0: 3. Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung gali si Ariel, nagkantos sila ito isang nagligad, sikisakit di dyan katama. Di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mamaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika, kung nayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty mabakas sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasaga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Muning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
7: Spore Biotics na ginuptan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Red Horse Beer. Manamit, swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Swabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: 101.5 K5 News FM.
3: Okay, back to the ballgame mga ka-K5. Ang oras na nasa inyo sa kalwa naman sa DTX 500 ng inyong superior antioxidant alas 8:07 sa aga. Now, by the way, good morning, galing hapon na sa ding lamang sa itong mga suki. Kagtanang nga nag-celebrate sila birthday karong adlaw. Dara sa Barangay Filisa, sa ila sining Barangay Hall, nagapamati, gigali ang mga taga-Barangay Filisa sa aton.
4: No?
3: Ilabi na si Ma'am Chuni Culado. By the way, atensyon gali sa mga Foronians, may meeting ka mo karon. May due time consideration, guro, kay basi kung ma-postpone kita, Nike, kino?
4: Kaya kay, ako medyo
3: you will be, hindi Friday, ba namin ko ang aton activity for the month of May. No? So mga Friday, pwede ari lang kamang
4: kulit. No? No?
3: May activity ta sa May, pero we'll be going to Agusan for the Palaro. Eh, no?
4: So, malang
3: so,
4: alam.
3: So, basi balangan ta. By the way, si Susan at risk ng pamati sa aton, correct din Sir Eljan, wala na siyang pakialam. Nagapanukot na sila, okay na. Referring to Prime Water Basiwa, no? Si Mercy Martisano, gapamati man sa nga program sa Ningaga, gamuno man sila, no? Amo man si Ma'am Lerma Lunday Mituda, gaupod sa nga program sa Ningadlaw. By the way, good morning, galing na sa taga 3rd district. Ano ang 2nd district ng Sagay?
4: Sagay, 2nd district.
3: Oh, 2nd district. No? Sa pagpanguna sa ila congressman, congressman 3rd de Marañon. Isa siya sa mga pasalamatan ta, nga mabulig man sa atong special coverage. Kay man comprehensive, by the way, sa ato ka mga utod, ang K5 News FM will be sending a 15-man team. 15 katao.
4: Okay.
3: That includes production team.
4: Okay.
3: Nga madala kita camera, abi, no? We will be bringing to life the entire Palarong Pabansa 2026 in Agusan del Sur.
4: Doon namin matina, bringing back to life.
3: Oh, bringing
4: bringing
3: the action live.
4: Live on air.
3: On air.
4: Oh, delivered in your doorsteps.
3: Kag makita nyo ng mga broadcast na sa K5 Sports and Entertainment. Ama tabodri, we will have a regular Thunder broadcast kada adlaw
4: sa network
3: because we will create a Palarong Pabansa Agusan del Sur News Bureau.
4: Okay.
3: So no, dito sa News Bureau, 15 ka mga reporter ang atuto.
4: Okay. No?
3: They are covering areas from Tacloban, Santiago, Panay, Visayas, in Mindanao.
4: Diyan sa tanan.
3: So, naka-deploy na. There are the siguro mga more or less damo kita sa mga regular sports giga cover. Kag damo man kita sang mga events kapag abantayan. Kag ang balantayan sa aton sa Bacolod are the volleyball girls naton sa Taytong.
4: Taytong Mampang.
3: Kag ang Iloilo basketball nila to kada Luke to sa una, no? Kag of course ang aton basketball team. Ang taga Oriental lagi na pabugal nila ng mga wrestler, mga manug wrestling. Gold medalist to sa palaro nagligad mo.
4: Taga Bayawan.
3: Bayawan. Di may Bayawan reporter man ta. May dumagit reporter man ta.
4: Katahom niya sang daw algo daw gym abe, sang karate kag taekwondo sa Bayawan. Ara gid sa ilang ay
3: gad.
4: Kanami-nami.
3: Kamo na pila ka mga bagay nga tutukan ta sa atong pagpalagad sa karong adlaw. Pwede kayo no si Jessica kami ko nara nang aton ni presidente balan mo lang sila. Kung ready na sila para maging kupod sa program. Ta. By the way, kay Pabirik, samtang gulat sa aton bisita sa mga adlaw, balikan ta si Wilson no, para maplastar ito sa aton maayo. Kung bala, ano ang latest to? Ma-wrap up lang ta. Then, ma-proceed kita sa report karon ni K5 Carla party sa Waste to Energy. By Monday, discussion na natin sa Monday, kay importanteng edukasyon. Ano ang posible hazard? Ano ang posible, may mga pros and cons, sabi kang ipabirik ng operations.
4: Natural gina.
3: So, let's try to evaluate din ang mas dako. The positive side or the negative side. Kaya yung isa mo lang ginakabalakan tadi is the health effect. Sang incinerator panawag na.
4: Incinerator niya.
3: Kaya mo na manugsunog mo. No? This, i-plaster na ito na properly. Gamin siya diyan sa tao without any bias at all. No? Nga ang pinaka-importante is may dukarang tao, may incinihan, and we can get the best out of it. Okay, ang rule mo lang abin natin to feedback your opinion eh, no? At the same time, maghatag mo lang constructive panawag tanang kipabiri.
4: Constructive nga criticism. And at the same time, a well-balanced presentation.
3: Hindi kay baluka, ang tuyo natin is to ignite information dissemination.
4: Correct.
3: Among to educate the public about the project. Kag mangin transparent kita kun ano ang may ara da kag anong epekto sa ato. Okay. Si Wilson balikan na ton kinugid gamin ko punta may sudyante sa West Visayas State University. I-congratulate sila, grabe. Sila ang napilian sa patok na patok bla digital bla
4: presentation.
3: Na mag-present sa ilang study ka K5Eric about the digital operation of K5News-FM. Ilabi na ang K5News-FM Iloilo. I-check ko rin this time around ang atong signal with Wilson Barikan ko siya dito sa nagabasa-basa, nagadanlog, slippery when wet, gadalan, bangod sa ang promoter
4: basura. Hindi slippery when wet lang notice, pero pirmina na dibatihan. Ngayon, hindi ko hindi na siya wet, kundi siya slippery.
3: Hindi ko hindi pagpabasaon.
4: Oo. Hindi, gagawin ka rin that lang nga slippery when wet.
3: Oo. Tinatrans slippery siya.
4: Kay wet siya mo.
3: Tuon, no? Ang iyang
4: redundant.
3: But siguro slippery siya kay basa siya mo.
4: Panawag siya na, hustos siya. Pero? Galing kay redundant, kung pwede syntax error lang.
3: Syntax error. Gusto.
4: Kung ano naman yung mga klase in English.
3: Slippery na siya gani.
4: Kay basa siya mo.
3: Kay basa mo. No? Do proceso yung balong nga, hot gani na siya kay kahang.
4: Kay kahang. Hot gani na kay init, kundi hot.
3: Eh, kasi dyan. Well, Son, please go ahead.
4: Well, Son.
3: Interview ka nabi sa mga tao kung bala anong nakita nila na kapilan sila kasaksi balintong dahil sa lugar?
5: Actually, kung K5 has done, K5 Eric, paghalin sa pag-out talagang din ang storya sa nang katapo, isa yung kami KPNB ang ambiyan sa matiling at tatahing traffic, kaya mong naga-assign din. Actually, kagapon, kung K5 has done, K5 Eric, may tatlo, dire nga nagtatlo, kagapon, ito
3: matiyak, titatlo na! Ang nagligad tong na-cover ko, so-so tong tuhod niya.
4: No, grabe. Tiyan mo lagi lang ni Adlaw-adlaw.
3: Ang lumot, tama, ginyak na lumot.
4: Na siya.
3: Ring, ginyak kayo, kag-ibibirik ang lumot mo.
4: So meaning dugay na?
3: Dugay na.
4: Dugay na
5: ginyayo. Ay, makatapan, ini ang
3: buwan. Kabati ka to sa guidance ni K5Eric. Basic, pwede mo katuwa ng city engineers to identify ano ang source ng tubig na nga nagbasa na da. Second, ano kay sino na obligasyon ng pag-repair na da? Iya ka syudad, uyas ang prime motor, whatever.
5: Kaya sa dyan, kaya sa Derek, na storya, tama na taga, ano, no, taga BCFD. Actually, kinpadangat naman niya, si Mayor Reclamo, si supervisor nila, ko, no, nagkaginabalan niya ipasaka na matababaw. And at the same time, nakakato naman ang prime water, kaya sa dyan, kaya sa Derek, kaling, pasensya, kaya sa prime water, ha, kinatry ko, pinatibuan, ang inyo sin nasay, pero ang inyo mapahayan, dito sa BCFD, kulang kamo ko sa taho.
3: Ah!
5: Kung
3: kulang sila sa tao, ibutang nila ito sa Italital. Kadasig lang ginala-schedula nila sa kadlaw na. Ahambala lang taga-primoter. Okay lang ako na laudlaw. Kamu magbalintong da. No? Gusto ka muna kung kamu lang magbalintong da laudlaw.
4: Okay. Are kay Five Wilson ha? Kay Five Wilson.
3: Okay.
4: Ang lumot o kunmos, ma-develop ina siya sa sunod siyang isa tub-tub apat kasimana. Now, no, mag-green-green lang siya, anay mo lang. Pero halin sa isa tub-tub tatlo kabulan, amo na lang itsuray, oh. Kung daw may ga-green pala nga lumot, 1 to 4 weeks. Pero sa isa kabulan, mabilog-bilog na siya. Amo na, so meaning more than one month na ina
3: Kita, friends, invalid ko ng Zoom link na ton. Kasi pwede mong padala bago.
4: Nakuha ba na siya kay Pablo Wilson?
3: Okay. So pila kadlaw?
4: 1 to 4 weeks.
3: Si,
4: kung ka-green lang.
3: Teriya.
4: Pero kung patches na may kabukol-bukol na, 1 month to 4 months na niya.
5: Kwaon ko ha, kwaon ko ang lumot sa tumat. Ito sa amo, nag-ibig
3: tayo. Pwede mo na butang sa aquarium kay Pablo Wilson?
4: Hindi ka lang mga musta pag-abot sa amo, nalikaro na ha.
3: Ayo, ara na ako ginapakita ni kay Pablo Wilson.
4: Kay patches, more than 1 month na niya siya. Patches na mo.
3: Kaya punto tadi, isa kabulan nga usik sang tubig da, ang tao gabaga, pila ka cubic kaya ginusik na sa 24 hours na nga leak niya.
4: Oh, pero gahambal ang prime water, nga kulang sila tao.
5: Kulang sila sa tubig.
4: But let us ask the engineers, ano ina siya ang leakage da? Whose fault is that? Whose water is that?
3: Hindi mo kumagpati ka, may kanal na nga munak dalong na nag-awas tubig da.
4: Tuno?
3: Summer man sumong.
4: Tuno?
5: Ay,
4: husto.
3: Sa Amers mo, may tubig. Kung nag-aulan niya, perme,
4: base.
3: Kailangan ba, mapati ta. Kung yun yung summer, subong, ha? Okay na. Sige.
5: Tama na kayo, nagkaroon lang. Kalau
3: ada luka. Ah, sabla kamera. Do kan ubos ang kamera no yaw.
4: Sa kanoy.
3: Sa kabinoy.
4: Bal pusa, das para makita mo daw.
3: Bal.
4: Oh. Akig siya, akig siya.
3: Akig mi gubal.
5: Wait na ko naman mga Pino. Siwa, akig mo na sa pakane.
3: Hindi lang na 2X, binula na na. Mga morning na da sa mga bigo na. Morning yung mga gwardya. Good morning.
4: Ang ilan na ganda sa ato radyo, nung tunog mo.
3: si Bal de Premiara. Mati, good morning lang na sa inyo mga sasa. Kamusta lang kami na sa gwapo niyo, manager, sa video. Sige. Sige, son, thank you. Good. Son, maayo na lang kami. Makayo ko lang clearance kay SM. Ikaw na lang, parang palo.

0: liberal ka lang.
1: Taga-Sienda Loklo sa Gaiga Pamati. Salamat, Kid Wilson. Salamat sa effort, ha. Balikan ka na mo na more update kag iban pang informations mo, dugdugay.
0: Kuti-kuti, hala na yung lunang da.
1: Basta naging yung kipay beri ko.
0: Ay, naging dyan.
2: Aga sa gabi, may kaka-accidente tungod sa isang lumot at isang tubig na nag-aawas.
1: Gamay lang na, pero pilakad lang. Mabinasulay, tara kung may mga kabuhi ano na malagamotas.
0: Ano ka
1: na
0: kinhambal ko na sa promoter?
1: Why, kulang sila tawo.
0: Ay, langgab ba ka namin pang lumpatan?
1: Prioritize mo na iya, kaya harap na nabutang sa danger zone, no? Sige, son, salamat!
2: Sige, asawa mo lang namin update sa atong Ricky Fajol, dyan kay Feverick, no? Ginagulo lang sa ayo, upod na ito sa patrol si K5 Vincent Corral, din naman si K5 Wilson Villana, para sa kampiyon na balita at servisyo publiko, kagalingawa sa Negros, K5 News Center.
1: Salamat, kids, okay. Report, gika naman kay K5 Wilson Villana.
0: Yes.
1: So, K5 Rents, nakasulod na nga itong mga bisita, no? Dugi-dugi aming kopot ng mga estudyante nagika naman sa West Visayas State University, no?
0: Kaya may ginubra silang sa atong tagpalamati, may ginubra silang daw study, abe, no? They have a study kag ginpresent nila sa kadamo sa nag-offer, ginpresent nila sa iyasang Ateneo, no? They presented it sa Ateneo para
1: duwa
0: sa
1: duwa ang nag-invite sa ila.
0: Okay.
1: Ang isa Ateneo, isa is Centro Escolar University, or SCOPE.
0: Mm-hmm.
1: International Convention ang iyasang scope sa Congress in 48th Anniversary Celebration about Media Technology and Emerging Communication Environment. While dito naman iyasa iyasang Ateneo,
0: patok
1: ang panawag
0: nila
1: ito, patok na patok, a conference on popular culture and media studies at Ateneo de Manila University.
0: Dito sila nag-present. Ang taga-webso.
1: Correct.
0: Pag-present nila, kabalo ka mo mga K-5, daw thesis ina siya mo study, ang ginggamit nila nga basihan or ginggamit nila nga istorya sa ilang nga pagpresent sa Ateneo is the K5 News FM nga format, Iloilo. So ginpakita nila kung paano ang K5 News FM presented its media presentation through social media tungod kay ang ilang topic is patok na patok, a conference on popular culture and media studies. So gipakita nila kung paano ka tahum, kag paano ka influential, paano ka reliable ang iyasang K5 News FM nga social presentation using the medium of the platform of traditional radio and ginmerge nila sa advancement of technology which is social media using the cultures in the social media. Katahom kay Pavilion. So nami ni.
1: So
0: proud kita eh.
1: Oh, nagatingwa kita ma-check sa ila, no? Mm. Para at least mag-aantani nagakigo ng italupangod para ma-plastar taman, no? Ginahulat natin yung magsulod sila sa aton yung online basi kung actually yung una natag natin sila nga Zoom link to inis lang sulod.
0: No?
1: We're trying to call them up para at least ma-plastar tamayo.
0: Digital broadcasting.
1: Yes, digital broadcasting.
0: Ipakita na kung anong patok, yes, anong viral, anong, patok. Anong in-demand, anong relevant.
1: Mm-hmm.
0: In the media landscape. So, kung sa media ka, anong viral, anong in-demand, anong ginapakita sa tao?
1: Mm-hmm.
0: So, dira na lang into the istudyuhan and they make a thesis out of it and they made a presentation sa Ateneo de Manila, mga K5, nakita sa tao that there is this radio station called K5 in Western Visayas.
1: Salamat sa kaysa kanabang stasyon, gipilang gidilang K5, no? So, we're trying to connect with the students.
0: Tahom,
1: no? Ginahulat pa ni Rinyal sa mga signal. Naway pa sila, Noy, no? Ito ginahulat-ulat ang ilang sining signal, no? Sa ato naman yung pagpalagad sa karong adlaw. By the way, good morning and happy after sining lamang sa kay Ma'am Lerma Mituda. Gapamati na sila sa aton. Si Kenneth Chungko, gapamati man, no?
0: Jocelyn Flores, araman na.
1: Si Kenneth Chungko, si nga Iron Hand Kagpigaw, political, well, mabalik na sila. No? Di, abo na, si Roda, araman, maglakat ka na sa kilid, pangsot ko, no? Ang balya?
0: Dito na sa kwan, sa ginpangguba, tumulay nga kwan.
1: Si Juna Duga-Duga, araman na, gapamati sa program ta. And good morning sa mga taga Charito Heights, sa pamilya Datuon. Gapamati na sila sa program ta.
0: Akig si Ma'am Roda.
1: Agali?
0: Sinyaw.
1: Samtang wala pa nang itawag ta si Carla, kung ano nga bulig ang ginhatag sang syudad sa mga nasulugan tumula sa may Alhis Kapon.
0: Ay, namin ito. Itong apat kabalay.
1: Ang apat kabalay. Check tabi kay daw the way understand, naghatag sang ayuda ang opisina ni Mayor Greg Gasataya. Tinami na, dumduman mo to kakipay, Eric, kamayara ng mga nag...

0: kalasunog to. Si Lola, nadala pa to sa nasunog. 70-year-old.
1: Grabe to. Grabe to.
0: So, ano nga gin-extend gabulig plus anong matabo matapos na probahan ining WTA, no? Ano si Kipay Carlos, sala number one. Ang masubo nga balita, ano ba lang mga ayuda ginatag sa napektuhan kini mapabarangay to sila mo, no? Check ta sa line number one. Carla, good morning.
1: Morning.
2: Yes, sir. Ka-K5 dyan, ka-K5 Eric, may kagtanan ini sa WTE, no? Gina-check din natin kay
0: Carl. Carl, ante sa WTE, lipot talang ba, mangkot kami. Ano nga buli ginatag sa nasunugan to? Ato ba lang may 70-year-old yung nasunog sa alihis sa Baradas?
2: Yes, sir. Ka-K5 dyan, ka-K5 Eric, kahapon nga adlaw, naghatag sa nga ako na mapalabot sa nga bulig si Mayor Greg Sataya base diri sa iya sininga ginapagwa nga press release sa Kikifajana Kikifive Eric amo ning ikanaton kung pila diri ang ginhatag nga bulig sa mga nasunugan especially sa mga sa tigulang o kon sa 79 years old nga lola nga nadulaan gid sa nga kabuhi Kikifajana Kikifive Eric.
0: I see. So, himaloon talaga karon kung pilagi ng aktual, no? And ano ang ginatag ng ayuda sa aton syudad? Pero the way understand, tungkol na sila kapon, no? So, mabalik lang kami sa imo, K-5 Carla. Kami bisita, kami lang, mga kabataan, pari mga estudyante, blaw, parte ni sa ilang study, nga naging feature gindi lang K-5. Doka proud man sa ato, nabi ka K-5 Eric, no? K-5 Carla, salamat, kid.
2: Yes, sir. K-5 Eljan, K-5 Eric, report sa Gika sa Bacolod City Government Center. Ini nga balita, gadulong sa yung DDX, Nevada, MITC, K-D3 Bayo. Ini si K-5 Carla, the professor, para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negro sa K-5 News Atas.
0: Okay, no? So, oras dato, alas 8:25, K-5 Itan, may mga pictures ko naging padala. Basi, ma-ready mo na K-5 Itan. Now, this time around, may kaupod nato live sa mga program ang duha ka mga estudyante from West Visayas State University. I don't know kung nakagraduate na sila. No? We'll be asking more about their studies. And of course, paano nila napilian ang K-5 to CFM, K-5 Eric? Nga mo ang ilay pictures sa digital. No?
1: Nga K-5 good.
0: Si IC Faith Apolonio and Maria Elia Latosa will be with us today. Nakaupod sila via Zoom. No? Good morning, IZ and Ella. Mayong aga sa inyo, kag-welcome dito sa K5 News FM Bacolod. Hello, good morning.
1: Sige, okay.
0: Hello, good morning.
1: Morning. Good morning, ma'am.
0: Wala pa audio, no? Dali lang kita. I-check na mo na ang audio mo, no? Check na sa line number one, no? Aray na. Hello, IZ.
3: Hello, good morning.
1: Okay.
0: Wow, no. Good morning.
1: Audio up lang.
0: First of all, would like to say congratulations for the milestone ng inyo na himo sa imo sininga grupo. Can you please tell us something about your study? Nga nangin feature kag isa sa mga gintugutan niya mag-present during sa patok na patok ha? Nga activity sang Ateneo de Manila University. Can you please tell us
1: ano
0: po mong sabong, no? Pakilala mo yung mga kagalingon and then the other one, si Ella, no? So, si IZ Apolonio.
1: Okay.
0: And of course, ara man si Ella, no?
1: Oh, I see.
0: The beautiful IZ and the beautiful Ella is with us today. Okay, IZ, do kayo na ising airpad, sulod mo sa amon. IZ, good morning once again. And Ella, good morning.
3: Good morning, K-5 Eljan.
1: Okay.
3: Audible
0: na. Oh, you're coming loud and clear. Upod ko man si K-5 Eric, no? Ang pinaka-ubin sa ito ng aton nga idols, Tito Eric. No? Oh. And then si Ella, raman sa piyak. No? Ella, good morning and welcome to K5 News FM Bacolod sa Foro de los Pueblos program.
4: Good morning.
0: Okay. Sinong ma-discuss, no? Could you please tell us the background? Paano nyo na-conceptualize ang ining study ka K5 Eric?
1: Uh-huh.
0: And nga agin pili nyo ang K5
1: Why
0: News.
1: Why K5?
0: Why K5? Mm.
3: So firstly, I would like to greet our mga K-5 Vera. Good morning, Ed. K-5 Eljan, K-5 Eric.
1: Morning. Good morning.
3: So, our first legal, no, I am Isaac Peta Polonio, no, together with business Maria Alalatosa from West Visayas State University College of Communication, no, currently graduating, no, sa Bachelor of Arts in Broadcasting. So,
1: okay.
3: Our study is called Campion Estacion, a case study on operations, audience engagement, and challenges faced by K5 News FM Iloilo. So, napilian siya namon, it's because now we are curious, Gubya, sa K5 News FM. And the gap that we are aiming to fill in is that nga sa K-5, abi wala siya nag-start sa traditional, nag-start siya sa digital broadcasting again. And sa pila pa lang katuig, grabe gid ang pag-strive. So what is something about K-5 nga ginahimo nila, no? Ano nila ang mga strategies, ano mga challenges ni Manila nga ginakaatubang nga kundan sa muna, bala grabe gid ang pag-strive sa gihapon. So that's why that we are curious. And we are curious to ya if ano ang may aras sa K-5. Mm. I guess si Ella would like to add something.
4: Sige. Okay. Ella?
1: Ma'am Ella? Ella!
5: Good morning.
1: Good morning. Call,
4: yeah, you're coming loud and clear.
5: Okay, so we chose K-5 because it is practical man for us. We are interns and volunteers of K-5 News FM. Kalako gin nga bulig, kakamon nga connection, nga nakakuha kami damo nga information for our study. And also, abuna, ang curiosity gid ang naghatag, nag-push sa amon. And also, our teachers nga sambal nila, what if sabihan niyo ang K-5? Kay muna, dira man sa mga intern, volunteer, so hindi na nabudlay for you. Tapos, among tutor, damo-damo, kami may na-discover nga, like, bisag interns kami before, wala na muna balaan. And through our research, we were able to get those information.
4: Okay, what is the title of your research sa K-5?
5: The title is Kampyon nga Estasyon, a case study on operations, audience engagement, and challenges of K-5 News FM.
4: No. So, okay.
5: Title naman is Kampyon nga Estasyon because like ang goal sa K-5 is to champion the lives of every Filipino.
4: Okay. Mm-hmm. Anong na-discoveryhan ninyo? The evolution of K-5, kamalo ka unique ang K-5 Iloilo eh, no?
1: Uh-huh.
4: They started hindi sa traditional way in they started with the radio. On-air program.
1: Uh-huh.
4: They started with just a small desk, a newsroom, with a few people around in a digital platform.
1: Digital lang sila.
4: No, wala na yung station. So, anong nakita nyo, anong nadiskubrihan nyo that makes K-5 worth of your study? Kag paano sila nag-evolve? Anong nakita nyo sa sining pagtuon nyo? Anong nadiskubrihan nyo sa operations ng K-5?
1: Mm.
4: From a digital platform to a full a swing on air radio station in Iloilo.
5: Actually, we discovered, sir, na even though na small lang, nag-start ka mo small. Am I audible, sir?
1: Yes, yes, very.
5: Okay. Even yung nag-start ang isa ka station na small, they can have the opportunity to go big because nga they are they have collective efforts to manok ang mga creative ideas na ginaput together para lang magdako ang muna nga station. And also, they use that ang sa pandemic times bala, they use that as an way, but as a way para mag-help sa mga tao to, you know, to give information. Kay dira gid sila nag-start yet during the pandemic nga wala ang mga tao is restricted to go out, so they tend to rely on social media, on their digital phones na muna bala. So dako gid nga bulig ang K-5 kay muna nakahatag sila sa mga information sa tao.
4: Okay,
1: that's good. Naming observation, no? They started small pero nagadako siya tungod nga grabe ang consistency niya.
4: So,
1: sa mga time nga daw emerhensya, ara si K-5.
4: Kando ka timely ang pagtukod because during the time, tao hindi kagawa.
1: COVID
4: Tinatural mo. COVID times, ang tao nakafocus sa cellphone nila.
1: The vacuum, digital, the vacuum for lack of information and movement, ara si K-5 nga daw nag-fill up. Katawang?
4: So, nga started small ka nagdako because amo nang gisugudan sa K-5. The mother station, which is K-5 News FM Bacolod, started with just 4 employees in 2017.
1: The culture in K-5 sa mga...
4: Hindi yung bungga per me.
1: The culture in K-5 is we always start small and become big. Ang guwata daw mga kuwan kita blaya daw mga hindi iya daw pasikat lang.
4: Oh. Ang baya,
1: very humble.
4: Domo start siya. Gamay lang siya. Then after that, gadako na siya, gadako. Now,
1: that's the culture in K-5.
4: Saan ka muna kabaton invitation from Ateneo and Centro Escolar to do your presentation?
5: Izzy, can you take over? Kaya wala ko idea. Sir, kay
4: Izzy. Sige. Izzy, kay si Izzy, nang nag-present mo, kita ko yung mga picture niyo. Izzy, could you please tell us, paano nakalabot ang inyo sining study dito sa Ateneo de Manila and then sa Centro Escolar University?
3: Okay, so katipo Elsa, nakalabot ang amon nga study dito is because nga kami man mismo no before kami nag-start do plano pa lang kami. Mangara na kidya sa mahida mo nga gusto na mo dalon sa T5 ang amon nga study sa national stage. So after the defense, may ara ilin sa yun sa ng amon nga professor sa amon sa GC. Kasi mo lang, what if submitan ta? What if itry ta? Then, nag-submit kami during before New Year ata. Before mo sila di Hanay, nag-submit kami sa Ateneo. Then, we received a letter of acceptance sa February. Then, after sila, mga March naman, may ara naman yung opening or calling for abstract sa Central Escolar University. Tapos, so, habang naman, sige, try ito naman. Tapos, dito, nag-submit naman kami. So muna, it's a big achievement for us na mabaton sa duwa ka national speeches or national conferences. It's because nga halin pa lang sa una, ginain, nagigyan naman, nga dalo naman sa K5 sa national stage.
4: Okay. Grabbing opportunity for us sa K5 through these students that you were able to introduce sa, what is K5 to Ateneo de Manila.
1: Login open nila abis sa, yes, sa global. Salamat win, sa naka-window.
4: Our sincere, ang pinakasinsiro, sincerest gig kaayo.
1: Pero no? Kipipa dyan,
4: pasalamat sa paghimo sa nga bagay.
1: Medyo curious lang ko, Miss Aisa, Miss, ang isa ganit, si Elia.
4: Ella.
1: I'm very curious. IZ. Ano, Miss Aisa, ano ang ginagamit ninyo? Can you give us a very short narrative, mga broadcasting ka mo? In 30 seconds, can you give us a narrative? What is in that presentation nga nabutang ninyo sa national stage?
3: Actually, we presented our results, our view na even results sa among mga study, kung ano bala ang nahipanan ng mga organization, ang mga shocking relations. Sa una, wala kami nakabalo nga, ang huli-gali sa una. Start na sa K5 sa pila ka employees sa gamay nga room tapos subong kadako na gid kagadamo na gid sang mga tao nga ilang nabuligan. So we presented that on patok na patok. Wala kami naka-present sa CEU or Central Escolar University, but dako gid opportunity nga ma-present ang sa K5 sa atin ngayon.
4: So during your presentation, sino mga ara during the presentation sa conference?
1: Who were present?
3: Different schools were present there po sa K5 Elsa. Siguro sobra 20 ka mga university.
4: Wow.
3: Philippines, but also may aramas ng mga university nga nag-join from international and like Myanmar, ganon. And very thankful because nadala na ulang ang pangalan ni Was Visayas State University and
4: wow. Dra ko na galin.
1: Ay, naisa ka na. Ano man ang reaction? What is the reaction sang inyong school audience?
4: Oh, sang audience. Yeah,
1: when you presented the K5 experience and the K5 thesis to them?
3: Actually,
4: Ella.
5: Okay. So actually, they asked her kung ano, like kung paano naman nag-visualize ang advocacy in the 10 years from now. So ang tugin ng balamon nga as a K5 their goal is to champion every life of Filipino. So ang habal naman nga in 10 years from now we saw it nga something ang platform makabulig sa tao, not only for them to get information but also for their voices to be heard, because you know media is the voice of the people. So that's it. They should be given that platform para mabatian ila storya, para mabatian ang ilang mga opinions, tag mga concerns man. Tag they have the platform din.
4: Okay.
1: Amen man ha?
4: So that's very great, ha?
1: Media, gusto na, voice of the people, vox populi.
4: The voice of the people is the voice of?
1: Vox Dei, voice of God. Vox populi, vox okay. Dei.
4: So right after this, no? Anong reaction sa inyong school? Because imagine nun mo, WBSU, West Visayas State University, will be presenting their study about a certain radio station who started small and becoming big through the digital platform.
1: Oh.
4: So ano ang nangyayari?

0: na blind man, kaya
1: Wow.
0: kag amuna naghambal si Ma'am Sheila nga bisan wala na mo nakaduan dito ang sa CEU nga presentation nga sa scope, we prove nga worth it gid ang amon nga study.
1: I see. No. So kami

0: Secondly, we're so very happy because you brought K5 to other universities, no? Ginpakilala niyo yung K5 bangod sa inyong pagtuon, and we're so very grateful for that, no? So, Ella and IZ and the rest of your group, kada gimo sa nga study, dako gid amon pagpasalamat, no?
1: Yes.
0: Nga bisan pa paano ang amon nga istasyon gibuligan niyo man nga makilala to sa iban nga mga universidad.

0: ang si Ella pwede naton ibutang sa aton nga mga segment naton bala nga pangkwan siya nang daw pang
1: travel segment,
0: mga travel kag
1: mga culture arts
0: dara siya do sa mga investigative type do dara siya sa fast pwede. News ang isa ang si Ella ya daw mga pang investigative mga do this is nandoon ka namin do may paigot portion bala do may background music dito dira na sila ya. Oh, sige, good job sa inyo nga duwa, good job.
1: So IZ and Ella, thank you for your time. Congratulations, Gid. Ha? Pag-graduate nyo, kag gusto nyo mag-apply, ha? Padala lang kamo na rin siya may kisar nyo, Ray Arada, no? May kung gusto nyo, drain na lang kamo sa bakulog. Okay man sa man, ha? Para lang ina mga kalibutan ang inyong enjoy yun. Salamat, Gid, and thank you for giving opportunity sa K5 News FM na makilala man sa ibang mga universidad. Salamat, Gid, sa inyo nga doon.
0: Thank you.
1: Thank you, God bless.
2: Thank you,
0: Sir Eljan. Thank you, Sir.
1: Thank you, Mama Izzy. Salamat, Ma'am Ella. Salamat.
0: Very good.
1: Believe ko ni sa mga kabataan, no? Kabalo ka, ang West Visayas State University stricto ginayon when it comes sa mass communications. Uh-huh. No? Kabalo ka, may arag it siya ginatawag nga actual nga practice ang ila sa nga theory. Kaya bala kung kaisa, budlay nga puro ka lang theory, wag in-actual mo. Uh-huh. No? They have their own radio station, kaya kaya pabarik.
0: Ah, no? Sa sulod sa school?
1: Sa sulod sa station. Uh-huh. May radio booth gina sila.
0: Okay.
1: Tapos ang broadcast, ara lang sa sulod sa school. Okay. Pero naka-speaker lang, nakalinya na speaker sa mga canteen, nakalinya na speaker dra sa waiting shed.
0: Okay.
1: Muna,
0: sa sulod siyang
1: sa campus.
0: Campus mismo. Mm-hmm.
1: Tapos may aral na bulyong na kung gahod, painayon mo lang.
0: So, kamo sing una, sang guys ko
1: yes, yes.
0: Nag-broadcast yeah. Yung kamo, ya?
1: Nag-broadcast.
0: So, nag-program-program.
1: Program ni Jaya. No, doon naka-format ng sa West, isa kay AM, MWF, FM, TTH, AM program.
0: Nga format.
1: Format, no?
0: Siya kung FM siya may ara, sa turntable ang music
1: mo. Kaya, kompleto ginaya, nurses booth ginaya.
0: Ah, this is DJ Al John.
1: Di kami naman niya kung programa. Ito, komentaryo, bulubalita. Naman sa ito naman, nagbang lalo. Dara, practice ka na nga
0: daan. Pero ga-broadcast.
1: Ga-broadcast. Why labot, may ara kami AVP, audiovisual room.
0: Okay.
1: Nga dara, ginahimo ang production sa TV. No? Ang imuda nga teacher namon sa una, si Ma'am Menchi Robles from IBC.
0: Oh, IBC.
1: No? Grabe. Monday lecture.
0: Okay.
1: Tuesday, script writing.
0: Okay.
1: Wednesday, pasa, correction. Balik, retype. Friday, production.
0: I-record mo gina.
1: Hindi, live gina yung production.
0: Okay.
1: Tapos, hapos niya, for example, lima kamo siya grupo. Kung imo gani, script ang i-ready, ikaw director.
0: Okay.
1: Matiyob na, sa ikaw naman bima-present, ikaw naman director, ako naman imo kameraman. Galibot na.
0: Aso para kabalo ka mo tanan.
1: Tanan. Sang role. Kaya kabalo ko sa TV, you have the floor director, technical director, the show director, which is the overall director.
0: Yes.
1: And you have your host.
0: Oh, producer mo siya.
1: Your producer. May arang ganyan, hosty. As ikaw ba yung time man nga, ikaw man ma-hosty?
0: Justo na. Kaya kabataan, kisa maghamba kang mag-reporter, waga pa siya ginagamit, asubong cellphone. Di ko inuno mo ni cellphone, kung ba mo, puro lang ito basag or mabatian. So, there is a certain distance. Sinatuluan ka muna kalayo.
1: Amuna
0: katahong. Amuna pag-ubra mo.
1: So, salamat yan. Congratulations sa kabataan. Kag-happy kita. Imagine mo, gindala nila sa another Sabi, level. Sa universidad, ginpakilala nila ang K5 News FM Iloilo.
0: Abi ko, primero, black K5 dyan. Mga professionals na to sila.
1: Manograduate pa lang sila.
0: So graduating, you know how they carry themselves. Kaya kung maghambal, bla, nakita mong confidence.
1: Kabalo ka nga may ara na sila nga tawag nga MASCOM, may MASCOM 101 hiligay no na. MASCOM something, I forgot the number, but it's all about public relations.
0: Taho,
1: PR.
0: Nami maghambal.
1: Parts ang mass communication course sa West Visayas State University, paano mo i-project yourself? Paano ka mag-bio? Paano ka mag-
0: the overall package, mabing.
1: Overall package. Gina-train ka the way you talk. Tanan-tanan, it's part of the training. Natuduhan ko kung ano, paano ka mamayo.
0: Amo naglingan na mo
1: na. Tanan-tanan,
0: si Ma'am Jean na mo man eh.
1: So, ang matabo, abig ka kipay-barik, tanan na gina-train. Sa unang amon nga PR, si Ma'am Evidente.
0: Okay.
1: Siya nagatudlo, paano ka mag-behave, magsulod sa isa ka room, as a broadcaster, ano paano mo i-project yourself. Because para sa training is, ang pagsuksok sa bayo, it starts na gasugod ng respeto sa tao sa imo.
0: That will catch the attention on how you wear it, how you carry yourself.
1: Projection, eh. Siling nila.
0: Diba sabi kung nga may presentation ka, pag-abot mo imo, ya, magka-formal sa crowd mo nga may presentation, pag-abot mo
1: short imo, ya.
0: Gasure. Pwede hindi lang pagpailam ka ng short. Hindi, pero ga-shorts kay mo, tapos ga-chinilas ka, tapos ga... It's not presentable.
1: So, part na sa training.
0: Because your presence will dictate the thing called credibility. Okay. So mapatihan ka, hindi ba si Isagi ka dahan, balik ang patihan?
1: Tsura mo, presyempo lang, bla. Kanto ka sa kliyente mo, gadiga kami ni Leon.
0: Tapos,
1: pero paano siya

0: Tapos naog ka, dala ka sa proposal mo, kasakay ka sa tricycan. Sinabi mapatisi mo yung
1: yeah, ini, this will be a prospect of your life. This will make you rich. Oy, this will make your life easy.
0: Do, kabati ko si mo. Dumduman ko naman wigo mo.
1: Mutubla?
0: Mangutan ka naman ikaw na lang.
1: Mangutan naman ta. Tapos magbulahog mo. Nya no to siya man. Nami ko no to. Tapos nga daw, man ma-apply ka buhi ya. Na amo ginada sa
0: atin. So, mga KK5, no? Happy gig kita. So, this time around, sa Iduanta naman, iban pa ang mga balita.
1: Mm-hmm.
0: Ang mga sigarilyo, mga KK5, Eric, yan na-recover, gintorn over dali sa police, check ta sa Red Salgado. Mm-hmm. Do, alang-alang, natagaling tiyempo.
1: Pwede
0: no?
1: Pa, may ikuan pa. Ano pa?
0: Wala na. Okay na, okay na. Hindi na.
1: Basiko, malang-alang.
0: Malang-alang, takaroon, wala ko ka problema. Mag-greet na lang ta, KK5 Red. Sorry, gina. Kay bangod nga gahalong na si Itan, kapakit Loy, hinigadaan mo, ganikin na, nakatapik pa kami 755. So, sana, Tres, good morning. Gapamati sa program ta. Salamat,
1: Gid. Nagpa-thank you, Gid.
0: Si sino?
1: Maria Ella Latuza.
0: Ano ang bali, ma'am?
1: Thank you so much, Sir Eljan, Sir Eric. May arpes punta.
0: Ano ang bali, ha?
1: Kagwapo sa inyo. Di provaya galing, Gid, sulat. Silent to.
0: Ini, ang kabalo ko nga way masulat, amo itong ibasa, amos punta.
1: May mugtas naman sila.
0: Si Gina Purano, gabilib sa mga kabataan. No?
1: Uh-huh.
0: And then si Jocelyn Flores, kapamati sa ato. Mary Joy Alabi, good morning Sir Eljan and Sir Eric. Kapamati kami sa Imamaylan. No? Sa ice plant, permigi kami ga-monitor. Thank you so much for being with us.
1: Bauti ka namin, dang ice plant sa Imamaylan, ka namin na dang.
0: Salamat kita.
1: Salamat kita, salamat
0: kita. Well, good morning and happy listening lang sa mga taga-Purok 5, gopod sa mga program. Dari, no? Kaya Tita Chimi, thank you so much for being with us all the time.
1: Are?
0: And, ano?
1: Jan Eric Rosales Cades.
0: Ano ang bali niya?
1: Nga pwede pasar, pwede mo ang reporter sa Bacolod.
0: Ah, pwede, Gid.
1: Nga pwede assign sa Cades.
0: Ha?
1: Jan Eric Rosalo.
0: Kaga ko na ako si Dr. Miloy, malipay ko may muna yung mga kabataan.
1: Ay,
0: no? Nga nagpahimos ang study. No? Di sa ato nga mga kulturan, we are contemplating to discuss with the Execom nga kung pwede makatagita special award sa ilang for a very special thing na ginubra nila for K5 no, Sepe.
1: Kag, you know, abi mo K5 dyan, you know, yutay lang ha, very, very quickly, gamay lang reflection. Sa radyo mga K5, usually, Itan, relax. Sa radyo. Dalas is kaman. Dali mo, apat na dito.
0: Ang ilang multa, sina 2,000 mo. Ato yung multa, 3,000 mo.
1: Dalas na dito.
0: Sige, go ahead.
1: Sa radyo, maghamba ka ni radyo, gabungga na yon man may opening, may tanan, may drum meetings, basko ang signal, tapos ang Facebook, ara na. Okay. Si K5 low profile kasi Doc Ramel.
0: Saan nagsugod ya? Why lang? Kita mong Bacolod siya nagsugod?
1: Oo.
0: Lamawan?
1: Lamawan?
0: With 4 personnel?
1: Gabrod ka si K5, dyan ang likod nila nga doon ni Kwan ni...
0: Si Riniel, upod ka
1: na ang likod nila, kalimpalid ang Kwan, ang
0: ano si Riniel, kapungko na kachininas. Ara sa babaw, ginatungtong ang transmission.
1: Tupad sa Caldero.
0: EBR. Tupad Caldero.
1: Tupad Caldero. Tapos, ga-Facebook Live, ginakadlawan si Ula si K5 dyan, kaya Facebook Live sa dito sa Balayan sa Granada, para sa loon sa Bacolod, oh, kikaulan di sa Kadlagan.
0: Ang hambal nila mo ni. Ngayon, desperado na ginsil dyan, kaya sa Facebook lang siya program.
1: Sa Facebook, tapos sa loon lang sa radyo, titiyon lang tingin ko pag-uon sa radyo, niya kay, si Una, gaulan, tingin niya sila kaya hindi pag-hidmayo, sugod, but Doc Ramil persisted, and what was started small, is now a network of 60 radio stations nationwide and dominant 60.
0: Salamat sa inyong pag-upod karong adlaw sa pangalan sa mga technical partner Rainiel Alcantara with K5-8's James Sarmiento, Station Manager Rods Palma, Jin Shatita and Colleen Manzanares-Cobia with our President and CEO, Dr. Amy Louis. See you Monday. Ako naman si K5 Eljan Castan.
1: Ako naman si K5 Eric Tenerife.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ang harap mo, ikapsula mo.
10: Extend
9: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Like flavowaska,
9: epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. Senior citizen ka na pala. Kag medyo lipato na. Ipagdik. Kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Na isa kasahi ng brain food. Gagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawagla.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM
0: FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Oras sa K5 News FM, alas 9:01 sa aga.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information,

0: Rosa, Boyzul Weta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Maayong aga mga suki na itong itig palamati. Welcome na sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Ining programa gindisin nyo ago tagaan ka mo sang ideya, tagaan ka mo sang leksyon, tagaan ka mo sang pagtuon. Kung paano na ito ni Moon nga maging healthy kay man mahal subong magbalati anon.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Subong adlaw istoryanta kung ano ang mabulig or mahatag sa inyong health benefit. Sining paborito nga kanon sang baboy? Ang tangkong. Istoryanta, ang tangkong back to basics kita anay. Parang may paghangop kita kagpag-itsindi sa mga kalaruton, ka mga kalanon sa aton palibot para sa akiyong lawas. Kangkong! Kag paano ini makabulig sa aton antioxidant defense, kag paano makasupplement si DTX 500. Kaupod sila ng diskasyon, si Engineer Ronnie Albao, Sir Boy Solita, yung aga engineer, ako si Jean Paul Hineroso.
3: May aga sa tanan nga nagpamati sa aton, may aga man si imo Sir Brad Paul, kag sa imo Sir Kevin. Sir Boy. Ngayon aga sa tanan kag
2: kulang ka sa tangkong.
3: Istoryahan nato na. No, liwat ang informasyon sa ikayong lawas atong diri siguraduhon nga maging healthy ang tanan pinagi lang sa pagpamati kag pagsunod sa aton mga advices dre.
4: May imaginary friend ka.
2: Good morning, Brad Paul. Good morning, Engineer Alba. Mayong aga man sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga ng KSS supporters, and of course, Lord of Supporters na sa Kanlaon. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500, the super antioxidant sa mga bisyuhan na, makabawi sila lawas kay tungod sa ila bisyo, tungod sa stress, pulaw, kung ano-ano pang mga chemicals nga gapanubo sa atong kabuhi kag cause premature aging sa iyong selula, mag DTX 500 the super antioxidant champion man sa mga diabetic no, kay may ampalaya extract that lowers lowers your blood sugar no. So kung gusto magbawi sa lawas, gusto hubin ang selula kag hubin ang tsura, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo mga soldado sang lawas pa makabato man sa ginatawag ng mga infeksyon dala sa mga mikrobyo, para kampiyon mga soldado sang lawas no, kag makabato man sa ginatawag mga anomalies sa sulod sa lawas mo, kung may mga cancer forming, mga tumor da, maka-react dayon ang immune system kay bastante sa alkaline vitamin C naara sa Mighty C. Pero kung masakit ka na kag gusto mo mag-ayo, kung tatangkaso ubos ipon kag ilanat dala sa mga mikrobyo, mag D3 Bio. Kag gusto mo kun nami ang imo eye health, that's why ka shades ko. Mag eye care no, eye care is the best. Is the best when it comes in maintaining your eyesight. No? So, ang bali nila, protect your eyes from sunlight. So, nag-shades ko, kag-aga pa, nag-eye care. No? Amo na ginawasan ni Sir Boy when it comes in protecting the health of your eyes. Eye care.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Doon na strap.
5: May bulubag o bulugasan, ha? Ay, care ka. Anyway, istoryanta ang kangkong. Paborito ni Jean. Oo.
2: Wow, tapos ka naman karon. Bulunga ka bang kanan karon? Ikaw naman to topic ko, kung si Jean naman ginano.
5: Istoryanta ang tangkong, ginaapan-apan ta engineer, no? Ang sa ano sa English ang kangkong?
4: Peanuts.
2: Sa topic ni Sir JP kagapon, that ang alugbati kag kangkong belongs to one family.
5: Spinach. Isa sang mga characteristics ang spinach, Sir Boy, gagataw. Ang tawag nila bla? Nang
2: crawling.
5: Kamang? Crawling.
2: Crawling.
5: So muna.
2: Vine-like.
5: Vine-like. Sugpon-sugpon. Gasanga. Gadamo.
3: Kag medyo madanlog.
5: Sila-sila. Isang down kamuti man eh. Although root crop.
2: May napiaran ka, kamuti. Sir JP. Ang mga utan nga vine-like kag medyo tapol ang color, pwerte ang gatawag nga antioxidant. same sa ginatawag nga grapes nga lina nga imo wine nga rich man sa ginatawag nga mga polyphenols is also vine like so da mo makita nga tip nga pati pag ito yung mention mo last ang dahon na lugbati lalo nang tapol nga dahon nga lugbati is also I hope you could also tackle that. That is the one of the best sources man of ginatawag vitamins, minerals and antioxidants.
5: Sige. Kampiyon no ang observation ni Sir Boy kay basta vine like damo loaded sa polyphenols. Now ari ang baboy gani katambok sa kangkong na kangkong why niya sumudan.
2: Ang rason na iya nga ginpakaon ng baboy kangkong sa una because of abundance, because of the survival rate sang kangkong.
3: Damo kayo.
2: May kumbaga, may rich source ka nga pakaon sa baboy. But, why so, niya ginibo lang para sa baboy?
5: Ha?
2: Kay kampiyon na ako si Sir JP. Bala na kung mag-explain ano na.
5: Now, ang kangkong, unagid vitamins tanay.
3: Okay.
5: Mga micronutrients, vitamin A kag vitamin C. Ari nagyapon basta gani green leafy vegetables ti vitamin A sa mata gyapon na iya no nami sa mata kay may retinol vitamin A may vitamin C man sa kag fiber ti ano mga benefits ka makuha ta unahon tanay siling ko ang source of iron. That's why ko nakapulaw ka Sir Boy, nami apan-apan ka kangkong.
2: Nice.
5: Ano pagluto sa apan-apan Sir Boy man?
3: Medyo dahil siyempre. Dakuan mo lang na, adubo mo lang na.
5: Abay, may sige, medyo ka pangusina kagid.
3: At yung number one, mag-isa ka anay kamatis da, bumbay.
5: Correct boy, tsakto.
3: O, pagkatapos, ibutangan mo dahil sining, nang mapuro dahon lang bla.
5: And
3: ibutangan
5: then,
3: mo siya kag itimplahon mo. Buti yan, utang mo sing gamay nga
2: langgaw.
3: Nga langgaw.
2: Juta yung ginamos.
3: May ginampuong na yan.
2: Pero ako ya.
5: Anong namit gingapan-apan, boy?
2: Ang ako ya, ha? Muna ako na, simple, sakto, tomba ni engineer, gagisa.
3: Gisa ka mo ya.
5: Okay.
2: Pero ya, ano ya, ginihin mo ko ya, una, gina-blanch ko ni anay ang kangkong.
5: Okay.
2: Nga, kaya hindi ko siya gusto magdugay sa prito. Medyo luto na sa gawin. Blanch ko na sa mga 2 to 3 minutes pabukalan.
5: Pulo pabukalan, no?
2: Gamay lang gito ng magjutay nga blanch. Putang sa dayon sa gintimpla mo na ito nga ginisa.
5: Ginisa,
2: jutay nga fish o fish sauce. Jutay nga soy sauce. Jutay nga ano. Siyempre, damo ka ng garlic.
5: Lahing hindi ko may fish sauce ka, how?
2: No ka nami, get, no? I think that's the best alternative.
3: Do baguong lang na. Do ginkwan lang.
2: Iban, baguong. Amo ginang tradisyon.
5: Iban niya, boya, ginaluto na, anay. Di gina-steam lang na gani.
2: Iban, steam.
5: And then, after mo nang, di na-steam lang gid jag steam lang gid kwa umra sa isu-su sa ginamos
2: Meaty ang ila leaves.
5: Unod. Sila sa alugbati, ito kadamol.
2: Sila gumuk, gida, no? Ang muna. That's why ngayon kaon ka mo sa mga vine, like kay kamuna ang magagapadugay sa inyo kabuhi. Si engineer vine, like may damo mani gamay.
5: Damo na galamay.
3: Ang kalabasa lang, iyang mga ugbos na, o.
5: May katami.
3: No, nagapangalak na yun mo.
5: Si engineer may galamay, damon ang galamay.
2: Vine like?
5: Oo. Vine like, tatay like. Anyway, engineer, nami siya para source of iron. Kung nakapulaw ka, kulang kastulog, diminish ang imong iron level sa dugo, nami ni, para makahatag si mo sang dugang energy. Ano pa? Ti eye health ang ginamuno ni Sir Boy kaina.
3: Vitamin A.
5: Vitamin A nami sa mata. Nami man sa digestion kay may fiber. Ang tambal mo, engineer,
3: oo,
5: may fiber.
3: Nami man kay maduludanlog.
5: Gastrenten sang imong immunity. Kay manti pero mas danlog ang kwan actually ang alugbati why di may makaperdi sa danlogan ay sila sang ukraya pero ang iniya medyo dulo danlog lang may padanlog gamay and then vitamin C kamo pakampyon si imong immune system tiga pa healthy man si imong bones kay miara sa calcium nga content medyo gamay lang gapanami man si imong nga skin kag hair gapadamol gili siya buhok engineer
3: oo
5: Pero dirita sa antioxidant. May ara siya phenolic compounds, flavonoids nga kaangay sa DTX 500, no? Primary antioxidant ni siya. Ini ang phenolic compounds, ang flavonoids, taas ang iya concentration but not so taas nga malapawan yang DTX 500. May beta carotene man siya nga nami man para sa aton nga health. Now, ugaling ining phenolic compounds, ang flavonoids, ang beta carotene nga makuha mo ni sa kangkong nga mga baskog antioxidants, nadula na to sang pagambal ni Sir Boy nga gin laga.
3: Uh-huh.
5: Any plant products or plant base nga mga food, once ginlaga mo na ginpainitan todo, every minute nga expose na babad sa bukal boiling water nga matamat na jutay antioxidant. Sa antioxidant ha.
3: Okay.
5: Kay sensitive ang antioxidant sa any nga heat.
3: Pero no? Sila ni Sir Boy, dali man lang kuno.
5: Ah, dali. Ay, oh. Pabukal lang.
3: Pabukal lang. Gamay lang ang steam-steam. Gamay.
5: Ilunod mo siya kung gabukal ng tubig eh.
3: Oo. Oh, oh.
5: Hindi kaya halim pagsugod niya, butang mo na yada yun.
3: Oo.
5: Oh. Oh.
3: Na-jutay lang. Jutay lang bala. Steam-steam lang.
5: Oo. Tilaw lang.
3: Ang damo gambal niya, eat kangkong para strong-strong.
5: Ang hindi siya. Mga 1980s. Kaya dalang siya.
6: Mga one club year. Kaya mga slog. For that's correct. No? Okay, again, basta green leafy vegetables, lalo na kung parts sa spinach family, alugbati, kangkong, and everything rich sa iron na balin, Sir JP, one of the best sources man sa protein. Of course, balunggay, gid ang pinakataas. Eh, but ang nami sini, kay, ang muna ginambalin, Sir JP, ang antioxidant na mapakmo sini. But, it will take a lot. Bago mo makuha ang ginatawag nga
5: optimum level.
6: Optimum level nga pasiya mag-inom sa DTX siya, optimize ka da yun. Mm. Ini ha, kailan nyo religiously makaon kigid, no?
5: Damuon
6: mo. So, kung if you skip your vegetables, DTX 500 ka, normally. Amo na lang gid na. Example, hindi man allowed daw makaluto sa ang imo asawa, ang imo iloy para sa imo. Mm. Ha? Kagway ka nakakaon ng utan, ala ang DTX 500. Amo nang ugas ang DTX, DTX 500. It's supplementation of antioxidant.
5: Oh, ano tong imong tagline ginigina?
3: Eat kangkong para strong-strong.
5: Doga rhyme siya sa eat lolos kangkong which is strong. Anyway.
6: May intlaman ko ah.
5: Ano?
6: Ha? Pupulitan? Pupulitin ka sa kangkunan. Pupulutin ka sa kangkunan.
5: Amo na kay hindi kuway kay nanad sa Manila, linsamon nga mga alugya. Pupulutin ka sa kangkunan, iho.
6: Dito ka dumaan para laktod.
5: Anyway, doon nalipatan niya na nga Manila boy sa una. Dito rin nagdugay sa Manila mo. Anyway, ang kangkong namigid. Pero siling ko na akong optimum antioxidant ang gusto mo which the body your body needs dito ka sa DTX 500.
3: Correct.
5: Supplementahan mo gid ining kangkong kay siling ni Sir Boy may isa kakabo guro kangkong kaunon mo agod nga ma-reach mo ang pinakabakod gid but don't get me wrong may ara kaya sa Japan steady supply of fibers kung gakangkong ka ugaling in kabos-kabos sa need mo sa antioxidants.
6: Ay, may gatin sa pagkikuidugang sa yatawag nga kangkong kag apan-apan. Ito sa Luzon magapanapan sila yung dahon ginusar.
5: Oh, diriya?
6: Diriya.
5: Ay, yung ano, Oster, no? Nga, buyaw?
6: Ang muna gani, no? Gituya, umpus na tuya ang ginausar. Okay. Ang aton diya, ang ginausar niya ang stem.
5: Kaya ang stem, dumudamo ng antioxidant? Oh. Ano da?
6: Pero the best da, i-combine yung duwa. Oh. Ulihin nyo lang iputang ang dahon nyo.
5: Unahon nyo na yung stem.
6: Unahon nyo
5: yung
6: stem.
5: Kaya mo niya ang mas tig-a.
6: Oh, correct.
3: Oh. Tingala ko.
5: So, stem mo, engineer, tig-a man, di ba?
3: Hindi, tingala ko. Masang una, ang ginapakaon sa baboy, puro kangkong.
5: Subungya?
3: Subungya, tao na yung kakaon yung kangkong.
5: Kaya namit, pero halong ka mo sa kangkong, basi kundi yun ang source na, kasi sila mawan naging kuha. Kisa na, ang mga ara bala sa Scottish area, kisa, may ara sila bakanti, ito nga lupa.
3: Stagnant
5: tubigon.
3: Stagnant water.
5: Ilatanan nga mga hinugasan, mga paligo, draga, kuwan sa lamawan, may katubo, kisa nga kangkong da. Di amo na sila ni Boy lapuhan mo gid tudo ya pabukalan gid tudo kay basi may dala ni ang mga mikrobyo but anyway may D3 bio man sige so that's kangkong with DTX 500 mighty C mas ma-optimize mo ang iya sini nga resulta sa imo ikaing lawas. Now let's go to talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
7: Talk ni Doc.
6: Thank you, Sir JP. No, so we discussed the importance of antioxidant and the role it plays when it comes in maintaining your cell health, no? But another thing in maintaining your cell health is protecting it from invaders or engineer invaders, oh. Ano ni mga invaders nga ini? Siyempre, amo ni mga microbio, no? Viruses, bacteria, fungi, and parasites. This basically attacks your cells and make your body sick. So, sumong adlaw, no? Tunanta, we all know that D3 bio is a natural antimicrobial. But tunanta ang proseso. Ano ba lang mekanismo nga ala sa D3 bio nga gabato kontra microbio? Uy, garime, engineer, ha? Ano ba lang ala sa D3 bio nga safe na safe ka kung tasagin tawag ng mikrobyo? Of course, it's a natural

0: a suitable host para magdamo sila. So para na sa survival nila galing ang bayloda, gamasakit ka, kay ginausan nila ang inyong mga bodily processes para magdamo sila. Mm-hmm. So kalanlan i-eradicate sila. Ano ang nasturihan ta dayon permi ang anong aton immune system. Of course our immune system is the first one to react sa mga mikrobyo nga ini, lalo na ang imo innate immune system. Ano ni mga innate immune system mo? Ano klase yung mga soldado ni sang lawas mo ang imo ginatawag nga innate immune system? Number one, your neutrophils. Ini nga ginatawag nga neutrophils nga ini are the first one to fight.
1: Mga line of defense man
0: ato. First line amo ni mga tawag nga foot soldier.
1: Uh-huh.
0: By the millions ni sila, no? Damo ni sila when sila ilabot na patay sila basta makadepensa na sila dayon, ha? And most of them dies. Ha? Most of them dies in defending the body, no? And the soon na maabot na amo na ni nga tawag ang mga higante. Those giant vacuum cleaners nga mga immune cells na called macrophages.
1: Oh, no? Macrophages.
0: And of course, dala na ang ginatawag mga dendrites, sa mga dendritic cells. Ang ni macrophages niya, hapang suyupon yun niya mga foreign invaders ngayon, eh, hindi ka mo kilala.
1: Mm-hmm.
0: Remember, your immune system knows your body, knows your every cells. Once hindi ka nila kilala, they will kill you. Okay, mm-hmm. Ginapanulukan nila sa invaders ka. So, ini macrophages, ano niyang almasin eh? Pang suyupon yan eh. Ang ginatawag ng mga mikrobyo ngayon, mga viruses, bacteria, no? It even sprays what you call free radicals.
1: Para mapatay lang?
0: Para mapatay lang. So, gina-use yung free radicals para magpatay sa mga mikrobyo. That's
1: pero
0: how
1: mga
0: dangerous.
1: Natural immune system fighters na ito na.
0: Ano na, amo na macrophages, amo na kadelikado sa free radicals, ginausal ganun sa atong immune system.
1: Correct.
0: As bilang armas. No?
1: Uh-huh.
0: The zone, of course, na makita ang mga ginatawag na mga ninja. Mga ninja sa atong immune system. And one of those is your natural killer cells. Ini natural killer cells niya, amuni kuno ang sekreto para layo ka sa cancer, sa mga anomalies. Ini natural killer cells does not only kill viruses and bacteria, it also kills anomalies. Mga cells nga nag-mutate sa imo lawas, no? Ini natural killer cells kuno, kung damo ni kuno sa imo level engineer, na
1: mm-hmm.
0: damo ni kuno ang imo natural killer cells, it could protect your body from a lot of diseases. Hindi nini siya maghulat sa mga specialista. Bilis yun, balungan naman sino ang mga specialista sa aton immune system. Amo na yung mga adaptive immune system.
1: Okay.
0: Amo na yung mga T cells and B cells. Amo na yung magkatawag niya aton mga memory cells, no? Mga T killer cells, no? Po iniya, natural killer cells. Lain ba na yung ang T killer cells, no?
1: Okay.
0: Ang T4, lain man na siya, no? So, let's concentrate more on the natural killer cells. Kay Inisia is always in the forefront in defending the body. And let us know, how does DT Bio helps in maintaining your natural killer cells? Of course, your natural killer cells is again a specialized warrior, no? Why ni siya, may dala ni siya do ano, engineer, no? Do may spear ni siya dala. May pang tuslok ni siya.
1: Buti nga nun,

0: Galibot lang siya garon, dalang ni siya sa bilog naton nga lawas, no? Nga ginaambuligan niya ni mga macrophages kag neutrophils, but these are very, very powerful soldiers of the body.
1: So kinanglan natong Sir Boy, ang mga soldado ni dapat maalam siya kay para maka-detect siya, makakilala niyang mga kontrayo, Sir Boy, kag dapat energetic man siya, may kusog siya sa pag-away, kag dapat damo armas siya man, Sir Boy.
0: Mm-hmm. Amunang sekreto, nga kalanan ka mag-D3Bio.
1: Okay.
0: D3Bio helps in the production and the extension of the life of your natural killer cells because of its medium chain fatty acids. Hindi lang da, no? Hindi lang sa pagpadamo, kagpapadugay sa lifespan sa natural killer cells, but it also support the natural killer cells by providing its own soldiers in D3Bio.

0: Ha? Hindi lang nga ginabatuan ni Ditribayo ang mga mikrobyo to its monolorin. Ginabatuan man ni Ditribayo ang mga mikrobyo sa pagdamo sa immune natural killer cells kag sa ginatawag mo overall ang immune innate immune system. Of course, your adaptive immune system, which will be our topic next week, no? Ining adaptive immune system, tiyan mo na niya kumbagaya ang high-end.
1: Okay.
0: Amo na niya kumbagaya ang modern army sang aton lawas. Amo na niya, gin-mention ko gina, mga T-cells, mga B-cells, no? Ini na sila ya, ang kumbaga may mga memory na ni sila ya. Ay, kilala ko na si Engineer Albaw na.
1: Mm-hmm. Ha? Na, ma-determine.

0: natun-anta kung paano i-boost ni Dietri Bayo ang immune system. Not only boosting your immune system, but also assisting your immune system. Question, kung nubo bala ang imo immune system, mapuslan mo pa pagid bala ang Dietri Bayo, mas kilanlan mo ang Dietri Bayo. Kaya Dietri Bayo ya, why ni siya labot sa gagatawag nga immune system mo? If you have poor immune system, kay immunocompromised ka na, tigulang ka na, diabetic ka, or bisyuhan ka, ha? Meaning to say, pigaw ang dipinsa sang lawas mo, hindi, ang Dietri Bayo through its monolodin will still defend your body yan no matter what.
1: So parang booster siya?
0: Booster do alalaygid.
1: Alalaygid, oo.
0: Kumbaga do bodyguard gid sang imo lawas ang Dietri Bayo. So kung gusto mo mag-ayo kontra trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kag iban pa nga dalas ang nga masakit sa mga mikrobyo, mag-Dietri Bayo.
1: Okay, salamat Sir Boy sa mga topiko. Kinanglan tagid maging healthy, so weekend subong dapat kita maging healthy. Pero dapat Sir Boy, kinanglan taman maligo. Kag kung maligo kita, magamit kita sang DTX Beauty Soap, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Nga ano ara, si may ara da nga guava extract, Sir Boy. Kag mapakita, mapahilti ang atong nga skin.
0: Mm-hmm.
1: Ma-moisturize ang atong nga skin. Kag maging healthy, malikaw sa mga mikrobyo. Kay taas mo ni antioxidant, Sir Boy.
0: Correct, no? Amunay nga tawag nga ang may ang hindi tawag nga DTX Beauty Soap may VCO hindi.
1: Correct.
0: Kaya tap naon mga mikrobyo nga gadala sa nga tawag nga mga skin diseases. Dala na da mga mikrobyo nga gapabaho sa lawas. Ano ba lang mga mikrobyo? Ano ba lang mga skin diseases nga kaya sa VCO? Ang ara sa DTX Beauty Soap. Amo na yung mga an-an, bun-i, psoriasis, no? Amo na yung ito, even your pimples. So kung ikaw ka problema, kada sa punggod mo nga doon hindi na maghalin sa guya mo, ay isli ang abon mo, mag-DTX Beauty Soap ka. Regarding sa beauty and repair properties, kampiyon mani, ang itawag nga DTX Beauty Soap, may papain nga nga paputi sa imo para madula ng mga pinalian sa punggod mo.
1: Okay.
0: Gusto mo mas dali pag madula ang ano, pinalian sa punggod mo, rich ni ang beauty DTX Beauty Soap sa guava extract, no, extremely rich in vitamin C that increases your collagen level. So ining collagen ni amo ni ang repair sa imo mga skin so para magbalik liwat ang hamis sinikag ang yung firmness, no, para supple looking skin ka. And of course may extra whitening factor pa, may amplifier when it comes to whiteness kay ang vitamin C nga rin sa guava extract will basically increase your glutathione level that basically helps in amplifying your whiteness nga gindalas ang papain. So if you want to be white, bilang white ha, and look bright kaghamot adlaw-adlaw, mag DTX Beauty Soap ka na.
1: Siya speaking naman niya sa body odor, Sir Boy, may ara man kita solusyon sina. Ang solusyon ginatagta tiyari, ha? Clinica Deo Fresh 48 hours nga protected ka, Sir Boy, ginapatay ang mga bad bacteria nga nag-upod sa imo balhas, labi na gid kung hindi kaga paligo permi or ginahula mo bla ang t-shirt sang sang imong migoto or imo miga, ha? At iya muna. Iban, Sir Boy, pati brief nga gina

0: day, it has the ability to revive. Buhi o niya ang mga usado mo ng antioxidant, ang mga lupay-pay na nga vitamin C mo, kag vitamin E sa sulod, pang pangbuhi o natanasang ergotinin para makabulig liwat tinlo sa lawas mo against oxidative stress, no? So kung ikaw bisyuhan klase magkape, kag hindi mo maisla, hindi mo mauntatan ang imo bisyo, untati ang kape mo isli sa DTX Premium Coffee. Pwede pa ma-unli king sweetener si ni
1: Stevia.
0: Stevia. So you can drink DTX Premium Coffee 2 to 3 times a day without worrying na mataas ang imo sugar levels, no? So this, if you want a cup of coffee that only that does not only protect your body from oxidative stress but also makes you younger every time you drink it, no? Mag DTX Premium Coffee. Amo niya ako niya. Amo niya. This is how I start my morning. I take DTX Premium Coffee.
1: Correct, no? Kaya kinanglan to sinis boy, antioxidant support ang makita sinis aton, mabahatag sa aton sang DTX Premium Coffee. Pero kung kape pagid nga gusto mo ya, buhing-buhi ang mga antioxidants nga aradira, mag Prebio Coffee, sir boy.
0: Mm-hmm.
1: Okay, ang Prebio Coffee, labi na gig kung medyo permi kag ako
0: sumo bala. Buringot, ah. Mga buringot. Hindi ka morning person.
1: Uh-huh.
0: Ha, kung ikaw medyo ulugtas, dali ka mag-ugtas kung aga, ay dapat ang kape mo, Prebio Coffee. Puno sa ginatawag na spore-forming probiotics, huwag kakapatay sa init sa tubig sa imo kape o sa asidosing mo dyan, which gives you happy hormones, no? Mga serotonin o gatawag na dopamine and of course, oxytocin, no? Hindi nga mga happy hormones will lighten up your mood, na. So, kung lalo na kung aga, hindi ka masturya.
1: Correct.
0: Do matyagan mo, do dali ka lang mairita, stable lang kape mo sa Prebio Coffee. Talking about probiotics, no? If you want to repopulate, gusto mo padamuon liwat ang good bacteria sa imo tiyan, mag-clinica probiotics ka na. Lalo na sa mga kaagi antibiotic therapy, ha? Nang masakit bala, kagin ginwaswasan sang antibiotic, ay, hindi lang itong bad bacteria, ginpatayin sang antibiotic, pati itong mga bad bacteria mo sa imo chan, which produces your happy hormones and your all-important B, your gut-derived B vitamins, kakadula man. So, paano magpadamo liwat? Clinica probiotics. 80 billion colony-forming units of spore-forming probiotics, which basically helps in production of your B vitamins, B1, B2, to B12, and of course, increase your absorption of antioxidants and minerals and vitamins. Ang nami pagidi, nami ang imo brain health, no? Because ang B vitamins ni basically helps your brain a lot and your nerves. So, if may paama ni engineer, no?
1: Uh-huh.
0: So, mga babahid, ha? Medyo melon. Melon, amoy ang flower, amoy ang solusyon, no? Para magbalik ang normal flora down under that, no? Sa mga babae nga medyo melon. Melon amoy ang ginatawag nga ang ilada, secret part. So, mag-clinica, spore biotics. Alin na ta? Talking about flower, si engineer naman niya may pabaskog sa mga tunok. Anong tunok mo, engineer?
1: Kinanglanta sa mga lalaki, bla, labi na sa mga senior citizen,
0: na?
1: Nga doon nagaloy-loy na, nagaloya na bla, sir boy, ang ilang armas. Ah, kinanglan nila extend food supplement for men. Nami ni extend food supplement for men naga-increase ang blood flow sa imong diunior sir boy. Nagabulig nga ma-achieve mo ang isakto nga ereksyon. Ah, grabe yung sir boy mo. Do happy kay per me. Ah, may panlalaki nga gibatyagon mo sir boy. May ari sa nga maka kag klabuwas ka. May ginseng man ini sir boy nga nagabulig ya mismo panami sang blood flow. Ang imo bala nga oxa ano na ng nitric oxide nagabulig niya sir boy nga magiging kwan bala flexible naging flexible ang imo ugat sir boy. Kanami isang
0: so kunami ang imo flexible ang ugat mo na pump sini nami ang daloy sang dugo. That's why, ha, nami man ang pagdala sa mga minerals kag bitamina nga dala sang dugo sa imo sinila. Nami man ang paghimo sang basura sini. That's why you feel healthy kung naka-extend food supplement ka, lalo na ang flagpole mo ga react dayon kung naka-extend food supplement. As extend food supplement, you don't only feel young, but you perform young.
1: Ang unang pinaka-importante.
0: Ang talking pinaka- about blood flow, no? Kung gusto mo namin mo blood flow, magpamasahe, adlaw, no? Kung hindi man adlaw, 2 to 3 times a week,

0: Mabal naman si Mrs. Mundi nga naman kadto. Aha. Masay ka naman. Ang sekreto sa Masay, ara sa Balanyos. Hindi ah, kis ara man sa Masaysta. Pero ang nami, kaya ko nami, ang imo Balanyos. Lalo na ko ng Balanyos mo, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon, ang hagod, ang init nga ginahatag sa mga tired muscles mo, sa mga kasukasuan da, nga gusto mo ma-release ang mga damot ng mga lactic acid da.
1: Okay.
0: Mga hangin-hangin na magpabanyos sang gitawag nga DTX Liniment Oil when it comes to aromatherapy, kampiyon man, no? Kampiyon man, ga-relax mo brain ang mga scent kang mga sa mga herbs kag sa mga oils nga ari sini nga DTX Liniment Oil, no? Kampiyon man sa mga biyahe hilo, sa mga galingin ng ulo, pero may kung magsakay sa series, magsakay sa bus, amon in the best nga mga partner mo, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, no?
1: Sige, and, sir boy, daw wala ta chimpo, anong mga importante kwan nang gali to, sir boy, sa imo nga tiyo bla?
0: I think, you know, talking about that,
1: condolence.
0: No? Ginapabalo ko sa tanan, lalo na sa mga parinti, sa mga Zulweta, da, sa Dangkalan, kag sa Ilo, kag dili sa Bacolod, no? Nga si Romeo Zulweta, si Romeo Ruming Zulweta, na patay na, no? Sa Kalubang, no? So, kung may mga parientes da, mga kilala, mga himata nga gusto magbisita, diretso lang kamuto sa ano sa Kalubang, no, sa Dangkalan, Ilog, no. So ang call, may your rest in peace, may your perpetual light shine upon them always, no, si Lord, no. And of course, no, in a lighter note, ha, kung gusto mo kampiyon ang imo eye health, mag eye care, no, tandaan gid eye care, ha. Dalanta ka mo di blada samples ang eye care.
1: Bo, sige, no? Sir boy.
0: Ang eye care ni ka panami ni sang imo eye health, dito pa layo ka maganti para pa sa ako, no? Kasi gina, nag-shades ko.
1: Ama, mga drops na sa sir boy, ara
0: man. Eye care drops
1: na siya. Drops na siya.
0: So, if you want to maintain the quality of your eyes, the eye care has the minerals and vitamins, no? Mga ingredients nga gapadugay, agapanami, kagapadugay sang quality sang imo mata. Remember the name? I care, cause I care. Anyway, ah, kung gusto mo i-boost ang imo, nami ang imo, ano, nami ang imo cell health, of course, mag DTX 500 para hubi ng tsura, hubi ng selula, and of course, mag Mighty Seed Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system para layo sa masakit, ha? Gahamis ka pa, gamat-amat ka pa, puti. And kung gamasakit ka na, kagusto ka mag-ayo, kung tatangkaso o busip on kagilanat, gandalas ang mikrobyo, mag D3 Bio. Ako si Boy Zulweta nga, good morning, God bless, and enjoy your weekend.
1: Sige, salamat sa inyo pag-upod. Ako naman si Engineer Ronnie Albao, in behalf ni Doc Ramil Oy, aton pinalangga nga CEO, of course, ang aton nga Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, ang aton nga Station Manager, Sir Rhodes Palma, ang aton nga Regular Anchorman, Sir Jen Paul Generoso Brad Paul. Ha? Salamat, ako si Engineer Ronnie Albao. Salamat sa inyo pag-upod. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayos ang tanan natong nga balatian. I-albao mo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga isa

0: mga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Nahidaw lang ko dayon sa manamit mo nga pinakas mo. Kanamit, Bigay. Hindi ya katul balaw?
2: Oo, I.
1: Kagwala sang baho. Kay nabulad mo git sa mayo.
2: Oo, ginbulad ko gito ya sa mayo. Agad hindi magbasa-basa balaw. Kay once nga basa, dira nagasugod ang baho.
1: Amo na gani nga wala baho. Kaganamit kita kauno ng pinakas mo.
2: Amo na kaling rason niya nagbalik ka di.
1: Oo, balaya. Matilaw ko liwat sa pinakas mo.
2: Alang-alang pagaling, my loves. May gabasa-basa pa.
1: Ay, hala.
2: Wala ko pa may nabulad eh. Pwede ka lang kahulat-hulat.
1: Ihulat nga, no?
2: Nga magmala. Kay ibulad-bulad ko anay kadali.
1: Ate, sige. Mahulat ko nga magmala. Mahulat ko nga magmala ang pinakas mo. Kaya kaunon ko na yun, ha?
2: Daligid lang, ha? Kay ibulad ko anin sa babos ang atop ang pinakas ko. Wait a minute, my love!
1: Sadya-sadya, eh, no?

0: Mr. President, yari na ang ginahulatan.
1: Amo na ni siya?
0: Yes, Mr. President.
1: Ikaw gid man si Bong Sansaw?
2: Kung gaduda ka, Migs, mapuli na lang ko.
0: Sir Bong Sansaw, gamay lang ang pagrespeto sa presidente, taa.
2: Gintawag siya gani nga, Migs, kay para miguhay kami dayon kadua.
0: Nga, Migs, how? Ano matyagan mo siya? Si Migs Saburi?
2: Wah!
1: Yusuf Castre, pabay ilang si Bong Sansaw, ha? Kung ano ang komportable ang itawag sa akon.
2: Salamat gid, Migs.
0: Dapat, Mr. President, ang itawag mo siya.
2: Mabisan ano lang, ah.
1: Pabayin na lang siya, Yusuf Castre.
0: Matuman, Mr. President.
2: Amigo Bingbong, nga ginpatawag mo kuhaw.
1: Ano ganing ubra mo?
2: Surveyor, Migo.
1: Alang-alang man guri mo unta ka nga mekaniko, no?
2: Alang-alang gidi.
1: Siling ko nagid gani eh.
0: Mr. Bong Sansaw, may misyon kami nga isugo para sa imo.
1: Ako na lang ang mahambal sa iya, Yusuf Castre.
2: Sige, amigo. Ano inahaw?
1: Hindi bala. Tanda ka nga, surveyor?
2: Oo. Hindi lang sa mekaniko. Kay wala ko na.
1: Pwes, maipasurbe ako sa imo.
2: Pila.
1: Pila? Pila katawang surbihon mo?
2: Pila ang unod sang sobre para sa surbi.
1: Himu alang ang number one ako sa surbe.
2: Ang akon moto, Migo Bingbong.
1: Ano?
2: Basta may sobre number one sa surbe.
1: Pwes! Hindi sobre ang sudlan ko sang ibayad sa imo.
2: Ano ina?
1: Kundi, isa ka malitang kwarta.
2: Hala, sadya-sadya ino?

Bao! Kabay patani nga makalusot ang diskarte ko kay nurse ba? Do katigagi na habis siya papatihon eh. Ano ayahan ang stylon ko para mapapati ko siya? Sa banta ko, daw agi-agiun ni si nurse mong. Ang mayo pa. Paila-ilaun ko siya sa ngakon. Lawas, ay no. Base palang madala siya. Kundi makagawa ko din. Pero kung hindi siya madala, di mangita naman ko iban nga paagi eh. Pero testingan ko lang ah. Base madala pa man lang ya. Wala man niya bayad magtesting ah. Tilaw-tilawan ko ni si nurse ah. Hulaton ko siya karon nga mag-abot di siya. Kipag-abot siya di, ubahon ko dahil ng bayo ko. Kagpagwaon ko ang mga abs ko, agod maglaway siya. Amusin ang imuon ko. Sadya-sadya ino.

0: Ate, okay na kami, ma'am?
1: Okay na, ah. Nakuhaan ta naman kamo sa mga ngalan.
2: May bayad ni ma'am?
1: Wala man ko nagapanukot, ah. Donation lang.
0: Tagpila man, ma'am?
1: Ay, bisan pila lang.
2: Sige, mama. Hambal mo na, mama.
1: Ah, oo, ah. Donation lang ang ako niya, ah.
0: Eh, ma'am, kung wala ipihatag, okay lang sa'yo, ma'am?
1: Ah, okay lang, ah. Basta magtutom lang. Magtutom lang kamo, wala gadya problema sa akon.
2: Bao, ah, mo, ginapangitan namon, ma'am.
1: Abaw.
0: Kanabi, galisay mo, ma'am, no? Kaya pa-eskwila ka libre, eh?
1: Ah, oo, ah. Basta magdakko, kag mag-successful na. Dumduman nyo lang ko, ah.
2: Wow! Oo, mama. Ako yan, ma'am. Magmanggalanon ko, dumdumon tagid ka.
0: Ako man, ma'am. Malambot ko lang ako nandam nga mag-big time nga negosyante. Balikan tagid ko yan, ma'am.
1: Ay, abaw! Kang mga birigod, gigali sa inyo ba?
2: Oo, mami. Kami pa ya.
0: Abi mo bala, ma'am, may sismis ko sa'yo, ma? Sanguna bala, ma'am, kay Ma'am Tagoytoy? Kami to yung kasulod sa top 5. Kag ako gidya ang top 1.
1: Ay, wow! Wow na wow ba?
2: Dumapati man si Ma'am Meg ba?
0: Eh, pos bala, Meg. Pasakay lang na bala.
2: Sa China, oh.
0: Wow!

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
9: Ano ang ginhalin?

0: Voice Calling Capsule. Protektado ka!
1: Kusan sa buyan. Kadang wala ka kay inom sang gluten na ga labo akon sa nawan kag ang sakit akon nga tiil. Try ko inom sang gluten na. Nagpasalamat gid ko kay na dula tanan kada ko bisan mabulid sa akong kalawasan.
2: Nutrinamax capsule and Nutrinamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maca kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: I Care Gold.
9: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amon ako no ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Hulat ka lang di Mr. Bong Sansaw, ha?
1: Okay, Cass.
0: Alay ka? Ano nga, Cass? Hindi mo na ba kaisahan na, hay?
1: Kay ti Castri man ang ngalan mo, di bala? Yusuf Castri.
0: Eh, wala kagid gamam sa akon, ha?
1: Wala gani ko ga, sir, sa presidente sa imo pa.
0: Ate, sige ah. Wala problema, Ab.
1: Ubrahon ko lang ang ginapaubra sa akon and that's all. Himuon ko number one si Mr. President sa survey. Basta, palduhon niyo lang ko.
0: Ay, wala problema sa bayad.
1: Amunaya. Kay basta may sobre, may survey.
0: Ay, nagkwa pa si Mr. President sang isagid ka malita agud ibayad sa imo.
1: Oh.
0: Kay para sugod ka na yada yun.
1: Dumayo, haw.
0: Hatagan ka down tunga sa malita nga kwarta. Kag pagkatapos ang obra mo, dugangan kapag itunga naman sa malita, liwat.
1: Ah, pagusto ka mo. Pero, namian ko sina.
0: Basta, siguraduha lang ah. Hindi sansaw ang pag-obra mo, ha?
1: Wala pa ko sang napalpak nga obra ever since, Cass.
0: Ay, di mayo eh.
1: Bayarin nyo lang ko sang insakto. Kay eksakto gid niya nga resulta sa gusto nyo.
0: Kung bayad lang, eh wala problema. Sobra-sobra pa. Pati lawa lang number one si Mr. President kay mabag-ugid ang kabuhi mo.
1: Wow! Tuod ka?
0: Oo. Basi, amuning pabakal mo sang house and lot. Basta, kiputa lang ang sungad mo.
1: Sadya-sadya, ino?
2: Wow! Ay, hindi kita hindi pa

0: Gogo.
1: Ay, ano man budat?
0: Sinuli.
1: Nano sinuli, tiwas na?
0: Hindi, oh.
1: Ano man gali?
0: Nag-siya, do-boxing siya.
1: Ayaw! Ano naman?
0: Ka-practice-practice siya, sumbog. Kag nag-imo sa sang-punching bag nga, ang gumabala ka pur by pur.
1: Ayaw! Hala!
0: Amo naman na subong ang trip ni Noli.
1: Ay, nga man, nga wala man siya guru kontra, no?
0: Ambot lang. Kay kada sumbag ito sang guma, dumay ka akigid balaw.
1: Ayaw! Gagsino ayahan ang nakiga niya sinaman?
0: Amo man ang wala kumabalaan.
1: Ang mayo pa, panilagan ko to. Kagpamatian siya, basi bla may ginakumod to siya.
0: Payo pa, hindi ka lang magpalapit sa iyo.
1: Kag nga, aman!
0: Kay boss, imuon ka niya nga punching bag.
1: Ayaw!
0: Boss, ibala tumbagon ka niya, tapos kagin.
1: Ayaw!
0: Daw na umul gito nga daan sinuli, samtang gasumbag.
1: Hala, sadya-sadya yun, no?
0: Ha! Ayaw!

0: când el pun la rost.
1: Megahola toi. Ah. Yesa on kag beb ep ko pa. Pero na nga makabalik na ta skwela sa Sunday school.
2: Kanami, babalang may kailunis ang klase ta. Taway na imig kada lunis lang imig na.
1: Ho, man, migo. Makafocus na ta sa nga ton Sunday school kada lunis.
2: Meg, dabay man na nga akon mala.
1: Hmm?
2: Nami manahin magtudlo si Ma'am Burakday.
1: Bas siguro eh, kay nami ganis si Ma'am Tagoytoy. Basi daw umamo man lang sila kalidad eh.
2: Bayo ni Meg. Kaya may bago naman itong kalingawan kag-sol sa nga itong pagkaon.
1: Oh, man, Meg. Sa tabon ta naman na mga classmates na kagpakiyuhan sa Dana.
2: Oh, Meg. Ang hindi magatag, sudan, pakdulong tay.
1: Hindi lang ito magpadakop, Meg.
2: Kaya ba, si kung mong tatlong tayo eskwela kada lunes sa itong Sunday school, Meg, no?
1: Ano mo na, oh. Ang aton pangayuan niya, Meg, migumigoon ito man eh. Pero yun bala, sa ginahin mo, ta kay Mal-Air bala?
2: Oo.
1: Kita mo ka patutulan sa permisa, Ton.
2: At ang ginapakdol ta, Meg?
1: Oo. Ang palakdol, ang tublang bata.
2: Ay, oo, gali, no? At sige, ah. Mangita naman ta sa bago nga sa tabon ta.
1: Ba't ko may classmate ta nga si Toto na kubot? Botcon?
2: Hala?
1: Excited na ko gani, Meg, nga makapangsot tabi.
2: Hala? Excited naman ko, Meg. Sadya-sadya, no? Wow!

sundan pagdinyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Michael Tabaki Jr. Recording engineer Noli Aparicio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Live News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sang itsura. Dad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabakang ang butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, walagit ko gainom kape. Kag batsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kag intestingan. Walagit ko nagbatsyag acid. Salamat. DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So na. Pwede. Magid ako sa akong body odor. Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
5: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: That you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Kugali si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko. At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaalam sa aton immune system. Agud kilalahon ang mga bag-o nga mga pathogens. Agud hindi na makahalit sa aton lawas.
6: Kasi sa doktor nga may sakit sa heart ko, nga hindi makaabot ang oxygen sa brain. Last time may classmate ko na nagsilin siya, tistingan mo ang Dr. Pinoy Squalene. Dagdang mo, naging ko siya dito, admit sa hospital. Damo, lakon na supplement kung ano-ano lang ang herbal. Pero sa atong man, nag-start kami na duwas ang Dr. Pinoy Squalene. Naka-rest lang heart ko, kaya ang effect nga lisin na. Oxygen mo lang kinanggapakan to sa brain.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Imutami sa balatian.
7: Kusan sa buyan. Kadang wala ka pagkainom sa Glutena, galabwa akong tanawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Glutena, nagpasalamat di ko kay na dulasanan, kada ko bisang mabulid sa aking kalawasan.
8: Glutenamax Capsule and Glutenamax Coffee Blend.
9: Mapakal sa malapit na butika.
10: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: I Care Gold.
16: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amuno ako nang iya ginagamit. Uod man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta sa pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly.
20: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: start off mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Tripayo.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang Tripayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: Tripayo. Ang Tripayo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.
2: Subong nga adlaw story hanta. Paano bala ang D3Bio makabulig sa may mga edad na? Dok Ramil, ano gid bala katabo kung gatigulang ang lawas?
3: Kabalo ka, Sir Boy, kung gatigulang ang lawas, damo na ka ginabatyag, di na ka matunawan. Piktado yung digestion mo. Kung tigulang ka na, perti na ka-weak ang imo nga immune system. Imo mata, piktado na. Perti lang gid ya ka damo, Sir Boy. Kaya nga, once nga edad ka, imo nga homeostasis sa imo sulod lawas, siyempre, hinay na.
2: Hinay na balance noon.
3: Kung katigulang ka na, lain na ang imumudo kumparar mo sa bata ka pa. Happy ka pa yan sa bata ka pa. Pero kung may edad ka na ya, kung di ka ulian noon, nang irritable ka. Kaya apiktado na ilang brain. That's why, sa mga senior citizen, kung palanggaan nyo ang inyong mga lulu-lula, tatay, nanay, dapat painumon nyo D3Bio. Nga, ang D3Bio, dako makabulig sa ilang mga digestion. Ang D3Bio, dako makabulig sa ilang mga brain. Tungod sa ketones, Sir Boy. Kag hindi sila dali uli anon. Pero ako ya, way pa man ko malulo, way pa man ko matigulang, subong pa lang gainom na ko, Sir Boy, sa ano?
2: D3Bio. Everyday, no?
3: Preparahan ko akong pagkatigulang.
4: Kaga, hindi lang na amo ang epekto sang pagkatigulang sa isa katawo, no? Ang mga katigulangan naton, ilabi na gid ang mga babae, mas prone sila sa balatian nga ginatawag naton nga hypothyroidism. Kag ang medium chain triglycerides nga makita sa aton D3Bio ang nagapasaka sang aton nga metabolismo. Ilabi na gid sa mga katigulangan no, nga nagahinay ng ilang metabolismo. Kag ini amo ang maka-counteract sang hypothyroidism. Kag sa mga kababainhan ang nagasaka nga incidente or kaso sang autoimmune thyroiditis but silingon ang imo nga kaugalingon nga immune system ginaatake ang selula sang imo thyroid nga nagatugas ang paghubag sini.
0: D3Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio.
2: D3Bio promotes sleep by encouraging good bacteria in our gut that produce serotonin, nga gihimo melatonin, nga gapatulog sa aton mga tigulang, thereby helping their immune system regain its former glory, no? Kung tigulang ka na, anong pagid?
3: Anong solusyon sa weak nga immune system, Sir Boy? Hatagan mo si kandaring, ano, ikaduha nga immune system.
2: Exactly, Dr. Ramil.
3: Nga makita sa D3Bio.
2: Nga, ra sa D3Bio. Ang D3Bio ya, waay labot kung compromise ang imo original immune system. It will act on its own, defending your body sa ginatawag nga mga invasion of pathogens. Virus man na, bacteria man na,
3: fungi man na, parasites man na.
2: Patyon siya ni D3Bio kay may monolaurin nga alin sa medium chain triglycerides.
3: Sir Boy, kung palainom ka D3Bio, siyempre, perminato ang ginabalik-balik ang medium chain triglycerides kag monoglycerides, no? Di lang kayo mag-protect sa mga senior citizen nga may ara compromised immune system halin sa mga viruses, bacteria kag other harmful pathogens. Ini nga mga components ang D3Bio, may kaya nga magsuportahan ang mga elderlies sa pag-fight sa gitawag cancer.
2: Uy!
3: Paano? Ginapromote niya ang apoptosis. Ano yung apoptosis, Sir Boy?
2: Suicide, no?
3: Suicide.
2: Suicide sa mga cancer cells.
3: Kag ang mga metabolic disorders, nga amutan niya mag-increase ang risgo sa pag-acquire sa heart disease, mapalayo niya, Sir Boy. Tungkol kay nga man, may ara, good cholesterol ang D3Bio.
2: Kampiyon.
3: Kag ang good cholesterol sa D3Bio, amutan manghakot sa mga bad cholesterol mo para maklear ang mga alagyan. Ti likaw stroke eh, likaw man diabetes. Kag ang pinakalala, Sir Boy, ining inflammation nga wala takabalo nga gakatabo sa aton sulod lawas.
2: Correct,
3: so,
2: no?
3: D3Bio, amo na ka nami kag kamabun binuligon sina nga klase nga suplemento.
2: Kampiyon.
0: D3Bio. D3Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galing ng ulo ko na ibaluan ko nga taas nang galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa ka dlawan month lang ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3Bio. Health News.

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500!
2: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
4: Oras sa K5 News FM Network, alas 11:02 sang aga.
2: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
5: Apisar sa mga problema nga ginapakatubag, hindi magkalipat sa panyuhom.
2: 11 Mbps. Kaupod kay ka K5 Jean Paul Generoso, iniang 11 Mbps.

0: Maayong aga, mga suki daton nga tigpalamati. Welcome na kamo. Programang 11 MBPS, subong adlaw. Pizza 8 na kita sa bulan sang Mayo, ang ikalimang bulan sining tuig 2026, TGIF. Thanks God, it's Friday. Preparation day for the Sabbath tomorrow. Sa tanan nga mga Seventh-day Adventist, happy preparation day sa inyo tanan. Din man kamo lugar sa Pilipinas, din mga bahin sa kalibutan, makita nyo kami live kumabatian sa mong Facebook page, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Canieti Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga ginaabuso.
0: Tamyo talang tanan nga mga officers and staff sa Negros Occidental Conference of the Seventh-day Adventist. Pastor Jifon Galanza, ang among nga president. Pastor Heber Bacolod. Pastor Inilem Asuncion. Pastor Only Intia. Pastor Levi Lapot. Among church pastor, si Pastor... Pastor... Kevin Giovanni Canial, Pastor Russell Puras. At sa mga wala ko pa malawag, mayong ugto sa inyo, yung aga, I mean. Pastor Luisito Tumado, amon nga professor sang una sa CPAC College of Theology. Si Pastor, Pastor Jesse Aragon. Namian kugid nga pastor. Pastor Carado sang sipak. Good morning. Tanan nga mga kauturan, mayong aga sa inyo. Mikos-mikos kita anay, mga insan. Tanan nga kuntan nga monitor bila tano. Do kabalda tan kasi nagrak sa grak palapit bi anay tan magika bi anay tan karatihan bi anay tan karatihan ni anay ang monitor ko tanok ido ka pasaway ang headset ko kasi nagrak sa grak ang tutuli ko do ginablubaliskad ya tan do hindi ko kasaho nga daglaw ay ang tingog ko pagitan law ay nga dan malaw ay pagit
2: tinuto ito
0: gasagrak sa yatan ara magikatan karatihatan. Kag na miitan ut dan mo kamot ang gakuha na dasang kuha na Renz, hindi gini pagpa-remove ni Renz huwa. Kay ba o gamaguba ang atong equipment sang sagi remove na nila. Ara na gasagrak gidyatan eh. Ari ko pamati tanuha na naalatan pamatiid at tudutan. O mikos-mikos kuha na isang makadali. Sige, Junimay Retita, Merlita Malvas, Jenilin Sumugat, Gargoles, Jingol, Tikar, wara na si Manang Jingol, Bings Delphine, Busjo, Roda Angilis Night, Jocelyn Filres, Zila Vilches Escamos, sino pa ni si Luiso, Ronel Kalumba, Jessery Vlog, Roda Angilis Night. Ayo, Rods, kamusta daw nag-enjoy kagig kahapon sa programa? Oh, daw nag-enjoy kagig. Ano kitang problema, tan? Ang headset gadyatan? Ula gaa, kagtunawa. Islan ko na balita ng headset o. Balda na natan, pailisan ta kay Solomon. Margie Tambong Abuda, nasubong vlogs na. Bings Delphine, sige Sheila. Yeah, good morning, Sir Paul. Monitor kami din sa Barangay Pandanon, Silos Morosya. Sige, kanami kay Gindula, nyo na ang alan ko nga JP. Why na itan magjulo GP, GP, kasakuntan, panitan, takatan ha. Ah, na, ano sinuganik ko tan?
3: Brother Paul.
0: Nice. Brother Paul na tan, kayo nagpatugmaw na kutan. Hindi na mag GP, GP ah. Ang GP dang kilala, to yung Slawayon.
2: Pinunto ito.
0: Di balatan. Aranaranatan, arana. O, amugyapon. na hindi na sa headset ganito. Bibidra gijali ta. Oh, do wala mo na kay utanaw. Okay na for now ta na. Tingwan ta na nga ma wibla program karutan banatan mo tan. Dalaan mo ditan tester kag kun ano pada nga mga libro mo sang kaalam. Astronaut ka. Sa headset hindi mo makuan. Ma-fix. Bakod ni si Ita namo na muamo lang ni pro bakod ni damo ni nabalaan ta no. Damo ka nabalaan ta no. Nabalaan nga ano website. Website sang sang mga horror.
2: Sinunto ito.
0: Nainom nyo na bala ang inyong DTX 500? Kung wala pa, pag-ilinom na kamo sa inyong DTX 500 para dungan taya healthy.
3: Oh, sing it everybody. Come on.
0: Namigid kung permanente taga-inom DTX 500 kay ang aton nga ikaayong lawas, bantay sarado. Bantay sarado. Layo sa balatian ang pinakakampiyon. Gidlayo kaya sa taas nga blood sugar. Nanti, itugangan mo pagit siyang jita, jita na. Di ba lang? Amen, hambal ni Sister Nining. Kag, ano pa, good morning kay Arms Riofer. Pag-greet iyang daughter si Matina and iyang wife nga si Grace. Kapamati sila kuno subong dira sa may barangay Bata. Salamat gid Brother Arms Riofer. Kung mag-inom sang DTX 500, dapat may pares gini nga may TC, ha? May pares gini dapat nga may TC para nga kumpleto. Srikados, nami ang inyong pagbantay sa mga cellula. Nami pa ang inyong immune system. Yung aga kay Mayor Bebot Mariveles. Miraveles, I mean. And amigo ko, Tiger Billy Miraveles. Mayong aga man kay Baby Teo Salido. And kay Sister Jane Salido. Sa tanan nga mga staffs ang DAR sa Bacolod. Kag si Brother Chipet Salido. Mayong aga man. Nanette Marhen, good morning. Gina Purano, Gianna Lisas Entrina. Mga balita nga ton pag-istoryahan sini nga aga. Dua ka mga estudyante sang SUNN. Wabasi, way kamo kabalo kung ano ining SUNN. Amo ni siya ang State University of Northern Negros. State University of Northern Negros. Dira ina nahamtang sa Sagay City. May ara sang pila ka mga estudyante nga nagareklamo bangod nga sila ang ginaharas sexually sang driver.
2: Grabe po.
4: Tatay ninyo o si Lucifer.
0: Ikaw nga driver ka, manyakon ka ha. Driver sang tricycle nagapangharas allegedly sa mga estudyante.
2: Grabe.
0: Tiway pa ni siya gin utdan liog. Istoryahan ta unahon ta ni karon kay si Argel Apas, may paapas nga ano ni, may paapas nga update. Birahon ta sa Ariela. Birahon ta. Karatihon ta, karatihon. Why na yan, Pablo? Bago, bago ya. Bundakan ta, Ariela. Bahala, bisa nagpatugmaw na ko, Yel. Bundakan ta sa.
2: Sinunto ito.
0: Sinolog dancers nga mga nagrepresentar sa siyudad sa Kabangkalan sing Panaad. Nagapanawagan sa Gyapon sa social media nga ihatag ng ila talinfi ay ginpawalaan lang kamo sang LGO.
2: Sinunto ito.
0: Ginpakapoy-kapoy kamo pakadto sa Bacolo, di kag magpasundayag, magsaot-saot tapos wala kamo ginpang baydan. Ang pamangkot di nagkadto ang budget para sa inyo. Ginapabungulan ng kamo Gyapon. Sa bagay basta gani baydanay, kaugtas tas Kabangkalan. Basta gani binaydanay. Ay! Why ka bayad utang?
2: Sinunto ito.
0: Lumot sa tunga sang dalan sa Lacson Street, ginareklamo bangon nakatugas ang madamo na nga aksidente. Te, kaya ano abi kayong inyo da nga drainage? Nagagwa ang tubi halin sa tamburong pagkatos dalan, man amuning kampyon. Dumduman nyo sang una, ginlukat da ang tunga sang Lacson. Gimbutangan nila sa pagkadalagko nga tamburong nga daw matyagan mo, pwede ka to ka lagsanay sa sulod. Dalagko nga mga tamburong, ginlukat na da ang tubang sang lagon. Lawig-lawig na nga linukatay. Abot na mga year before patuguro, 2000 ay. Ah, before year 2010 pa to ay. Mga dira-dira, early 2000. Te, subong ang inyo da yung imburnal nag-aawas. Te, ano na to? Ay, nalanguo. Pero sa Rinyel, sa output niya sa on-air, hindi niya sa grak, okay ya. Adri lang gigiligi sa grak ya. Do ginalabatibang ako nga utok sa grak akuan. Ka headset. Ano abing itan kay ginakuha-kuha nyo na di mo. Dapat fix na di. Fix. Kung mag-program sila sa piyak na nga wala headset, pangitaan headset eh. Naguba ng Arrakis itan ay. Alam mo ah. Asod-asod nga mga patay nga pawikan. Ay kaluoy ang mga pawikan. Bala pirmi na lang kakakitan sa kilid sang kadagatan sa northeast sa nga bahin sang Negros. May mga pawikan nga mga makitan nga patay. Asod-asod na kuno ay. Anong natabo sa mga pawikan nga kapatayaw? Halabi mo blang pawikan, bala isa ni sa mga sapat nga isa ni sa mga mananap nga namian ko. Oo. Abi nyo ang pawikan, isa ni sa mga interesanting mananap. Oo. Kung mahagop mo blang pawikan, kanami sang pawikan nga hagop. Ang iban bi nga pawikan magikap kabi may bayad.
2: Sinunto ito.
0: Ang pawikan may iban nga pawikan nga kung magikap ka may bayad. Nag-amo niya nga mga klase sang turtle nga hindi mo niya makita sa diin-diin kaysa salt water gini. Oo, paano ko nakambal nga magikap ka pawikan may bayad? Ara sa mga dagat, kundi mag sa sipalay da ho. Mahira na sila sang sanctuary. Masulod ka to sa ila, fish sanctuary, nga daw sang kanahot lang man ang fish. Maligo-ligo ka to, mabayad ka. Hindi kung magligo ka to sa fish sanctuary, makahikap ka to pawikan. Kaya mo nangambal ko nga may mga pawikan nga kung maghikap ka, may bayad. May ara man libre nga pawikan. Ining mga wild. Na, jakto, may pawikan man nga kung maghikap ka, libre. Why na ya bayad-bayad? Galing wild klase pawikan. Hambal ni Papaton si Nami pagidya blood pool ya kun ang pawikan kanon natural kapin pa ang pawikan nga soft shell basta hindi lang ang pawikan nga do kadamo niya bernacles ah mga tigulbam nga pawikan pero ka mga tigulbams nga pawikan may mga barnacles na nablang doon may mga sisiga pinilit ginasisihan na ang pawikan. Oo, pero namiya ang pawi Ruda, yawa kagid Ruda ha siling ito siling abi may latawa pala ang ambali Ruda. Yes sir, may pawikan ko di. Ang pawikan mo ginatangyag mo. Hindi ko ah. Kalayo sa pawikan mo ron.
2: Sinunto ito.
0: Dami ning pawikan kito, hindi niya ikumpara mo sa isda. Ang pawikan kisa ito, hindi niya langsa. Po, do hindi na yung langsang pawikan yang isda ito ka mga langsa may hasang pawikan niya hindi. Pero kisa may ara man nga langsa ah.
2: Sinunto ito.
0: May ara sang

Ang iniginahalinan, pwede makuha sa polusyon, ingrediente sa pagkaon, bulong nga ginainom, kag-iban pa. Pero mapunggan ini kung ikaw ay may insakto nga supply sang oxygen sa imulawas. Gani, mag Dr. Pinoy Squalin Capsule. Ginatawag nga oxygen capsule tungod sa kapasidad sini nga masuplayan sang bastante nga oxygen ang imo mga ugat. Ginatawag man nga oxygen generator si Dr. Pinoy tungod sa squalin, kag omega 3 nga nagapugong sa inflammation. Kaya hindi maghinubag itong mga alagyan sang hangin sa sulod sa imong abaga. Mag Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal ini sa Silay Drugstore, St. Dadicos Pharmacy, Blessed Pharmacy, Wakong, Marix Pharmacy, Sincere Drugstore, St. Mary's Drugstore, ka Grace Pharmacy, and Visandros Drugs Pharmacy. I know about you can get on. Mikos, sang makadali. Merci Martisano.

0: ang dalan sang Lacson nga gin tinguhaan nga patahumon ang drainage system, ginbungkag, ginkalkal, gintanan na lang nga ginubrada ang drainage nga mo kung tani ang alagyan sang tubig para hindi magbaha das Lacson. Ang drainage yang ga-drain sang tubig sa dalan. Imbis nga ang tubig sa dalan ma-drain sa drainage, ang drainage siya ang nagahatag tubig sa dalan. Suli. Ginhimo drainage sang drainage ang Lacson. Sa dalan siya ga-drain. Gakatubuan na gani lumot. Ara ka standby si Wilson Villena sa patrol. Wilson, i K5 News mo.
1: K5 News FM live report.
0: Son?
2: Yes, si K5 JP, no? Kabalo kita doon, pila na kadlaw kasi isang tiya lang init, pero may portion doon sa may dalan sa Lacson naman yan na wala nagamala ang tubig, man si JP.
0: Son, son? Believe man ko sa imo nga imbukada, son ba? Pagambal ko nga son, i-K5 News mo. Ang imo sabat, amon din, no? Yes, JP, no?
2: Yes, K5 JP.
0: Ambo gani, ambal mo. Yes, ka K5 JP, no? May yes na, may no pa. Amo na sa pang ang mga pang-report sa una sa mga 1960s, 70s, 80s, 90s, 2000. Nadala mo pagyapon subong ba? Yes, yes, JP, no? Ah. Pero, kampiyon. Anyway, Wilson, diin ni Dampi sa Lacson?
2: Sa may portion sa nga BDO sa Rosario Street, Lucky for JP.
0: BDO Rosario Street. Ah, tiway na iagali na iya mabungkal sa una daw, stanto yung sa Lagon. Oho, kay man laba ng Lacson mo. Oo.
2: Sa may Rosario Street, ayun, corner Lacson, Rosario Street.
0: Mm-hmm.
2: Tapos ang problema, sila na kay PYTP, nga ang isiklamo na pagpila sa mga residences na sa lugar, and at the same time sa mga business establishment, mamla, kay nagkakos na sa isang accident kay PYTP, especially sa mga motorsiklo. So pagkapon lang gani, may ara na madaan, no, katilog ng mga motor na nagkaladadlog, kasi hindi na siya mula si 5GP, siling mahinay-inay, kasi matuo, madadlog, kagitigyapon, kaya ginalupot na siya. Kagang lumot niya kay 5GP, hindi niya kasi din nga nipis na lumot, kabuhok, nagit na klase na pagkalumot, tapos kalingon, lawig na nag-aunay ang tubig, na wala lang sa Gyapon masapakan. Karon, kinatudlo na dira po simple, may linya sa tubig dira kay 5GP, nga mo na kinali na, kaya nagwa ang tubig kay 5GP, pati kalitiyo mo, hindi siya kalum. Tapos, ireklamo naman na sa may, sa naka-aside na taga-BTP

0: sa ilang supervisor, kung ipadangan, naman ko na sa head office nila, o galing na, yung prime wonder naman niya, direct na buha, sa BCMD naman niya sa grupo, sa Manila, na bayag ng RPGP, sorry, masimal, ano ka, kulang puno tao ang prime wonder. Amo na ngayon, hindi nila matandog-tandog.
1: Meaning, but mo si Lingon Wilson, ining lumot na dagalin sa drainage, tinlo nga tubig ang gagwa?
0: Yes, tinlo nga tubig ang gagwa kay Fernie.
1: Natistingan nyo inom? Natistingan nyo inom?
0: I mean, hindi siya nga, hindi pa nga also basing alipyo, pero apart sa na tinaw.
1: Ah, tinaw. Oo, hindi at tinlo, tinaw. So, tinaw ang tubig nga nagalin sa drain. So ang contention is nga basi may nabuhang da nga kwan nga tubo. Okay, tisin o ang ma-check up sina anong agency sang Bacolod?
0: Dapat actually ana ba ko na kapatid ko nagreklamo na napabalo na ita sa LGU sa Bacolod kaya ginasuspitsuhan. Iya ina sang prime water.
1: Ah, ti prime water. Bali prime water ang makuan, prime water ang makayo. Ah. Duwa ka tuig, tatlo ka tuig, hindi pa na matapos.
0: Ang nagani ka tuig, ang problema.
1: Ti basta prime water uyaya na sila. Dasig lang sila mangwa kwarta ta. Dasig lang sila manukot, kamang utod, kundi ka kabayad. Pero siling ang ilang trabaho, pakampiyon na. Yung tabo man. Why na sa pinakaulugtasan ng kumpanya di sa Bacolod ng prime water? Ay.
0: Kaya try makita ganyan nga magpatulong ang katatlo na pinakandaw ang kabalik-balik dito sa prime water kung makuha ang bahay sa Manila bala sa mga reklamo nga nagkakabatunan nato pero di tungkol sa kasakuon siguro wala na nakamalo wala sa
1: anong kasakuon man hindi na hindi na basta prime water hindi na kasakuon na katamaran anong kasakuon man katamaran kagauyaya kasami nila sa kasami nila namin ni pang pailan kaso sila nga ah, ang kasami nila na wasakon nilang dalan lagarion nila ang concrete kalkalon nila tapos kalkal tabunan nila duta hindi nila pagsimintuhan balik hindi nila pagsimintuhan balik tinatawab laging guba muy ang dalan ginguba nyo yan inyong dalan. Kami na ka, kapila na natawas labla. Katarong sang siminto, concrete road, ging gastuhan na sang gobyerno, nga para nga magnami ang aton nga dalan, kalkalon nila na, lagarion, and then mangkot-kot sila kay kung ano nga mga tubo ito ginapangita nila. After sina, tabunan lang na nila sang kwan, sang duta, kagwaay na dayon. Teko, di ginubaan yung dalan? Dapat kiging kalkan yun, simintohon nyo balik. Why, kamo kwarta pang siminto? Di dapat ne, failan ni sila kaso. Ang kontraktor, kaya ang kontraktor na, chupi. Gasukot na sila sa prime water, nga sila ang maubra. Kalkalon to nila. And then, part na sang bayad sila, ang refer. Repair sang dalan nga ginuba nyo. Pabayaan lang nila para dako ila income. Galing, paano manabi kay utro maning aton nga ano ni ahensya nga naga oversee na ang city engineers ang DPWH duway man sa bungog nila tani sila ng malagasto sa nagkalkal o bayan naman na nila but anyway tinami ni ang ano may lumot-lumot naging Wilson but silingon lawig na ni oo, kadamol na tikinali gani nga makalabay ang motor. Baliskad na da.
0: Maka,
2: ah, grabe po.
1: Oo, danlog-danlog na pang ang lumot na o. Danlog-danlog na kayo. Ay, tinong mayoy mo on ko no, ano to? Ipalabot sa diin.
0: Yung palabot na nila sa may city engineer's office.
1: Ah, balong nami. Balong kang nami, imoon sina. I-print nyo na sa tarpaulin. Tapos, ipaskil to sa sagwa sa opisina ni Mayor Greg. Para makita. Ay, may kalayuhon, galit da. Para siya to ang mabadil sa city engineers. Ang mayor mismo.
0: Kundi ka, doon naging sa GP, wala sang adlang, wala dami nagasang.
2: Te, gani. Ang imoo na gani. Oo. Ang nami, gani na da, picturean nyo, iprint sa tarpulin, kagibutang to sa parking lot ni Mayor Greg sa taya. Para nga paglabay ang makita, ay, ay, butangan nyo to, Mayor, atupagan ni ho. Na. Kay kung di mo nang palambot siya talatapan, pabungulan, asang city engineers?
0: Yes.
2: Di ba? Kay total siya man ayan ang amay sang syudad, kundi pati ini, dalaya.
0: Oh. Yung ang pagkakasipin na nakuha sa isiklamo, wala ka na pa warag-wag, ito ang isa mga taga-asa, especially sa frame water, kasi hindi na sa magulat niya may matako pang aksidente, tungod lang sang ahaw lang dito mo, tunga sa tala, hindi nga adlaw-adlaw na lang yung nakakosang sa aksidente sa mga nagabiyahe na nga nagamotorsiklo. So, tiya mo lang na sanay kay 5 siguro ang ato, no, importante na pabalo naman sa na taga-BTFD ang prime water, kagahambal nga nila, kulang sila kung ito tao, kung isang tao sa kailang putot, naging sila kay 5 kung ano ginang matuot na rason na ito sa karoon kay 5
2: do?
0: So, mo lang sanay ato sa niya si 5
2: do, nagakumod-kumod ka?
0: Dala ko mo din na kay sa GP kay tikita kung gusto ano kadamon sa lupot eh. But anyway, no, wala na tayong update sa itong G5GP ang nakuha naman nato yung kikal sa patrol yung tulong sa inyo sa G5GP po taton si G5 Vincent Coralde din naman si G5 Wilson Villena para sa kapagyan sa balita servisyo publiko kagalingawan sa Necros K5 UCFL.
2: Salamat Wilson si mga report. Ay, ara, tawgib na liwat si Wilson. Blah, tawgib na liwat. Tawagan ta sa liwat kay may pakomisyon ko sa iyo. Tanda ta kwanta be, tistingan ta bing abilidad ni Wilson be. Kung ano gika bakod sa be, Son? Son? Son? Balikan ta sa Son? Wilson? Son? Kailangan ibalikan ko, may isugo ko si Iyab lang. Amo mo na daw mo, amo mo na ang problema. Gyapon man's dalan. Para isa na lang ka follow up ah. Ara na sa Son? Son? Wilson? Na, amo gyapon? Yes, gyapon ah. Son, may isugo ko blason si Imo. Total, upod makamusang mapisan nga driver nga si Vincent. Before ka ba magbalik sa K5, kadto kamo da sa may kita mo ning dalan tading dulhog sa Puente Villa nga pagwa mo to kuan na da may ara da nga dira ga change oil ang mga salakyan. And then pag diko mo sa too bangga kore may gasolinahan da. Oh, kita mo ang gasolinahan da lang before ang diriya bla dampi sa before pa ya bangga kore. Oh, duway ko kabalo kung nag-gets mo. Ha?
0: Nag-gets ko dito dito sa Bangga Kore. Ayaw niya sa pinahan.
2: Duwada ang may ara kita iya sa corner mismo sa Bangga Kore. Total, tindi na iya mo. Ang before bla? Before bla sa Bangga Kore, ina blang alin ka di bi si Vincent kabalo na ini blang alin sa Puente Villa? Kung di alin di sa stasyon, tamagi ka sa run car, maliko ka da? Marikta ka gito sa dalom, di bla pag abot mo to sa dalom, may kahoy, di na kawiting sin, madulhog ka da? Maliko ka sa wala, pakadto sa city, sa Libertad, maliko ka sa too, pakwan, pa, paano ni, pa, o, pa Mansilingan. Ulounhan lang gamay, may gasolinahan sa wala, kung gatubang ka sa Mansilingan, may gasolinahan sa wala, may ara na da drainage, Wilson, nga nagagwa ng tubig, nga buubaho. Gin ano ko na gin pa troubleshoot ko na kay Kirby pasang unaw ay pasaka pa Canada. Gin pa troubleshoot ko na kay Kim, gin sugid na ni Kirby kay Mayor New Albi Benitez ang una. Gin pa troubleshoot, nagresign na si Kirby, nagbulo si Kim Monilio. Gin pa troubleshoot kay Kim Monilio. Gin sugid sa Mayor way mangyapon. Nagbulo si Jean siya tita, si Miss Jean. Gin patro bullshot na, why man gapon? Ti, subong abitis, tingan tang abilidad mo. Kadoon mo to, kagipakita sa publiko, videohan mo nga ang subong tigilinit, gagwa na daya ang tubi, alin si Imburnal sa tunga dalan, ang tubig na da, ang tubig na da nga makita mo kung lapit ka sa Bangga Kore, may gadanaw, imburnal na. Baho-baho na katama, Wilson. Halina to sa may, halina to sa may, may drainage. Gagwa sa dalan ang tubig, kay ang drainage daw tuburan. Siya ang gahatag tubig sa dalan. Di, baho-baho na, Wilson. Kung di galaga, motor ka da, be. Pag motor mo da, way kakabalo, abi mo kung ano lang ang danaw. Paglabay mo da, nanaraw, mayari dibid, mayari ipakita, kitaon, gani sa Google, gali o. Oh. Ipakita, bala subong tan, ibutang blatan, amo, amo na sa tan, ipakita sa Google tan, screenshot o. Oh. Ara, Google ko na, Google Map ha, sa Google Map, street view, ara, kitaon, sa Botsilingon, whole year round, imburnal na da ang tubig. Imaginable kung gamotor ka da, gamotor ka Wilson, nakashorts, paglabay mo da, agsikan ka na sa tubig, tupa ang tubig sa likod mo, tingala ka lang, baho ka lamawan, baho ka imburnal, pagkabwas, may alap-up ka na sa likod o ringworm. Kay ang tanan nga kagaw ka rin sa imburnal, araw kita, lang tawabla sa live, Wilson, oh, araw sa live kita, o no? Na,
0: wala pa di ka guwas ako. Ah, okay, okay, ah, okay.
2: Nan! Kita mo na, kita mo na, kita mo na, kita mo na. Pero dali pa, doon lang ini ang adalan, galing tanaw. Amo na siya ngalin sa mga kuritan? Ah, tiyo mo na, amo na Wilson.
0: Amo, alam init, may
2: hindi, Bangga Kore niya sa piyak, guru palihis. Ang alin niya sa Mansilingan, tan. Ang alin niya sa Mansilingan. Hindi, hindi na yamo. Dito niya sa piyak, tan. Ang alin bala sa Pakato Libertad. Ah, Pakato Libertad to Mansilingan, blank straight na. Ang punto ko, Wilson, kita ka, Wilson, iban nga delivery motorcycle, ga deliver litson. Kita mo na, ga-deliver litson?
0: Gabalabag sa motor.
2: Gabalabag sa motor ang litson. Oh, i-deliver nila sa motor ginabutang. Makalabay na dagani ang litson. Nagligad ano na, ng ginasunda na mo ni Joan. May karga sa litson. Gabalabag sa talapakan sang tiil. Paglabay da Wilson, ah, inagsik pa imo sang tubi sa litson. Bawlamawan halin. Pagkaon to sang pag-open sang litson to sang katutak guro linibulibo nga kagaw ang makaon mo. Oh, aryo. Nan ara na Wilson, kita mo son? Ug tong adlaw na kita mo son ang grabe nga tubig oh. Oh, iya nakapihir na street ara sa tubang sang gasolinahan oh. Lang tawabla sa live kun makita mo. Amo na sa to, amo na sa son. Ang grabe na nga tubig na son no? Ang grabe na nga tubig. Lamawan so nalin sa kwan halin ato sa imburnal kung hindi pa sila gani mamati son yatag mo to sa ila kung hindi sila gani magsabat sina ang kayo nila kuha kada tubi ibasya ibasya to sa head sang city engineers pwede son pwede na kuha kada tubig na sampul bla pagkuha mo kundi bubaho na dal ato sa ila. Dal ato sila kagun hindi sila magsapak, ibasya sila. Oh, pag, sige pa blatan para makita mo dang imburnal tan nga gabahatan. Sige pa tan. Ara gid ang imburnal Wilson. Ara gid nakita gid sa live. Nan, bawa bawa bawa bawa bawa bawa. Ara ay na bo. Ina nga imburnal gid Wilson. Namudamo dasang kagaw. Baho-baho na son, baho-baho, baho-baho. Tigalabay ka da, tapat di dang gamotor-motor. Bubaho na da son. Tisingi bla karon kagimuin abla. Oh. Lawig-lawig na son nga amo na. Halin pa na gani si Kirby sang ari pa di na assign sa NGC. Oh, hasta na si Kim Monilio, hasta na kay Jean Chatita. Subong ikaw na ang reporter sa patrol. Why gapon ang masolusyonan? Amo na kauyaya, patumbaya. Wala labot ang aton gobyerno. Eh, Wilson?
0: Sige kay Pajiti. Mm. story kay Patricia sa kapitan ni Liga sa SRGP din report naman to gani sa may puro cross sakto nga baha man actually after ito yung nasulbar na, na yun after 3 days ang problema sa baha ito nga dalaman sa nga drainage ka gano'n linya sa tubig baka inihopuli nga ma-ano na ito ma-waragwag na ito minikapay pa after 3 days ma-actionan man dahil ni kay 5GP
2: 3 days 3 years na wala gapon. Sige, si Kirby na tubuan na tubungot sa Canada. Si ang gintanom ni Kirby siya nga pine tree sa Canada, dako na. Sulterito ng bata ni Kirby sa Canada. Why gapon ang mga kwanano? Oo. Ay, ambot na lang. Sige, Wilson, basi ikaw pa lang ang ano, hulog ng langit. Sige. Sige, okay. Di si Wilson kuno bahala ah. Panggaro-garuhon niya to ah. Panggaro-garuhon niya to mga in-charge para nga mag-aksyon. Ariba loon ta maning mga asod-asod nga ginkamatay sa mga pawikan. Amo ni siling ko, actually may hilig ko sa pawikan. Ako pawikan lover ko. Pero wala ko gakaon pawikan. Uloy ka pick up na mian ko. Kay ka gentle sang pawikan. Oo, ang bibig sang pawikan, why ni aga pangagat? Buot ginayang pawikan, minano mo kay hikap-hikap niya, smile-smile pa na. Portiaryo nga nagkakalamatay ang pawikan. Dito sa Norte nga bahin sang Negros, Chester, K5 News mo.
3: K5 News FM Live Report.
2: Chess?
4: Sana ako na nga si Manar at K5JP sang bulan sa Mayo, duwagid niya ka mga pawikan na nagkalasap wandering iya sa may Norte nga bahin sa Negros. Una, sang tinaligdan nga Lunes, Mayo 4, diri sa may barangay Zone 4, Syudad sang Cadiz, isa man kapawikan kay K5JP ang ara na sa punasan katay na. Dito man kasunod sila ka K5JP after May 4, ang K5JP dito naman iya sa sityo Malunggay, para sa humugaan sa katay sang Syudad, no? Diba, asod-asod kay K5JP ang mga nagkalasapuan niya, mga pawikan diri iya sa may Norte nga bahin sa Negros Occidental, naging ating alaman sa mga pipila sa mga residente. That is why din kantuan natin ang mga expert na lang ang mga mananagat kay T5JP. Lakit na ining City Agriculturist sa Cadiz na si Ma'am Jocelyn Sai. Rason si ni ka-T5JP hindi pagin matumod or madetermine tungod nga nagkakinalan ini sa madalom ng investigasyon. Pero madamo sa posibilidad kay K5JP ang ginturaan sining pagkapatay sa pawikan. Kaangay sang entanglement, mga konsariin, nagakatrap sila bala ka K5JP sa mga pukot, nagakatrap sila sa ilang mga puluyan, konsariin nga, like for example, kung may mamukot na nagakatrap sila sa...
2: Ang iban pa na chister, dala na nataguro mga plastik nga rin sa basura nga nagkadto sa dagat. Take isa, ang plastik. Ang plastik isabi nila na kwan puti nga sa labay puti lang nga ano gi tawag naman sa limbubog ti gakaon na pang abi mo pang ang paborito pang sampawikan sa limbubog
4: ay ginisa
2: ah may mga pawikan abi mo ang paborito sampawikan balinghoy hindi sa limbubog. Do pariho man siya nga do pawikan man nga lapad.
4: Oo. Hindi ara nga dan nga sa limbubog at ipagdip nga kani color itom lam yara iya nga color puti ti do
2: mutiro. Ani mi ako na sa puti, nami ako sa puti. Nakyutan ko sa puti nga sa limbubog.
4: Mi ara man nga daw nagabayulit na black kag
2: ipagdip. Ya, ya. Gulang na panggulang na nga sa limbubog. Ang mga hubin kag stitch side yaga ping. Oh. Ti anong Mayo ni kanugon sa mga pawik pang abi mo bla sa kadamo-damo ang itlog nila na. Isa ka pawikan magitlog damo-damo na mo. Pero ang survival rate nila na pang gamay-gamay. Ti makamo ka na ka ipakita to blang picture itan. Magamo na kadako nga pawikan nga napatay pang o. Pila na ayan katuig. Hagabi mo mga pawikan, amo ni sila pa mga lagba, kabuhi. May tag 500 ay, years siya. Ay, may pag 500 years. Kundi nga, ton niya mga lagba, kabuhi. Di si Bibs Gantalaw, abe?
4: Oo.
2: Oo? Kagti, ang ganda, sonda daw ako eh.
4: Oo. Namin galing ka K-5 GP, kung daw may kabuhi ka nga kangay sa pawikan, you know?
2: Ha, kay Lawig. Oo, nautod siya, oo. Balikanta si brother, sister. Di kalabanan na siling ko mga plastic bag nga nagalinutaw, lutaw sa dagat. Na hinali gani matulon asang pawikan. Ay kamatayan na. Nga ah. Ah, masupon na to siya kalanan niya sa inagyan sang pagkaon niya. Di, iban pa na kis ah. May ara magidabi nga kapang isda gin man madala sa pukot. Ang dako gini nga problema kis ah. Ining kwan ah. Ining mga... Sa tunga sang dagat, blaga butang na sila mga kawayan, kagbutangan nila, pukot. Tigakabulasot na ang pawikan. Oh, gakabulasot ng pawikan. Ay. Kadamo sa mga problema ng ang pawikan, mabalda. Oh, sister?
4: Kaya mo ni siling tangi T5JP, lang nga posibili nga tapat, kaya mo ning vessel strikes, kaya ba sila naigo sila sa mga commercial fishing, samtang nagalangoy-langoy ang pawikan, naigo sila kung ipungan.
2: Pang, pang, pang! Kung kisa, bala ang pawikan, kakaigo, gidman. Gakabuka, ang pawikan, kisa gakabuka, pang.
4: Di kiniara, gani yung iban niya pawikan.
2: Ha?
4: Lama
2: tingkro
4: mo sa tunga
2: ako? Oh? Pusa? Pusa?
4: Kung kay isa, kung maigo mo matingkroan mo lang pawikan, higga mo sa matumato mo kagakalipong sa?
2: At isa sintruhan na itanda niya si Martin.
4: Kaya mo maning ginatunaan kay Kipa GP sa mga pawikan sa dagat. Wala nga. At kung masintuhan sila sa maigo, sila bala sa mga sakayan, mga commercial fish, malipungan din sila. Kag... Kaya nga nga pawikan sa tapas. Kaya kung masintuhan mo yan, makaya na malang mo.
2: Kag maglaway-laway.
4: Matulukan.
2: Dogin udom.
4: Oo.
2: Ahay. Tikisa mga pawikan bala pang? Pang? Kisang pawikan bala, gakasalawid man akong masubrahan kuan, hindi nakitaon kisa kami mga seaweed sila. May mga gulaman.
4: Ha? Isa sa rason, gakatuga sila bala sa pukot, kundi gasulod kung kaisa po yung
2: pukot. Oo, oo.
4: Gakasalawid sila.
2: Tiamon agane, nga kisa dapat ang pawikan, hindi mo na napagkuanan, pagbutangan sa kung ano. Libre na lang bala ng... Para nga makagulugin hawa man, hangin-hangin, makalapos-lapos. Kay Budlay, mabla ang pawikan, sige mo kapuot.
4: Kaya isa pa yun nga rason kay Kita JP, ang mga predators, kaya nagkakaon sa pawikan. Kaya rabi nga sobra-sobra nga magkaon pawikan. Bla. Kaya ginakaon nila pawikan ka ngay sa mga pagis, bra. Ginakaon nila mga pawikan, no?
2: Ako naguntat ako kananay pawikan. Pang...
4: Kaya rabi, may isa pag interason kay Kiva JP, siling diri habitat destruction, tignan guba, balang ilang akwa, nang ilang apuluyan.
2: Oo.
4: May isa kung una mo nga pagtandog sa pawikan, naguba, tignan ang structure.
2: Hay, husto, as in maliwat. Oo, ang una nga pagtandog, amo na pang kisa, amo naging isa pawikan, di kayong patandog. Hulat sa tamang panahon.
4: Oo.
2: Di bala? Di ano, anong ambal sang Bureau of Fisheries? Kadamo man asang problema, da sinyo man, naliligad daw, puro talaba na kalamatay. So, pawikan na naman.
4: Sa mga K5GP, sila sa mga rason, hindi ka kagubah ang panmalay, hindi ka sa siod na pukot, hindi ka kaon sa plastic ang pawikan, hindi ka igo sa kakan.
2: Hoy, kis, abala, papang, wala may pawikan, black is ang natulon niyang napkin. May ara, kay nga may mga bibay matangadaan nga bisan din nila yung panghaliid, nila nga sanitary napkins. Gakakaon, pakapawikan.
4: Ang pinakasakit niya kay K5GP, kung na mga kondom, lagi na pangaboy sa dagat, tapos masulod dyan sa ulo, sa pawikan, hindi ka ginawa.
2: Ay, dapat lain ang ulong inasudlan, di iya kapawikan.
4: Di posibilidad na kung ikaw lang makakagway kaya nag-observe
2: awa
4: after disposal sa matura mo.
2: Oo.
4: Di karoon kung ginaboy mo na aboy mo na yakaroon ka kipa GP ang mga musin na iya sa dagat. Karoon nabit ko sa pawikan niya kalang hindi na sunod ko sa
2: sunod. Na. Amun agad mo ang patay ang pawikan pang kaso yung kaluoy bala na sila ng mga species.
4: Si sa karon kay Kiko GP ang parawagan man sang ang parawagan man sang gobyerno may ara nga programa gani nga
2: sa gift kawi pawikan program.
4: Save the life of pawikan.
2: Oo, save
4: sila.
2: Save your pawikan.
4: protect pawikan kaya ko lika Kiko GP hindi lang sa atin sa Northern Negros may ara man gani nag-viral dito sa Dumaguete
2: nga
4: Kiko GP dakpo nga pawikan wala
2: ah?
4: Pawikan man ina patay sa Dumaguete mapag-ulo man oh.
2: Alo
4: hindi lang sa atin sa Kiko GP yung mga pawikan gali grabe na ginara isenko na sa atin nga group
2: sige makita ko na ang pawikan nga na bala. Oh.
4: Oo, ara sa Dumaguete ni Kakipa JP. Bag-ugid lang ni ara-ara in-send ko na sa imo. Ara in-send ko na da para makita mo bala nga
2: ay, oh, oh.
4: May kapuhin mo ng mga pawikan.
2: Ay oo, oh, oh, pawikan tuod. Ala ka dako nga pawikan pang. Ti ano ni gadugo? Gadugo ni pang?
4: Amo na gani. Oo, amo na gani katingalaan Kakipa JP. Subong bulan sa Mayo, pagsugod pa lang, damo na kalamatay ng mga pawikan.
2: Halo, ay gasuka dugo ang pawikan, pang.
4: Oo. Nagigad gani, kung nilaga mutor-mutor, kung gabi na ko, hindi ako naglabay sa may kwanda, may golden field, may nagsilid na sa akin, sir, ano gusto mo ba? Oo, or pawikan.
2: Ang gusto ko Chinese bao. Chinese bao ng gagmay bala, Chinese turtle. Ang cutie-cutie. Hindi ko na kuno sa mga pawikan kalapad na iya sister, ang lapad na ang pawikan, hindi ko na iya.
4: Pero delikado, pag delikado pa JP nga maari ang mga buot gali ng mga pawikan, may mga kwan gali nga may mga gapangagat nga
2: alimango. Hindi snapping turtle. Pero abi mo ang pinakadelikado pag Japan. Maglapaw ta sa oras karon. Oh, alas 12:53 na ay. Tama na.
4: Oo. Wala kon kay Kita JP. May mga panawagan diri sa aton ang aton nga gobyerno, especially ng aton yung Department of Agriculture, DNR, kag ang BIFAR, nga palanggaon ta.
2: Ang pawikan.
4: Pawikan. Save the life of pawikan. Love the pawikan kay Kita JP kiti mga endangered species. Dari sila, ang managing pagmensyonar nga iapila sa mga rason nga nagkapatay ang pawikan. Pagkaguba sa ilang habitat, nagkakasangit.
2: Ay, tama na ma, overtime na ko. Oo na.
4: Kaya mo na ka T5JP, at least kita, ikaw, kagina panumdom na sa aton, nga palang gauntang aton kaugalingon ng mga pawikan.
2: Kung yes.
4: Kung man kita pawikan,
2: okay.
4: Report, tagigan din sa Sudan sa Kadis, sinis ka K5 sa Sergeant Broke para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko Kagalingan sa Negros, K5 News FM.
2: Salamat, Gichester. Simo balita, alang-alan ako sa oras. Kita ay kita sa Monday. Same time, same station. Ako si Jean Paul Hineroso. Happy Preparation Day sa tanan nga mga Seventh-day Adventist. Happy weekend sa tanan nga hindi. Bye-bye!
3: K5 News. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500! Masami ka bala nga ugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasig ka pagdiulat? Kalaman ang abiyan? Mag GTX 500 ka! Kaysa GTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimta! GTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ugali si Ariel, nagkanto si Light Kisang nagligad, sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa apod tutunan. Salamat sa Mighty C!
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
7: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
8: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi, sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix! Mabaka DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
12: Ano ang ginhalinan sang asma? Isa ini kabalatian nga nagaapekto sa aton airways nga amo

0: Pinoy Squalene Capsule. Protektado ka!
1: Kusan sa buyan. Sa mga malapak sa kainom sa gluterna, galabo ako sa nawan, kalang sakit ako nga tiil. Try ko inom sa gluterna, nagpasalamat di ko kay na dulatanan, kada ko gisang magulid sa aking halawasan.
2: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
4: Ka! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: I Care Gold.
9: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amo na ako no ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: out of mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pamansa.
2: 66th Palarong Pamansa.
1: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. Sports K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pamansa Special Coverage. Ihatid sa iyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant. Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin, ngagapang luya imulawas. Tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kitsa
1: ako tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. TTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
10: Ano ang ginhalinan sang asma? Isa ini kabalatian nga nagaapekto sa aton airways nga amo ang nagada-

0: Squalene Capsule. Protektado ka!
1: Kusan sa buyan. Kasang wala ka kay inom sang gluten na ga labwa kon sa nawan kag ang sakit ako nga tiil. Try ko inom sang gluten na. Nagpasalamat di ko kay na dulasan nan kada ko gitang mabulid ta sa kalawasan.
2: Nutrinamax capsule and Nutrinamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
5: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance.
4: Ka! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: I Care Gold.
9: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din ni siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta. Kag pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
11: 66th Palarong Pabansa.
10: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pabansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant. Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The views and opinions expressed by the hosts do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the hosts, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
13: IBP, Libre Consulta Legal sa Radyo. Inyo alagad, Attorney Gabriel Cinco, and ang akon kaupod, of course, ang aton nga regular co-host, si Attorney Ace Joseph Kataputan. Mayong hapon, Attorney Ace.
14: Mayong hapon, Attorney Gab.
13: Naman kita, Attorney Ace.
14: Amugan, miskan ano kainit, rita di.
13: Oo, Attorney Ace, do kainit sa aton topic subong. Dali on tani, Attorney Ace, mga K5, ang amon nga topic subong, ati, amon ni common nga mga issues sa online platform, Attorney Ace, amo ang Facebook ng mga posts.
14: Mga tawag din, mahilig mag-rant.
13: Oo, mahilig mag-guba. Mahilig mag-rant sa ila mga problema sa isa katawo or sa ila mga kontra.
14: Kag sa ila ko, galing mo nga problema?
13: Oo. Oh, ti, ang atong diskusyonan, ang ila mga kontra, Attorney Ace.
14: Ah, hindi ang ila nga ko galing mo. Eh, abi ko ang ila nga mga problema kay pwede matadakatag advice.
13: Ti, Arya, pangguba, ginisang aton mga abiyandira. Mahiling mag-Facebook, bala? Oo. Kag, notice mo, Attorney Ace, subong, bisan din ka magkantong, tao may cellphone, no?
14: Ay, oo.
13: Do hindi mo maintindihan, ano niyang ila nga ginabukad? So, ti ang number one nato niya nga suspect is Facebook it, Attorney Ace.
14: Oo, no? Tawag
13: so,
14: niya, ti.
13: So, ang tao doon na-attach niya dyan sa Facebook?
14: Well, social media age naman ito, subong. We are more connected than ever before, but hambal nila, even though we are more connected sa device natin, we are lonelier than the previous
13: yes,
14: generation.
13: Yes, I agree, Attorney Ace. Sa device, we are connected, but...
14: sa human interaction.
13: Human interaction.
14: Very lonely na subong.
13: Socialization very affected na gyud, Attorney Ace.
14: Di pareha sa mga chimpo sang nanay kag tatay.
13: Kag ang tao subong yun, nag-away physical.
14: Wow, diri sila
13: sa diri sila sa cyber space.
14: Oh, diri sila diba? Sa cyber space.
13: So mo nang away subong, hindi niya babaanay pero sang una panahon, Attorney Ace. Ang tupad balay mo ya gisining gitanay.
14: Subong way na. Tubangay.
13: Way na ya subong, Attorney Ace. Ano na subong ya? Libakanay sa Facebook.
14: Tanan makabalo na.
13: Oo. I-advertise ang ila mga problema. Problema sang ila kagulingon, sang ila pamilya, tupad balay. So gubanay, Attorney Ace, gubanay kagulingon, gubanay abyan, gubanay kontra.
14: Gubanay puturo.
13: Oh. So may nga pon sa aton mga amigo dra. Attorney Ace, halin ko guli sa Monday hasta Wednesday, nag-attend ko ASEAN Bar Lawyers Summit.
14: Sa din.
13: Dito sa Shangri-La.
14: Kita ko, Attorney Ace. Pertisi mo kagwapo to. Kita ko mga picture mo.
13: Ati.
14: Ha, naka-Americana ka na naman.
13: Ati kay requirement, Attorney Ace. Wala kita choice.
14: Kinanglanggid.
13: So, aton gina-congratulate ang aton nga IBP. Integrated Bar of the Philippines nga gina pangunahan ni sang aton presidente si President Alan Panulong. Kita ang host, Attorney Ace, sang ASEAN Bar Lawyer Summit.
14: Pilipinas?
13: Oo, kita ang host. Ginatinan ini sang pulo ka mga nasyon sa Drisa Southeast Asia, Attorney Ace. Oo.
14: Tanan nga bar association
13: nila? Yes, tanan nga bar associations nila nagpadala. Kag ang Malaysia, Attorney Ace, may tatlo ka bar associations.
14: Ah, gali. Hindi
13: na, nakibot ko gani, hindi lang niya isa.
14: Hindi integrated ang ila?
13: Hindi sila integrated. So, base federal ni sila, Attorney Ace, wala ko kabalo.
14: Ito nakapamangkot ka regarding na sa tatlo nila. How does it work?
13: Do, ti audience malang dato, Attorney Ace.
14: Alin kayo daw, may imagine ko kung may tatlo ka grupo. O tatlo ka official
13: sa isang ka country.
14: Sa isang ka country. Say, for example, diri sa Pilipinas may tatlo ka official bar nga group no sa mga lawyers. Dako. Tribal na.
13: Tribal
14: na, no.
13: May ara sang disagreements.
14: May ara sigurado gina.
13: Or objections. May kada isa,
14: no. Mga tribal
13: gina. Okay. Attorneys, hindi ta magdugay.
14: Okay.
13: So ang aton nga ifokusan subong nga hapon amo ang cyber libel.
14: Cyber libel lang.
13: Cyber libel lang. Kaya cyber crimes kada
14: ako. Kadako.
13: So, dili tayo mapokus sa cyber libel. So, cyber libel, Attorney Ace, actually, pariwa lang niya sa ordinary libel. Mm. Pero cyber libel, Attorney Ace, ari, ginakomit iniya sa online platform. Mm. Example, ang Facebook. Ang popular ang gilang yung social media nga ito, hindi itirahon among Facebook, Attorney Ace. Kahit sa Instagram daw, hindi magidya muna.
14: Okay, tila banda
13: popular.
14: Picture ang makita daw sa...
13: Labanda yan, mga nami nga mga views.
14: Sa Instagram?
13: Nature or mga nami nga mga lalagawan.
14: Correct.
13: Diriya sa Facebook, Attorney Ace, especially diriya sa Pilipinas, damo-damo yung post.
14: No. Kaysa Instagram na piyaran ko, although mas less ang restriction sa Instagram, hindi masyado yung written post dito.
13: Yes.
14: No? Dalaban to yung picture.
13: So, Facebook niya, ano ganyan? Very popular.
14: Breeding ground ganyan sa ang imong.
13: Breeding ground niya sa mga pakalain, Attorney Ace.
14: By the way, Attorney, nakaagi ka na ba nga na? Nabash ikaw sa Facebook?
13: Well, ang takbo lang, Attorney Ace. Basi may gabash man sa ato. Basi may gapabati-bati. Amo na, Attorney Ace, ang libel, ang ordinary libel na ginakumit sa una sang wala pa internet, pareha sang mga newspaper company, kag pareho sa mga, kung ano pa dahil yung mga articles na pinapanulat, kundi hindi ang magazine or what, pareho man lang sila subong sa cyber libel. Pero ang unique lang diyan cyber libel kay tigi na commit niya sa
14: cyberspace
13: sa social
14: online
13: media.
14: Mm.
13: Yes.
14: Oh. Correct, correct.
13: Pero parehas lang ni sila, Attorney Ace, why ni kinalain. Ti ano ma-comment mo diya sa cyber libel nga gina post sa social media.
14: Tawag ni paintindihan naton dana ning atong tigpalamati kung ano gina na minsang libel or libelo.
13: Sige, sige. Oh. No. Attorney Ace, ano ang butsilingon sang libel?
14: Well, ang libel gid man, no. I'll try my best, no, para to explain this in the local language. Magsilintaya libel, iniya bala ang mga mali, mga
13: pangguba.

0: hindi ka makasuan libel ko ng guba kaya through ginbabaan mo lang so ginchismis mo sabi. Na yan si ano na ng baho ilok na. Puro ang tupad balay ko na baho TL na.
1: Lain naman
0: eh. No, ina iya pang guba man sa tao to impute discredit and dishonor.
1: Pero wag ginsulat.
0: Pero kung ginambal mo lang niya, ginchismis mo lang sa hindi ka makasuan libel. Kaysa unang libel pang ano lang nimo para lang niya sa mga newspaper
1: media man
0: usually sa unang panahon kaya nga para makasuan ka sa kaso nga libel dapat ya ang pangguba mo ging sulat mo na
1: gin sulat kita
0: kag ang ina nga sulat ging tagtag mo sa nga damo nakabasa
1: kag bila? Mabasa
0: kag mabasa kag nabasa sang iban
1: dapat na, mabasa gid sang iban so importante gila gin sulat turni
0: kag
1: na nabasa sang publiko.
0: Correct. Okay. Bis ka may isa, duwa nga nakabasa dahil sa una, libel naman. Importante siya, nahuyan ka sa iban nga tao. Pamaagi sa pangguba sa imo, sinulat nga pangguba.
1: Okay.
0: Pero kung ikaw, dahil chismo sa kasi pangguba sa tupad balay mo, ah, hindi ka makasuhan, libel.
1: Arribator ni Aso, Nubianay, nag-break sila, kaya niyang amigo ng babayi. So, ang ini nga babayi, gimpost niya ang picture sa amigo niya, kagin paarakan pangguba sa Facebook, kagin public, kag damo-damo shares, like 1,000 shares. Yung butang dabi, ari babaidor, damo-damo ni sa babayi, manyakis, pagbasi may HIV ni. Teatornes, anong sina, implication?
0: Before nato na sabto na torne gab nung ina nga pamangkot makutong tadanay nga ng babae ang lalaki ha importante na yang ang maklaruhan tabla
1: ti damo rason
0: na damo rason kay basi ang iyaman nga nubya basi lalaki dorman kumalos lang pwede or basi ang nubya tawag ni nang pintas syempre
1: bayulinti
0: no kasi may arag man tayo mga
1: o diba siga pangastigo man
0: mga pangastigo ti syempre ang laki ha makita man niya sang iya nga someone nga maka not to protect him pero ara ba lang nga a shoulder to cry on diba ikaw bi kastiguhon ka mapuli ka pa
1: daw may hugot ka tornado isa
0: hindi man sa amo na wala pa ko ina yan napatian ko lang
1: te ara mabalik kita sa akon nga illustration na tornado kag mga factual ano niya tornado situations
0: gakatabo ganyan
1: kita ko ni Facebook
0: tornado
1: kag ginapistahan niya tornado
0: ayun kita mo mga aton da mga netizen mag-comment na da yabi mo naka may privy gidya sa ilang
1: relasyon. Ang ilaya justification attorney's freedom of speech, freedom of the press or ano pa gina ang mga freedom?
0: Tanan nga freedom. Ina nagusaran na lang gina ang freedom of speech, no.
1: Attorney's maprisob lang mabayo rin.
0: Well, yes.
1: Makasuhan or hindi?
0: Definitely makasuhan ka na, no. Number one, yeah, hindi na siya that is not included or that is not a protected speech ang panggubat sa tao.
1: Correct,
0: no?
1: Correct.
0: Lain niya ang ginaprotektaran sang freedom of speech nato and expression, no? Freedom of speech and expression ang ginanamin lang sina aya. You are free to give your views, no?
1: Opinion
0: regarding sa aton nga panggobyerno.
1: Yes. No? Mga political
0: opinion. Yes, political na. You are not free to give your opinion about sa kabuhi sang iban nga tao. No, unless ang ina nga tao ang nataga-an mo opinion is public official.
1: Okay.
0: No, kagang iyang kabuhay because that is imbued with public interest. No? Natural, public official amo na ya ang patupad sang aton nga lahi, amo na ang gakapit sang aton nga budget. So we are invested na sa iyang pangabuhi.
1: Pwede ka criticize.
0: Basta
1: ya ang gina-criticize mo related official and public function
0: attorney. Tumbok mo attorney gab.
1: Hindi ya personal life.
0: Hindi ya personal life sang tao.
1: Diri ang magnubyan na ya personal life.
0: Personal niya tama ina ya. Kung ikaw gani madam no you think
1: kag kalabanan torne is nanotaran ko bayi gidyang ga post
0: di kay bayi ang emosyonal
1: mga babayi di kaluluoy naman ng lalaki ginatira
0: kaluluoy gid ako naluoy na gid naluoy ni ko sang ato ng mga kalalakihan
1: do wala pa ko kita lalaki nga nang nagpost kag nagbasa yang amiga no
0: may ara man ko minaki pero malaka
1: 1%
0: malaka siguro sa out of 100 siguro
1: pero laban gid yung babae
0: laban ginaya okay.

0: babae gin man, we have to ano, realize that women are emotional.
1: Yes.
0: Kagang
1: yes.
0: Women niya is the lesser sex. Ang namin ko sa lesser sex, hindi ya kay mas nabuo ka mo sa laki ha. Namin ko ya mas physically imposing kag powerful ang lalaki.
1: Ti question tourney is ti tutod mambi tutod manggitbi ang ng babae ang lalaki. So ikaw nga nubya, may karapatan ka ba mangguba sa imo nga nubyo
0: wala.
1: Sa Facebook?
0: Wala.
1: Wala.
0: Adritso. Adritso ana ni nanta di. No.
1: Ti,
0: may karapatan ka no kay ti kuno sakitan kada
1: mambal sa self defense tourney hindi magsunod no
0: hindi ni magsunod self defense ang self defense ya dapat ya sa akto nga ginatake ka nagdepensa ka hiniya hindi na niya revenge niya
1: revenge
0: self revenge
1: okay may ara gani nga ano na ng quotation sa aton you cannot put the law in your hands.
0: Correct. No? Hindi mo butan sa kamot mo ang layi.
1: Yes.
0: No, mabalik ta to sa pamangkot mo, Tor Negab. Babae, nasakitan sa iyang nubyo kaya nubyo ng lalaki. Nagkad to sa Facebook. Kag dito nagpautwas.
1: Potwas.
0: Nangayo, nagmamalang ining lalaki ni babaidor, manyak, o kung ano-ano pa.
1: May HIV.
0: May HIV.
1: Kag ano ni, pasagod pa.
0: Pasagod ni. O kaksunta na lang na ang ginambala na ining lalaki ni ng babae ni siya, amuning iyang babae. Tapos ako ning gasagot. Pagbutang tan na lang tanan nga ginamba sa babae matuod. Butang tan na lang muna no. Kay ang laki ng babae gid man. Tapos ang ging munos ang babae sang nagpost sa Facebook bing babae amugin man to ang babae sang lalaki. Kag siya gid man bi ang nagasagot sa lalaki. Pagpalagay tanan no, even if granting for the sake of argument, it's true. Tutuod gid tanan ang ginambal mo sa lalaki. Pero gimbutang mo siya sa Facebook ina iya. Makasuhan ka gid na iya gyapon cyber libel no
1: okay.
0: Igo ka gid sa server kay nga ah.
1: Sa
0: cyber libel ang defense of truth truth is not a defense amo nang ginambal na sa Supreme Court.
1: Correct.
0: Biskan tuod na yang ginahambal mo sa ina nga laki indi niya depensa kay ang intention mo ang intention mo amo na saya ang ginapagbawal sang layi. Because you have caused ang intention nga agid bi ibutang mo gid sa Facebook nga ini nga lalaki babaidor ini nga lalaki pasagod no.
1: Oo.
0: Wala kay iban kung amo nang ginimo isa lang intention mo da nga maklaro hindi kay para pabalon ang publiko kag maghalong sa nubyo mo inaya kay para i-discredit ang imo nga nagluib nga nubyo.
1: Yes.
0: No para guba na
1: yeah. Para mahuyan.
0: Correct.
1: Para ma-embarrass.
0: Okay.
1: Para ma-humiliate.
0: Correct. I-humiliate para makabalos ka. That's a form of revenge. No, okay. Hindi na saya kay ang ibang daan basi magbasa lang sila ay ginahimo ko ni kay nga for awareness.
1: Yes. Apo man ko attorneys. Ang laki ayan ma file man sa babae.
0: Siyempre sa aton nga very very patriarchal nga society
1: do,
0: no.
1: Do wala no.
0: Hindi gina iya malaka lang gina iya pero mga girls.
1: Pero kung lakoy mo file ko attorney.
0: Gentlewoman, correct.
1: Huh?
0: Hindi atanan nga lalaki ha, gentlemen.
1: Oh.
0: So maghalong man kamo kay abi nyo, hindi pagibot it's wrong to presume that all men are gentlemen. Hindi.
1: Amo ni Guroga pinagustuhan lang kay mga lalaki, way ga file.
0: Wala oh.
1: Mga lalaki, it's time na nga mag-file kung pakauwian kita sa Facebook.
0: ang pahalo. Ikaw ginatudluan mo gid blator ni gaba mga kalalakinhan naton ang ano. Word of precaution so to women, no. Hindi tanan nga lalaki, gentlemen, women.
1: Yes.
0: Na kung biskan anong himuon nyo da ya pasudlon sa piyak ang dalugan pala po sa piyak.
1: Oh.
0: May ara gid nga lalaki ang madumot man.
1: Oh.
0: Remember, men are stronger than women.
1: Yes.
0: No, ang laki ya pag aggressive ang isa kung aggressive ang isa ka bahi, amo ni libakon ka. Gubaan ka ano sa Facebook pero pag lalaki ang naging agresibo alams na
1: okay.
0: No pwede na ya nga ipisikalon kaya sang laki
1: okay.
0: To the point nga base iya kung ang pinakanubo mo maano da is physical injury nakalain na base amo pa na yang itulog mo sa panghabang buhay so maghalong kita
1: the return na iso may mga gapos usually ng mga sagad na ni sila actually attorney Ace. Kay go Brasile anonymous account.
0: Ay,
1: oo. Amo nang budlay. Kay gagamit sila anonymous account. Amo nang ginagamit nila pangguba.
0: Oh, kay para hindi sila malakas.
1: Para hindi sila ma-identify.
0: Correct.
1: Meaning to say, Attorney Ace, kung anonymous, bao, ti daw ayaw-ayawan yun yung isa ka individual pangita, no?
0: Correct. Oh, actually, amo manaya ang
1: Amo nang problema sa ato niya cyber libel.
0: Yes, ang problema niya sa basta sa online platform gin man. Kahit hindi gin man stricto ya sa we can it's easy to make a dummy account sa tanan ng online platforms no. Wala pa man tayo gina-strictuhan sa mga online platforms nga before ta maghimo sa atong account we must show proof na kita gid na wala pa man na no.
1: Oh dapat gani i-amend nila dapat may registration sang diba? Pag-create sang Facebook.
0: Well I think eventually kay sa subong sistema no it's very easy to make a dummy account.
1: Yes.
0: And if it's very easy to make a dummy account, untraceable account, makapangguba kag gidya tawo ya.
1: Amo lang attorneys.
0: At ang, isa pa yung attorney
1: gabo. Ang gray area kag ang correct. Loophole ang sang layita.
0: Ang pangguba pa sang tawo ya. Okay lang na kung ginaguban mo kabalan. What if ang intention gyud sa pangguba kay nahisa lang siya sa katawo and then ang effects ang ginguban mo ya ang mental health mo can you imagine i-bash kaya sa Facebook
1: suffer anxiety
0: oh, ang depression anxiety, ang depression
1: di ba turnays ng suicide
0: the suicide gina yeah
1: oh, no?
0: That is the harm that can be caused. That's why Attorney Gab ang aton nga cyber libel 1 degree higher sa libel.
1: Yes.
0: Ang iyang penalty. Mas bugat ang penalidad sa cyber libel compared mo sa compared to the what you call this?
1: Ordinary libel.
0: Ordinary libel or the ordinary
1: amo lang nakita kung ano diferensya sa aton nga cyber libel. As practitioner to na isa, dugay naman taga practice.
0: Correct.
1: May mga kaso man tang yun na panghandol.
0: Kapilala ta ba dismissan?
1: Oo, ti. Syempre anonymous ang ginagamit
0: Attorney Ace. Kabudlay
1: man. Amo na I appeal to amo na you run for Congress Attorney Ace. Amo na advice sa aton nga mistro nga si Attorney Tanyada, you run for Congress and amend the law, Attorney Ace.
0: Budlay sa buong nga ama, si mga kabalo ka naman ang isyo sa ato ng mga Congress. Dari lang tayo sa ano.
1: Kag sa ato mga congressman man, ati, para ni sa inyo, take initiative to amend the law. Kahit may mga loopholes ang ato mga layi, especially sa cyber libel. So, manang ako niya opinion, Attorney Ace, it's high time lagid nga i-amend. I-include ang strict implementation sang registration sang Facebook.
0: Correct. Ako
1: tawag pangay sang aton national ID system, Attorney Ace.
0: Ang iba na
1: especially ang minors dapat why niya ginaallow nga may ara sang Facebook, pwede sila na yung victim sang mga sextortion, Attorney Ace.
0: Correct. Oh. No. Kung iallow gid man sila, no. There should be stricter terms and conditions like
1: yes.
0: Dapat siya may ara consent sang parents. At the end of the day, ina sila they're still under the obligation and protection of their parents.
1: Oh.
0: They cannot even enter into contract ang mga minor de edad,
1: yes,
0: diba?
1: Yes,
0: ko ako naman da, yeah, I agree, no?
1: Kinanlanggit i-amend.
0: Ang stricto butangan ginatay. Ko ako, my personal opinion on that matter is, it should be ang registration sa tanan ng social media platform.
1: Stricto on gid.
0: Stricto. Should be nga, if you want to register, if you want to make an account, there are the terms and conditions that you show proof that you are really the person making the account.
1: Oh. Diba? Kaya ako nga Attorney Asia opinion. Since Facebook ang ginagamit, dapat ang tagiyas ng Facebook mo like di. Okay, iyan niya Facebook.
0: Si Mark Zuckerberg. Oo, sa
1: dapat madalayag niya sa kaso kasi iyan niya online platform ang ginagamit sa pag-commit sang libel, Attorney Ace. Oo.
0: Ganyan kay T.
1: Amo lang kay Attorney Ace damo kaya loopholes.
0: Kadamo. Damo
1: sa pa. Siningalay. So, dapat kinalanggit damo nga revisions.
0: Correct,
1: and amendments.
0: No? Well, in fairness man niya sa ato ng mga lawmakers, no, the laws are always progressive ginawa.
1: Progressive and kinanlan may innovation
0: should,
1: man Attorney Ace.
0: It should be comparable with the changing times.
1: Though technology na Attorney Ace. From Nokia to iPhone. Di ba?
0: Oh, okay.
1: So ang layin na ito, lumumana. So dapat may ara gidya sang revisions para ma-improve. Kahit ang layita nag-evolve siya.
0: Correct. No?
1: Ang tawag evolve man, Attorney Ace.
0: Involve.
1: Oo, involve ka, evolve.
0: Oh, evolving gid man ang layin na ito.
1: Tiyan mo ng anonymous account that is very problematic, Attorney Ace. Doka ngayon na sa riding tandem na nag-maskara.
0: Tama.
1: Nag-bunet. Diba, Attorney Ace?
0: Ang point na is, ikaw yeah, you can commit crime with impunity because your identity is unknown.
1: Yes.
0: Mamana,
1: mag-commit sila crimes, especially riding in tandem, usually gabi.
0: Gabi.
1: Tapos nakabunet pa, naka-face mask.
0: Tanan.
1: Tiyan mo man sa cyber libel, daw nagabonit man sila tornays kasi anonymous account ang ilang ginagamit. Amo na nga ako niyang metaphor. Tornays.
0: Tama, tama na siya. Ano, if the, remember ang mga wrongdoers and criminals siya, sa tanan niya nga, in every iteration, no, ang ilang ginagusto, basta wrongdoer ka o criminal, ang identity nila, ginatago.
1: Ginatago.
0: Nila,
1: yes.
0: And, syempre, of course, itago na nila para they can do whatever they want with impunity. Hindi sila mabalikan. Amo yes. na hadlock sila mo.
1: Amo na.
0: Ha? Hindi sila mabalikan. Kaya kung mabalikan, ambal ko gani, Attorney Gab de Bla, ikaw saksi ka gini, wala isog sa atubang sang kurti mo. Miskan sino ka pa nga murderer, criminal, mamatay ta, kapila ka na. Pag-abot sa kurti, wala ka to bilis sa sulod.
1: Okay, gid.
0: De Bla?
1: Especially kung nara ka na sa sulod sang rehas.
0: Nakayelo ka to. Oh. Tapos ang tanang pagsulod mo sa kurti, isog pa ba yung aton nga hurado? Ay, hindi ka to pwede gani kaubo? Jutay ka.
1: Huwag ang muda. Maubo kasi ngitan ka.
0: Di ba? Hindi ka ito kapanikman. Hindi ka ito.
1: Okay.
0: Hindi ka giho.
1: Okay, Attorney Ace, muna, ang aton publiko, I hope maka-learn man sa sining, ano ba, sa sining layi, hindi lang magpinagustoy a post. Tanan yun a post, muna, pakalain sa aton isang katawo.
0: Oh, cyber libel na. Hindi nyo pag-imoon.
1: Paano, Attorney Isti? Sample, utang naman. Ginapost ang utang, may picture. Pero wala ipakalain. Ha? Panukot, Attorney
0: Ah, okay. Kung legitimate na panukot na ang nakabot. Legit, ba mabasa mo man eh. No, legit yun ang panukot niya. Hindi na sa cyber libel. Kaya nga, sa cyber
1: reminder
0: libel,
1: na yata.
0: Oh, ang cyber libel, the intention is important. Ang intensyon, no? Cyber libel. Ang intensyon makita mo na sa words gaging gamit mo sa post, no? Kung ang imong nanukot ka lang utang, oy Armando, sa pitsa 15 bayari na ko, imbang bayar ko. Amo man lang, hindi man na pangguba. Panukot na iya.
1: Panukot. Yan. Pero gimbot so, ang picture.
0: Panukot man.
1: So in short term is depende.
0: Depende
1: sa so context. Pwede ka panukot, pwede ka post sa Facebook. Pero panukot lang
0: panukot
1: yung intention.
0: Oo, ang intention mo. Hindi kaya mangguba.
1: Ti, may harayak isa agariak. Ti, naging post mo ito, nahuyaan ko.
0: Ti, inaya, subjective feeling ng nahuyaan.
1: Oh, iya na na iya.
0: Imo na, iya na iya. Oh. Ang ginabalikan na natin dahil siyang imong positive action. Di ba? Kung ano gid ba lang imo gimpost?
1: Ti, may harayak iba niya, Tornes. Ti, nahuyaan ni kuya. Kahit naging post mo ko, pwede ka malang tayo ka-message. Galing kita, huwag mag-reply.
0: Oo, oh, huwag ka mag-reply.
1: Gina-block. Huwag mag-inasin, Tornays. Huwag magpakita sa barangay kung pailan. Tapos ang info sa Facebook, nangakig.
0: Wala utang yun, no?
1: Oo. Kaya mga manog utang da, hindi ka mo yung mangakig kung gina-post ka mo, ha?
0: Correct.
1: Kahit di ka panukot mo lang yung inyong mga manog-sukot. So una, Aryo, mga manog-utang. Kanami sinyo ang utang. Kabut-buot. Pero sang tiyo na sang bayaranay, gakadula ka mo, daw mga ano ka mo, daw mga...
0: Gulilong.
1: Hindi, daw mga ghost, Attorney Ace. O, daw mga kalag ka mo nga nagkaladula na yun.
0: Kung manghulam
1: tapos
0: sila.
1: Tapos i-post ko mo sa Facebook, naigo ang ego nyo, kaya nahuyan ka mo, akig ka mo. Kag ma-file pa kamo kaso,
0: oh, kamo pa yung
1: mamahog
0: may gana.
1: Pa.
0: May, kamo pa yung may gana.
1: So, daw abusar, Attorney Ace. So, mga gapautang, i-post yung mga
0: nakautang sa inyo.
1: Manukong utang sinyo pero hindi nyo lang yung pag-ubon, ha? Reminder lang si ano ginapanawagan ko da si Juan de la Cruz.
0: Hindi pagkalipati utang mo.
1: Ang imo utang din hindi pagkalipati, ha?
0: Amo lang na. Hindi ka lang yung magdugang-dugang yung
1: scammer.
0: Na, hindi nyo pagbutangan. Si Amo scammer. Yung scammer may utang sa ako. Hindi lang amo na. No? Kung mag-post gig ka mo.
1: Kaya raya cyber libel.
0: Cyber libel. Nakitipang guba na na mo. Diba? Nga ang tawag mo scammer ako. Diba?
1: Siyempre, ma-hurt kid yung feelings sa today's. No?
0: Ang imo da
1: yan. Tawag mo scammer.
0: Correct. Diba? Gintawag mo na scammer kayo wala gabayad. Instead of to calling him scammer, butang lang da. Si Armando, tawag ni Kalimana ko yaman ng kutsi mo, wala kagyapon nga bayad. Abi pagbayad na sa ika-anom, kadamo man sa pamaagi.
1: Attorney Ace, dapat kung ginapost ka, so na-identify kang ikaw, gid.
0: Correct. Identity.
1: Hindi ka lang yung mag-assume nga ako, gid na.
0: Ay, hindi pwede.
1: Kaiban nga assume, ako, gid na, kaya nag-away kami.
0: Tigil-tig kay.
1: Mayara iban nga,
0: voluntaryo.
1: Ginpost ako, attorney, may mga gapamangkot sa akon. Singkuti din, di dampingalan mo niya, why? Nya ti circumstances iti ako na o ti way ka manuyan kay way ngalan.
0: Correct.
1: So dapat arangalan mo ang tsura mo.
0: Kung wala ngalan mo, arang itsura mo.
1: Kaya isa sa ma-identify kayo nga ikaw.
0: Kaya isa sa mga elemento sa cyber libel is identifiable ang yes. ang gimpakahuyan kag identifiable siya sa ibang nga tawo.
1: Kag doubtful pa na ang ngalan, Tornay. Iske damo, pres ngalan. Ikaw ganin, may pres ka ngalan eh.
0: Oy, kadamo.
1: Diba?
0: May araw ko kalang karbaw. Oo, tama. Amo nang hindi ko dahil kakuha ang bay clearance.
1: Oo, may hit. Oo, tungod nga may ara ka parehas ngalan. Oo. Kawatan pa sa karbaw.
0: Dito pa sa tayasan.
1: So, kinanlan identified para nga matumbok gid nga ikaw ina.
0: Correct.
1: Ikaw ang nahuyan. Kaya ba si nag-humaum ka lang or nag-assume ka lang nga ikaw na pero hindi gali.
0: Hindi pwede.
1: So premature ang imong assumption, assessment.
0: Ang isa ka elemento sa cyber libel is hindi kompleto.
1: Yes,
0: okay, dapat kompleto. That's one of the element of a cyber libel. Number one, okay, yung pakahuyan ka. Second, ang pagpakahuyan si mo pamaagi sa mga social media platforms. Third, dapat ya identifiable ka din sa post.
1: Dapat public ang post.
0: Public ang post. Fourth and fifth, dapat ya you are identified that other persons can identify nga ikaw yang ginanamin o ginapakhuyan sa post. Amo na ang klase nga identification.
1: So dapat public.
0: Public. Kag identified ka hindi lang ikaw lang maka-identify ha. Pati iban nga tawo ma-identify nga ikaw tuya ang ginapaiguan sa post. Okay. It could be kitaon, bisan wala ka pangalan, ara picture mo. Or biska wala ka picture, nakabutang pangalan mo, tapos may ibang nga detalye, nga kabalong ibang nga tao, nga ikaw gid na.
1: Bisan way ngalan ka ni Tornays, basta may picture?
0: Basta may picture, kaya because ma-identify sa ibang nga tao, nga ikaw yung ginapakahuyan.
1: Yes.
0: No? Amo mo lang na kinanglan, ma-identify sa ibang nga tao, nga ikaw ang ginapakahuyan dira sa Facebook.
1: So, grabe na gina, Tornays.
0: Uy, grabe.
1: Amo ni Subong daw, himuon kaya target. Sang imo kontra.
0: Himo ka kalingawan sa
1: iban. Kalingawan, o, sang iban. Kag ang ga-comment na, dalahig. Pati ang nag-share, Tornays. Di ba? Kung ang isa ka-author ya sang post na libelous or defamatory or pangguba, kag ikaw nag-comment-comment dra, nagdugang-dugang man sa pagpakuya, kag in-share mo pagid, pati Tornays ang ga-share, pati ang ga-comment, dalahig. Pero kung nag-like lang daw, okay lang.
0: Daw like yung okay lang.
1: Okay lang na ya. Ambal na sa aton din nga. Ano, na namangkot si amigo Tadagina. Kung ang like dalahig, singkuti hindi niya dalahig. So dapat makomment kagin.
0: Comment ka man. Ang ibalik ikaw man na masulat ka man to.
1: Yes. Kasi may aragi dapat siya participation.
0: Correct. Kung like
1: direct
0: lang
1: ya. Participation ang tawag ito.
0: Kung like ya.
1: Approval lang. Symbolical.
0: Symbolic.
1: Tornays, may mga palamangkutan nung taliguro ho.
0: Tapos na sa oras.
1: 10 minutes pa ho.
0: Oh, sige, direta i-google sa mga palamangkutan nun.
1: Tiba-tiba, Tornays, may ara naman biya 6 videos nga ginpang post sa social media. So, cover inasang cybercrime, Tornays. Hindi sa cyber libel ya, pero cyber crime.
0: Cyber covered na, not cyber libel. Pero covered na siya sa cyber crime na lain naton. Kaya ang aton nga cyber crime, damo-damo na ang cyber crime naton nga law, damo-damo na ya RA 10-10-175. Amo na ang aton nga cyber crime. Damo-damo na da offenses.
1: Amo niyo, Philippine Cyber Crime Prevention Act of 2012.
0: Gani RA ano gani 10175
1: ko ma-memorize story. Okay. So
0: inaya ang under sinaya nga laya damo-damo na offenses. Isa lang na ka offense. That's only one offense ang cyber libel.
1: Yes. No?
0: No, may ara daya mga hacking ba dira man na.
1: Kiti Tornays daw daw damo kisab lang nag-appear sa Facebook nga ginapang share. May mga pictures nga dokabastos. Na-share. May mga videos. Amo man?
0: Binastos man?
1: Oo.
0: Ano
1: may mga konbo pa. Oo. So, cover man ini isang cybercrime.
0: So, covered yun niya. Yes. Covered yun niya isang cybercrime, no?
1: Kalabanan ng Tornays, mga gailinaway, blanga couples. Nga nag-break sila. Nagdinumtanay. So, din naman niya, Tornays, ang laki nag-post ang ilang mga sexy videos, mga nude photos ang babae.
0: Well, ano,
1: so
0: yeah,
1: balos niya sang lalaki. Mm. Oo.
0: Ang ano is this, ang halungan nila is harap lang nang share ka sa mga nude.
1: Mm.
0: Harap lang na ang usual bla o migo mo, no? Bigitagay ko dabi sang nude be.
1: Tapos i-post mo.
0: Oh, tapos imbis kang hindi repost, kung ipasa-pasa mo na.
1: Oh, makasuhan ka man.
0: Makasuhan ka man. No, hindi lang niya sa ara man sa cybercrime nato, kagara na sa anti-voyeurism.
1: Oo,
0: Arab do connected pa na eh.
1: Yes.
0: So kamo nga mga manyak na sige ka pangayo sa mga ano, hindi niyo pagimu. Ako himuon niyo magin, make sure hindi ka umadakpan. Itago niyo gid.
1: Kagka hilig nila niya mag ano no, mangayo-ngayo sa mga sex scandals nga mga video.
0: No, kay ti kiss ka at ma-peak imo nga interest. Eh.
1: Kapin popular ang babae.
0: Oh, correct, di ba?
1: Puti, may ginakommit yung crime attorneys.
0: Ni ara. You're committing a crime when you, not by me receiving, but by sharing and by sending those videos to others.
1: Advice na to na itong publiko.
0: Sige, ma-advise ko.
1: Maghalong gid ka mo sa pag-post.
0: Amo na ning akon nga advice. Baton lang kamo sang skandal. Hindi kamo yung magpagwa.
1: Hindi nyo pag-share.
0: Pero kung baton kamo, basta, it ends with you. Diba, gentlemen?
1: Kagula, hindi man niya sala ang maglantaw, Tornace.
0: Correct. Biyara man ang educational purpose.
1: Hindi niya sala maglantaw.
0: Why tayo gina-encourage? No? Wala tayo gina-encourage.
1: Dapat rin na bla, Tornace, magtulok ka, ikaw may isawa ka. Kung magtulok ka sa babae nga gwapa, sala na, hindi.
0: Hindi eh.
1: Oh.
0: Oh, di ba?
1: Di pareho man na sa sex scandal kung magtulok ka sa nude or sex scandal da. Kagway mo yung share, okay lang.
0: Correct.
1: Okay.
0: Hindi nyo pag-i-share. Amo right. Na da. Para i-clarify tabla.
1: Hindi nyo yung pag-i-post pagid. Iba yung na-post.
0: Mas lalo hindi nyo pag-i-post. I-clarify ta kay base. Bala i-splice din aton. Okay. Ang among advice sa inyo ya, as much as possible, hindi ka mo yung mag-intra sa mga scandal-scandal. Pero kung miyara gin man nag-send sa inyo, hindi na saya kamo makasuhan. Basta hindi nyo lang niya pag-i-share.
1: Uh-oh.
0: No, do not. No, it yes. Should it should end with you.
1: Okay. Baka nami isang topiko tournament. No? May mga continuation pa ni. Sa dason yung mga episodes i-continue tani mga anti-voyeurism act. Sextortion, turn ace, common man eh.
0: Oh, very common. Kadamo sa mga horror.
1: Kung di mga gaan, 10,000, 20,000, 100,000, palapta ko na yung aton nga sex videos. Mga muna, sextortion ang tawag yung turn ace. Di cover man na sang aton nga layi.
0: Eh, paano kung ang bahay, ang baby girl na mabinangayo sino?
1: Ang lain di, turn ace, kung ang bahay, pamahog sa lalaki.
0: Oh, ano ang makasuhan bala? Yung pag si baby girl mo, hindi mo ko pagtagaan 10,000, isugit ang misis mo.
1: Ati, director days, tapos yung gina. Ati, naway na ito, restor na is.
0: Naway na.
1: Ano na, 1:49, so may 6 minutes pa ta. Ati, yung mga palamangkutan yun nyo da, i-reserve na lang na sa aton nga next episode. Kaya daw, ati, kulang yun ang chimpo
0: ta. Tapos, medyo untatunta na ni Binga. Kasi,
1: pero, ati, realidad tornays damo gid sa amo ning cases
0: there's a lot
1: so kadto kadi sa law of justice damo cases ang cyber libel tornays
0: cyber libel gid
1: puno-puno dang aton nga ano docket
0: correct
1: sa prosecutor's office pala
0: correct no
1: ti kun ako gay maglantaw ni ang ini nga kaso do mga
0: well ang isa ko ba lang nga critic sa ina nga sa cyber libel
1: do ka mga ginagmay man lang nga kaso
0: no? I understand nga sakit
1: gid man sa aton judiciary
0: mabash kita no? Oh. Pero ang critic ko gid sa cyber libel naton nga law is ara ba lang nga away tupad balay tapos yung cyber libel mo tapos intra mo pag ijay korte be
1: gani
0: kagang legal system naton oh. Galing kitib the law is the law. Pero ti gagamit man na sa amo.
1: Ti gaklag ang docket sa court.
0: Gaklag diyan da kadamo sa mga heinous crime
1: da. Kakaapektuhan ang aton nga mga hearings da. Kung sa cyber libel.
0: Kakaapektuhan ng administration of justice.
1: Kag ang budget sa Supreme Court.
0: That's true. Galing kay the law is the law and we cannot do anything about it.
1: Ako niya advice sa public ti kung mga ginagmay mo lang ti dapat
0: binaranggay na lang na.
1: Amo na gay attorneys ga matter man kung how strong you are. Mentally tough ka or emotionally tough.
0: Mm.
1: Ga depende man sa tao kay hindi man tanan nga ginabash, ga retaliate.
0: Correct.
1: May araya gina-ignore na lang kiti mentally tough.
0: Correct.
1: Emotionally strong, Tornace. Ace. Why aga ka depressed?
0: Mm. Namian pagani eh.
1: Gina-ignore.
0: May iba gani nga namian pagid kay any publicity is still a publicity.
1: Yes. Mapopular pa siya.
0: Correct. May amo na, may kilala kong amo na, na biskan tuod infamous. Okay lang sa Yagyapon.
1: Yes, kasi nagadepende ni sa kung ano sa klase nga tao, ano klase nga values, kag personalidad tornays.
0: Correct.
1: So, hindi atanan nga tao, i-bash labi, apektado, may ara, iban nga, why lang, wala pakialam, tornays. So, amo ni mga tao nga dapat nato ni, ano ya,
0: i-emulate.
1: I-emulate, o, mga listeners na da, no? So, hindi tayo magpaluluya. Dapat mentally tough ta, emotionally strong.
0: Correct, correct.
1: So, amo nang advice ang ato nga mga Greek philosophers, Tornays. Balan mo, Tornays, may ilik magbasa sa mga, mga writings niya ni, ano eh, Socrates.
0: Hindi tanang nga issue dapat natin sa pakon.
1: Yes.
0: Okay, kung tanang nga issue sa pakon nato, naiubos ang atong
1: oras. I-ignore yun.
0: Correct. There are other issues. You choose your own battle. We choose our battle sa isa kaadlaw nato, no, sa atong pangabuhi. Because kung tanan na patuhulan nato, ay naku, ang mga importante nga away nato niya, wala na.
1: Choose your own battle.
0: Diba?
1: Oh, at the right venue.
0: Correct.
1: Returnays,
0: okay, hindi right venue ang social media platform. Remember yes. that.
1: No,
0: kung may nakasala sa imo, hindi right venue ang social media.
1: Social media.
0: Instead nga, ikaw ya ang madaog, ikaw pang mabalikan. No?
1: That's right.
0: Di ang right venue, barangay.
1: Sa so barangay. Dito sa korte.
0: Okay.
1: Tornays, ato na lang i-greet ang aton nga mga amigo. Pasalamatan aton nga CEO, si Doc Ramil Uy, sa paghatag sa aton ding time slot. Ngagin panugyan agin ano ya ginalaw ang aton nga Integrated Bar of the Philippines sa paghiwat sa sininga programa kada semana. Tornays, may ara ka tamyawon, may 2 minutes pa tawo.
0: Akon nga amigo ko gali no ang sa si Denjo Taneo sa Japacor bag-o lang abot halin sa Japan. Tapos wala pa kuya pa sa lubong.
1: Do permi na glago amigo ta. Kisaga ka kita o sa airport?
0: Ay sus dumadamo kwarta na ya.
1: So akon man ginatamyaw dang aton nga presidente sang Western Mindanao, ang presidente sang IBP Western Mindanao, Muslim sa Tornays, taga Lanao del Norte. Mm. Si Attorney Noom. Ang iya Facebook si Attorney Noom. Attorney Noom. Good afternoon. Kag nag-inquire ko si Attorney Ace kung paano mangin Muslim.
0: Naman.
1: Hapos lang ko mangin Muslim. Why lang, nag-inquire lang ko. madali lang, Attorney. Madali lang maging Muslim.
0: Natawa ba lang? Anong ambas ang tambal niya? Pila kabilog imo asawa siling sang Muslim? 3. O, abi ko ang asawa sang Muslim, 5. Ang basang Muslim ay Kristiyano na na.
1: Tornays, okay. Way na kita sang chimpo. O, kanami sa atong discussion tani. Ti, ang chimpo hindi na magtugot.
0: Sige. Until next time.
1: Until next time, mga ka-K5. So, ining inyo lagad, Attorney Gabriel Cinco, kaga kong partner si Attorney Ace Joseph Katakutan. Madamo, gini nga salamat. Ka-good afternoon sa inyo tanan.
0: Ngayong hapon.
2: K5 News FM. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3. Mabakas,
4: magabot ka. Subong nga adlaw, storyahan ta. Paano bala ang D3 Bio makabulig sa may mga edad na? Dr. Ramil, ano gid balaga tabo kung gatigulang ang lawas?
5: Kabalo ka, sir boy, kung gatigulang ang lawas, damo na kaginabatyag, di na ka matunawan. Piktado yung digestion mo. Kung tigulang ka na, perti na ka-weak ang imong immune system. Imo mata, piktado na. Perti lang gid ya ka damo, sir boy. Kaya nga once nga ga-edad ka, imong homeostasis sa imong sulod lawas, siyempre, hinay na.
4: Hindi ang balance nun.
5: Kung katigulang ka na, lain ang imumudo kumparar mo sang bata ka pa. Happy ka pa ya sang bata ka pa. Pero kung may edad ka na ya, kung di ka ulian nun, nang irritable ka. Kaya apektado na ilang brain. That's why, sa mga senior citizen, kung palanggaan nyo ang inyong mga lulu-lula, tatay, nanay, dapat painumon nyo D3 Bio. Nga, ang D3 Bio, dako makabulig sa ilang mga digestion.
6: Mm-hmm.
5: Ang D3 bio, dako makabulig sa ilang mga brain.
6: Mm-hmm.
5: Tungod sa ketones, sir boy. Kag hindi sila dali uli anon. Pero ako ya, way pa man ko malulo, way pa man ko matigulang, mm-hmm. subong pa lang gainom na ko sir boy sa ano?
6: D3 bio. Every man, day, no?
5: Preparahan ko akong pagkatigulang.
6: Kaga hindi lang na amo ang epekto sang pagkatigulang sa isa ka tawo, no? Ang mga katigulangan naton ilabi na gid ang mga babae, mas prone sila sa balatian nga ginatawag naton nga hypothyroidism. Kag ang medium chain triglycerides nga makita sa aton D3 bio ang nagapasaka sang aton nga metabolismo. Ilabi na gid sa mga katigulangan no nga nagahinay ng ilang metabolismo. Kag ini amo ang maka-counteract sang hypothyroidism. Kag sa mga kababainhan ang nagasaka nga incidente or kaso sang autoimmune thyroiditis but silingon ang imo nga kaugalingon nga immune system ginaatake ang selula sang imo thyroid nga nagatugas ang paghubag sini.
3: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
4: D3 Bio promotes sleep by encouraging good bacteria in our gut that produce serotonin, nga gihimo melatonin, nga gapatulog sa aton mga tigulang, thereby helping their immune system regain its former glory, no? Kung tigulang ka na, ano pagid?
5: Anong solusyon sa weak nga immune system, sir boy? Hatagan mo si Kandari, ano, ikaduha nga immune system.
4: Exactly, Dr. Ramiro.
5: Nga makita sa D3 Bio.
4: Nga, ra sa D3 Bio. Ang D3 Bio ya, waay labot kung compromise ang imo original immune system. It will act on its own, defending your body sa ginatawag ng mga invasion of pathogens. Virus man na, bacteria man na,
5: fungi man na,
4: parasites man na. Patyon siya ni D3 Bio kay may monolaurin nga alin sa medium chain triglycerides.
5: Sir boy, akong palainom ka D3 Bio. Siyempre, permi na ito ang ginabalik-balik ang medium chain triglycerides kag monoglycerides, no? Di lang kayo mag-protect sa mga senior citizen nga may ara compromised immune system halin sa mga viruses, bacteria kag other harmful pathogens. Ini nga mga components ang D3 Bio may kaya nga magsuportahan ang mga elderlies sa pag-fight sa gitawag cancer.
4: Uy!
5: Paano? Gina-promote niya ang apoptosis. Ano yung apoptosis, sir boy?
4: Suicide, no?
5: Suicide.
4: Cell-suicide sa mga cancer cells.
5: Kag ang mga metabolic disorders, nga amutan niya mag-increase ang risgo sa pag-acquire sa heart disease, mapalayo niya, sir boy. Tungkol kay nga man, may ara, good cholesterol ang D3 Bio.
4: Kampiyon.
5: Kag ang good cholesterol sa D3 Bio, amutumang hakot sa mga bad cholesterol mo para ma-clear ang mga alagyan. Likaw stroke eh, likaw man diabetes. Kag ang pinakalala, sir boy, ining inflammation nga wala takabalo nga gakatabo sa aton sulod lawas.
4: Correct,
5: so,
4: no?
5: D3 Bio, amo na ka nami kag kamabun binuligon sina nga klase nga suplemento.
4: Kampiyon.
3: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin ulo ko na ibaluan ko nga taas nang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas mga butika. D3 Bio. Health. News DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako galing si Arjen, nagkantot sila ito sa nagligad. Sige sakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Ula ang sakit sa ako. Tutunan, alamat sa Mighty
3: Mighty Six. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
12: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule. Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
14: Kusang tabuyan. Kadang wala ka pa kainin sa gluten na ga labo akong tanawan. Kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inong sa gluten na. Nagpasalamat di ko kay na dulatanan. Kada ko bisang magulid sa aking kalawasan.
15: Nutrinamax Capsule and Nutrinamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. Number one, K5 News.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Day, Aryo, tulahan ng gagmay nga isda. Grabe na gidabi kamahal sa mga balaklon subong eh.
1: Ay, amo man gani ka eh. Bisan ako rin, hindi ako kahibalo mag-budget sang kinitaan mo.
0: Ay.
1: Balon pa sang duwa ka bata nga daan.
0: Sige lang bala, Day. Dublihon ko pag idang kapisan ko ah.
1: Din bi mahi ko makuha ko civil service. Dason bulan na.
0: Pwede ga. Pangitaan ta lang sang paagi ang inubayad mo sa exam.
1: Oo nga. Barato man lang na. Kag kun makapasa na ko, kaluyan makaobra na ako sina sa gobyerno. Kag makabulig na ako sa pangabuhi taga.
0: Basta pangabuyo lang kita ga. Makatibawas gid kita.
1: Gan man.
0: Sige na. Lutuan na natong sudanta kay basi gutom na itong mga kabataan.
1: Ate, oo ga.

0: Okay. Nalipatan ko pang payong ko. Gabi nga lang kiinit to. Kalapit na gid lang sa nalakton ko. Ay, lumalipong ko sang init. Partig siya kainit niya. Malapit na lang ako sa Changi. Ang tapos ko bakal isang habon. Manghulom na lang ako. Tapos maluto pa niyaga. Puli subong si Jesser eh. Anika? Kasi Miga Cheding manaw. Miga! Mayong odto!
1: Uy! Mayong odto, Miga Maylin!
0: Baudo sa ako, kita subong ah!
1: Oo, Miga. Naghapit ko di gali sa Changi, mabakal ko sang face mask eh.
0: Amo bala? Eh, din ka subong ko, braw!
1: Ay, kwan! Ara, nagakasual ko sa City Health.
0: Ay, gali ka, Miga?
1: Kay dasun bulan, makuha ko sang civil service eh.
0: Ito on!
1: Kagbasi makapasar, kag kun mag-apply ko sa gobyerno, basi dasig man lang iyak, titi. Nag-volunteer na kong adaan eh.
0: Latuod ka, Miga?
1: Oo, bala. Ay, ikaw, haw. Anong plano mo?
0: Kun, Miga, ang tuod, gaplano man ko nga mag-take sang exam.
1: Ay, di upo na lang, tae.
0: Ay, sige.
1: Ay, oo, oh, gali. Gusto mo mag-volunteer? Pati gayon, tae. Huh? O di gani, ba si gusto nila nga magdugang casual employee sa City Health? Hambalong taka!
0: Ay, sige!
1: O di gani, ba si gusto nila magdugang sang employee sa City Health? Hambalong taka, dayon
0: ah! Ay, Miga!
1: Ako ang bahala, Miga! Miga, ay, taba!
0: Ay, Miga!

0: news.
1: Good news? Ano ka? Nagdaog ka sa SBL?
0: Wala ah.
1: O di ano man gali.
0: Kagapon bala, nagkita ay kami ni Miga Chiting. Nag-obre siya sa City Health bilang casual employee. Kaginambala niya ako nga basi ko nung may bakante, pati gayunan niya ko. Uy, ari-ari oh. Uy, nag-chat sa gali oh. Halaga, makaduko ko nung sa City Hall. Basi ko nung kung interviewon ko. O, ari-ari oh. Hala.
1: Buot mo silingon. Maobra ka sa City Health or sa City Hall?
0: Sa City Health, ga. Pakatuon lang ko niya sa City Hall, basi. Ikay basi, mapermagur ko to kontrata or ano to. Ga, rinaga. Panunggod na ni ga. Ga, kung makakuha ko civil service, kag makapasar ko, basi kaluyan, mangin regular employee ako sa gobyerno.
1: Maayo man tani, ga. Ugaling. Ang mga bata, taya, paano?
0: Grade 2 pa lang man, ka-grade 3 mga anak ta. Pwede talang na sila i-duludulong sa eskwelahan. Gani, sige nang ga, pasugtin ako ga, please ga.

0: Mga anak, malakat na ako, ha?
1: Mama, ang balon ko.
0: Si papa mo na lang maputos na. Kaya gadali ko na.
2: Mama, ang bayo ko, naplancha mo na, ma.
0: Ha? Ay, aguy! Ay, alanak, sorry, gadnak. Wala ko naplancha. Ay, naburawan ko kay kapoy, gadmi, eh. Kasako, big kagapon sa City Health.
3: Ga, pila pa lang kasi mana na nga obra. Daw hindi mo na matipanan ang mga kabataan tao. Abi, untat na lang daga. Kaluluwi sa mga bata tao.
0: Ay, Jester, hindi pwede. Kinahanglan kong obra nga ini. Tungod para man ini sa aton ga. Abi, palihog na lang bala. Ikaw dani atipan sa mga bata.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imunlamas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imunlamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtigulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantoxilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
0: akong tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Nga importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
8: Ako isama na nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule dahil 3 years ago na problema ko akong na cholesterol na taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsusta ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manitan.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Kusan tabuyan. Kagang wala ka kakainom sa Luterna, galabo akong tanawan, kag ang sakit ako nga tiil. Try ko inom sa Luterna, nagpasalamat di ko kay na dulasanan, kada ko gitang mabulid sa aking kalawasan.
10: Luterna Max! Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
11: Mapakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ka! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Klinika Deo Fresh. Available now.
11: I Care Gold.
17: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury.

0: Ga, si Inday nagaubo, kaina pa na pag-abot ya?
1: Ga, ikaw lang man, biatipan, biga. Galain mong daan pa matya ko sa sobrang nga kakapoy.
0: Ano?
1: Kada mo gidabis ang ginasist ko kaina eh.
0: Ay.
1: Lain matya ko ga.
0: Ati sige, pahuway lang da.
1: Salamat gid ga ah. Mauna lang ko tulog.

0: Ma'am, pwede mo kami mauna, ma'am. Grabe na gidabi ang baruko sa bata ko, ma'am.
1: Sige, sir. Dali lang, sir. Hadi ng bata mo, sir.
0: Ay, ato sa kay mama niya, ma'am.
1: Ate, sige, tawga to si mama niya, sir.
0: Ay, ara, nagalis lang, ma'am. Arang bata ko, ma'am, nga babae, ma'am.
1: Ate, sige, sige.
0: Day?
2: Ma'am, mayong aga.
1: Day, galain matiyag mo. Ate, sige, sige. Bungkola na, anay. Okay, si doktora ga preparar pa, ha? Kapamahaw ka na. Bebe, dali, bebe. Kay kung gusto nta ka.

0: Daí?
1: Pwede sa na.
0: Daí?
1: Kapoy ko.
0: Di na bing mayo kung pauntad ka nilang da sobra mo. Ang mga bata o nagabalatian. Wala gin sa may matipan. Nag-leave na ako sa trabaho ko para nga magbantay na lang.
1: Kunapi. Maguba na yung record ko kung mauntat kung kag maghala ko ka-absent. Mas mayo gid na yung makita nila nga active ko. Kay kung makapasar ako sa exam sa ano na gani?
0: Civil service?
1: Ti, automatic na yadayon.
0: Ti, paano kung hindi kaabi kapasar?
1: Chester, bala mo. Abi, hindi man bala maghambal sa amo sina. Dapat positive ka.
0: Ano abi kinagkapiktuhan ng kabataan tay? Bangod lang sa handom mo.
1: Sige lang palaga. Kay kun ma-regular na ako, mabawi gid ako sa inyo, labi na gid sa imo. Promise na.

0: Mama, may meeting kami karon. Di ang mga parents makadog ito, Ma.
1: Kami man, Ma.
2: Mga anak, alang-alang gid si Mama, supong. Mahabisita nga daan ang province karon eh. Hindi pwede nga mag-absent ako.
0: Di, Ma. Ikaw gid na yung atid, Ma.
2: Ay, te. Si... Nak, si Papa niya na lang. Ay, madali lang kay nagapaligo pa siya. Hambalon ko siya nga siyang ma-attend.
1: May work man si Papa, Ma.
2: Ah, pwede lang na siya yaka-emergency leave, ya?
1: Ay, oh.
3: Ah, Mylin, ga?
2: Ga. Dali pala, ga.
3: Ga.
2: May mga meeting ang mga anak taho. Ikaw lang biyan ay attend kay mabisita nga daan karon eh. Ang province mabisita to sa amon.
4: Ano kay bilang importante para sa imo? Ang mga anak mo o kun ang obra mo nga wala sang kasiguruhan?
2: Yes, sir. Ano ang ginapangwakal mo man?
4: Ini nga tuig eleksyon na eh. Kakun mapirdi ang mayor nga ginubrahan mo. Pahalinon ka mo. Kagisa pagid. Wala sang assurance ga kun makapasar kagin man sa civil service exam, mabaton ka na yun. Ito, nag-ausik ka lang sang tiyempo mo sa trabaho mo ngayon.
2: Yes, sir. Hindi na ako magpaatag pa sa imo. Kay ikaw mismo kahibalo sina. Kagisa pa, dako ang bulig ko nga... kung makaobra na ako?
4: Kaya mga bata mo, kaluluoy! Wala ka na sa panahon sa mga anak mo! Sakon! Pati ang pagkailoy mo, nalipatan mo na eh!
2: Jessel, ano ka ba? Dapat intindihon mo ako! Kay para ini sa aton! Para sa palaabutan
4: na! Tama na! Tama na ina! Mylin! Tasong bulan, ha? Untat ka na da, ha? Hindi na pagulat na nga maglain pang buot ko sa imo kag maglain ang buot sa mga anak mo sa imo.
2: Yes, sir!

Amo ina ang problema ko. Oo, ako unko, hindi ko na maatipanan ang mga bata tungod sa kakapoy ko man. Pero ang ginaobra ko subong para man sa ina, kag hindi gid ako maintindihan sang bana ko. Nagpadala gid ako sang sulat sa inyo programa agud magpangayo sang nagakaigo nga laygay. Madamo gid na salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Mylene.

0: abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Mga ka-K5, ang aton oras alas 2:35 na sang hapon. Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Every Friday, amuni ang aton nga programa. Bali, nagasulod kita pagkatapos na sang drama. Kay may mga programs diri si, or may program diri si Attorney Gab, kag si Attorney Ace, no?
1: Yes.
0: They are from
1: IBP.
0: Yes. Oo, kuya. Nami na ni subong kay ti ang aton nga mga utod nga may mga problema legal, pwede na makapamangkot sa ila. Kag ang inyo nga mga questions sabto na sang aton mga amigo nga mga abogado dari sa K5 News FM. Salamat sa mga KSS members nga nagapamati sa program It's Your Time to Shine.
1: Yes,
0: may araw din ay every Friday. Mm-hmm. Ginahulat-hulat nila sa gihapon ang drama Pinanid sang Gugma or The Pages of Love. Thank you sa kay Ma'am Orlita Malvas and Ma'am Orlita, salamat din sa mga taga-barangay Handumanan nga nagapamati man sa Friday edition sa nga itong program, It's Your Time to Shine. Good afternoon sa inyo. Ka-K5 Rymuel or ka-K5 Renz, our friends from the technical department, please. Okay, ara na.
1: Tita Shai.
0: Yes, kuya. Good afternoon.
1: Good afternoon, Tita Shai. Good afternoon sa tanan-tanan. No? Good afternoon man sa kay Ma'am Arlene Reyes, tagapamati siya sa Handumanan, Tita Shai. Good afternoon sa inyo, tanan sa Handumanan, kag sa mga nagapamati sa may hapon man sa kay Tita Choli Colladog sa barangay Pilisa. Good afternoon, Tita Choli Colladog sa Chocolado Store. Good afternoon, nagapamati siya sa mong Tita Shine.
0: Kuya, balikan ko lang ang istorya kay Ina sa drama nga Pinanid sang Gugma. Ang kuhan ka ina, ang problema sang mag-asawa, very common nga problema diri sa Pilipinas, kuya, pero amuning dapat maintindihan, no, nga diri sa Pilipinas hindi lang tatay ang nagatrabaho, pati nanay nagatrabaho na, kay syempre hindi makaigo ang kinitaan sang amay, hindi makaigo ang income sang tatay, no? So ini nga mga bagay dapat maintindihan na ini sa mga kabataan. Dapat mapaintindi nyo na ni sa mga kabataan ninyo. Parang ang kabataan abi nga nakaintindi na sang sitwasyon, sang ilang mama kag papa, hindi na sila mag-demand. Makita nyo na gani, bisan sa graduation, may mga kabataan nga mag-graduate, wala gani isang upod nga tatay
1: nanay
0: or nanay nga nagasaka sa stage, no? May araya ibanti. So wala man lang sa ila, kaya nakaintindi sila ang ila iloy or ang ila nga amay. Ato sa abroad, no, may ara man nga wala na tatay, single mother ang mama niya. So nakaintindi siya nga ato sa abroad nagatrabaho, so masaka na siya sa stage nga siya lang isa, no. Why isang kalain sang buot sa bahin sang anak or sa bahin sang bata kay ti nakaintindi siya nga amo na ang sitwasyon. Kay kun ara lang sa tupad niya si mama niya, paano siya makaiskwela, paano siya magastuhan sang iyang mama, kay siyempre wala income. Ang rason sang mama kun nga nag-abroad or nagtrabaho sa malayo para nga ma-sustain or mahatag sa bata ang tanan niya nga mga kinahanglanon, especially ang iyang pagduon. Kaya hindi pwede, kuya, nga hindi makaiskwela ang bata. Dapat makaiskwela
1: gin.
0: Oo, kay kabalo naman kamo diri sa Pilipinas, kabudlay man mag-apply sa trabaho kung wala ikaw sang tinapusan. Kay bisan mag-apply ka gani, bagger sa mall gani, ginapangita na nila gani, college graduate.
1: Kung high school,
0: oo, kabudlay.
1: Kung high school graduate,
0: high school graduate, pwede ka maka-apply da janitress, pero janitor, driver, pero tikabalo naman ka mo ang mga iloy kag-amay na to, hindi mo na sila gusto,
1: yes,
0: nga hindi mahatag or hindi kita makatapos sa kolehiyo, kay kabalo sila, gamay lang man ang imong sweldo, kung mag-apply ka sa trabaho, nga wala ikaw sa tinapusan.
1: Pwede man part-time job.
0: Oh, amo na, kuya, hindi na iya pwede mag-part-time, part-time. Kaya gamay imong, mabayad ka sang balay, mabayad ka sang kuryente, mabayad.
1: Ay, okay.
0: Oh, kuya, kinahanglan, importante gidya kuya, may degree ka para dako-dako man ang sweldo mo. Bisan gani magsweldo ka gani, ano eh, 20 mil kulang pa gani eh. Kung nag-aarkila ka sang balay, kung nag-commute ka, adlaw-adlaw, gagasto ka sang pagkaon mo. Kulang na gani kuya eh. Pero kunti, siyempre, kunti, dari kaya maadara ka sa lugar nga malapit sa imo ginaubrahan, dara ka maarkila, kagkabalo ka lang niya mag-ulo agwanta, may depende sa gihapon, no, sa diskarte sa tao. Pero kung may pamilya ka, may mga kabataan ka nga nag-eskwela, dapat mama kagpapagidya ang nag-obra. Oo, mabayad pa na sila sa kuryente, sa tubig, arkila sa... Diyos mio, kadamu-damu sa balayaran. Di makaigo na. Kung si papa gamay ang sweldo, syempre pati si mama matrabaho ginaya. Dapat ang bana man nakaintindi man sini. Nga, kung siya lang ang saligan, syempre hindi siya maka... hindi makasarang ang iyang income. Ang problema kung kay isa is time management.
1: Correct. Time management.
0: Yes, oo. Kabalok kita, nga busy kita. Pero ti, pwede man na maidiyahan eh. Ang mga, hindi man manami abi para sa mga kabataan. Nga bisan PTA meeting, daw hindi ka maka-attend. Hindi man manami sa kabataan nga halimbawa kung may honor siya, may award, hindi ka gid ka-attend.
1: Ay, emergency.
0: Siguro may mga panahon lang na nga hindi ka maka-attend, pero dapat may mga panahon man nga maka-attend ka.
1: Kung may time ka.
0: Time management. Pangita isang ideya, kay pwede lang man na eh. Mm-hmm. Actually eh.
1: Correct.
0: Because I've been in that situation before eh. I am also a working mom. Kaghalos wala ko gani panahon sa kabataan ko. Pero may ara gid ko na iya gina-designate. May ara gid ko na iya somebody na ginaayo na kun pwede ang kabataan ko hindi pagpabayian. No? Ara na iya sa imo nga iloy. Kung paano mo i-manage, no? Kabalo kita nga kapoy. Kabalo ko, no? Nga puwerte ka kapoy para sa isa ka babae ang magtrabaho. Kay pag-abot niya na sa balay niya, maluto pa na siya, matigang, malaba pa na kuya eh. Manglaba, utanan na iya. Kay wala sang timbang. But, you know, para sa ako niya, pwede mo gina iya maidiyahan, no? Kung ikaw, isa ka iloy nga nagatrabaho, kay hindi man pwede nga give up mo ang imong trabaho kay sayang man ang income. So time management, okay? Las 2:44 ang aton oras, mga ka-K5.

Mayong hapon sa kay Inday Jingle Tigar. Thank you, Gid, sa mga utod naton dira sa Barangay Granada. Sa mga suki man naton sa Barangay Mansilingan, good afternoon sa inyo, Mambings Delphine. Thank you very much.

0: Salamat man sa kay Inday Chona sa Panta Barco. Yeah. Thank you very much sa mga taga-barangay Kabugwason. Ano, puro Kabugwason gali sa barangay Mansilingan.
1: Kita siya.
0: Yes, kuya.
1: Ngayong hapon gali sa kay ang papuhon nga driver nga si Tito Boyet. Good afternoon, Tito Boyet. Nagkapamati. Nagkapamati siya sa mong Tita Shine sa atong.
0: Gabiyahi siya sa mong. Sa mga pasahero ni Nung Boyet.
1: Mayong hapon
0: lang sa inyo. Nakatune in, gali siya sa mong. Tulukan nyo dahil lang inyo nga driver gatalikod balang na guwapo na eh.
1: Yes, good afternoon sa kay Tito Boyet. Good afternoon man kay Ma'am Veronica Delgado Recto, nagpaki-greet sa KSS Federation Officer Ilog Area watching live from Kabangkalan. Good afternoon sa imo Ma'am Veronica kag kay ang best friend ko nga si Shanley Villarino nagapamati man kag si ang mama niya nga si TM Stilato. Good afternoon sa inyo.
0: Ari na lang kuya para sa mga drivers nga nagapamati right now. May good news kuya. Oo.
1: Sana all may good
0: dali
1: news.
0: Dali lang gid kay gina-prepare kong akon nga kwan background but, music.
1: Sige Tita Shine. While ka prepare si Tita Shine. No? Good afternoon sa kay Ma'am Ninette Leon Corsiga nagapamati siya subong Tita Shine Sir Darrell Natividad, good afternoon.

0: Ma'am, pasita lumukso maayong hapon.
1: Think about...
0: Nahidlaw na siya kuno kuya sa tingog da.
1: Say we wanna make it a better place for children.
0: Manong Boyet, good news ni Manong Boyet. Okay. Para sa tanan-tanan ng mga drivers nga naga-monitor samtang nagabiyahe sang ilang mga pribado nga mga salakyan, kag pampubliko nga mga salakyan. Para sa mga jeepney drivers, para sa mga taxi drivers, ano ang tughong sang inyong salakyan? Diesel? Krudo? Ang siling sa Department of Energy, base ko no maglabot sa 9 pesos kada litro ang mabuhin sa presyo sang diesel by Tuesday, by next week na. And sa presyo sang kerosene, mga 12 pesos kada litro ang mabuhin. So duha lang ni, may price rollback kita sa presyo or sa diesel kag sa kerosene, mga kag K5. Pero sa mga nagagamit sang gasolina nga fuel para sa ilang mga salakyan, madugangan ang presyo sang gasolina, mga kag-K5. May price increase sa presyo sang gasolina, 1.60 tugtob 1.70 kada litro. Ang siling ni Rino Abad, Director sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, amat-amat na kuno nga naganubo ang presyo sang langis sa world market. That's good news, kuya, para sa aton nga mga utod nga mga drivers nga naga-monitor right now sa It's Your Time to Shine program. Sini nga Biyernes, siguro hindi na kami ni Kuya Kenneth makabasa sang aton kapalaran or sang aton horoscope for the day. By the way, tomorrow is Saturday. Ang forecast diri sa pag-asa, posible nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes sang gabi o kung Domingo sang kaagahon ang bagyo nga si Hagupit. Actually, si Hagupit amo nang international name sang bagyo nga ato pasubong sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. And once nga magsulod na ini siya sa teritoryo sang Pilipinas, ang iya sini nga manginngalan si Bagyo Kaloy.
2: Bagyo Kaloy.
0: Si Bagyo Kaloy, alas 3 kainas ang aga daw isa ini ka tropical storm nga may kabas kugon nga 75 tubtob 90 kilometros per ora. Ang LPA nga nagdala sa mga pag-ulan dito sa area sang Mindanao and sa Eastern Visayas area. Nalusaw na ni siya, mga ka-K5. So masunod, bagyo na si Bagyo Kaloy. Once again, si Bagyo Kaloy masulod kuno sa Philippine Area of Responsibility sunod sa pag-asa sa Sabado sang gabi or Domingo sang kaagahon. Alas 3 kaina ang iya sining kalayuon or nakita ng sentro ni Bagyo Hagupit sa kalayuon nga 1,615 kilometros gikan sa nasidlangan nga bahin sang northeastern Mindanao. Kadasig sang iya nga movement, kuya, padulong or palapit sa Pilipinas, 20 kilometers per hour. Las 2:52 ang aton oras. Happy, happy, happy birthday sa mga naga-celebrate sang ilang birthday today. Hindi na kami ni kuya maka-horoscope sini.

0: Ari kuya, may birthday greeting kita. Good afternoon, Miss Shine. Belated happy birthday sa youngest son ko, Emmanuel Despe. Happy 10th birthday.
1: Happy birthday.
0: Sang May 2. So May 2, pagalit ni siya nag-celebrate sa iyang birthday.
1: Dungan sila ni Mama.
0: Emmanuel, happy birthday to you. Dungan ni Mami Joy sila birthday no May 2. Ma'am Rodora, belated happy birthday sa anak mo. And sa iban pagid naton nga mga kakilala, mga abyan nga naga-celebrate sang ila birthday today. Happy birthday. Yes, kuya.
1: Happy birthday man. I-greet sa tanan nga handumanan bedwen kag happy preparation day kay brother Geoffrey Rodrigo kag happy birthday man sa iya. Happy birthday brother Geoffrey Rodrigo, gabay taga kapasang Ginoo sang maayong paglawas. Padayon ang pag-serve sa Ginoo.

0: kuya sa mga ma-celebrate sa ilang birthday tomorrow, advance happy birthday. And sa mga mga sa ulog sa ilang kadlawan sa Domingo, advance happy birthday man. Kita ay na lang kita sa Lunes. Para sa masunod nga edisyon sa katong program, It's Your Time to Shine. Ini si Sunshine Lacson.
1: Kagina naman si Kuya Kenneth Uy para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
2: 470.
1: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
3: Mo pagid sang benefit ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty Sure Pure sidugangan naton, no? Sa mga hindi na pala kaon-utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer, whiskey, pala sigarilyo, mga pala kaon sang tamis, ina tanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress, which is dangerous sa imong sininga health. Ginakorrupt sang oxidative stress ang imong cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Hindi ka mag-Alzheimer, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart and kidney and liver failure. Worst, basi magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, inom gid kada adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
4: Kada mo lang nga mga balatian ang pwede mo maangkon kung kulang ka sa antioxidant sir GP. Wala bi ibato ang imusil sa pagpang-atake sang free radicals. Hindi ka bi pala kaon gulay kang prutas mo, no? Permanente na balik-balik ang hambal sang dipit sang unay laslugan, prutas at gulay pampahaba ng buhay. No? Kay ang purpose nina is para taas ang antioxidant, dugay kaya magbalatian. So may ibato ang imong selula against free radicals, against sa mga tuktok sang lawas mo. Ang inflammatory disorders ang isa sa pinakadamo nga pwede mahalit sa lawas mo. Imagine ang internal organs mo gahinubag. Even your intestine, tingala ka nga permilang gabasa ang imong pupo kagali inflame na ang imong tinae. Best gid nga disease prevention ang power combination. Kung adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga una.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
2: Actually, Sir JP, hindi ka magkabalatian kung gamay man lang ginakaon mo.
3: Gusto. Ang best example ng mga holy men, no, nga fast per minute. They live up to 100 to 120 because of fasting. No?
4: Even philosopher.
3: Philosophers, no? Eating too much is what makes you sick. No? Any excess is bad, ambal nila. Eating fried food on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. That's why gina-emphasize, kinamon dali, nga permin, need for a superior antioxidant supplement. That is the power combination of DTX 500 and Mighty C. Wala na isang iban pa, no? If you take this regularly, layo ka sa balatian, malawig ang kabuhi mo, madelay mo pa ang process ng aging mo, hubin ko tulukon, gwapo ka pa.
4: Ang namian ko sa combination sa DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, mo ang ilang synergistic effect.
3: Okay.
4: So, no, sumapagtuon, ang alkaline nga vitamin C, which is in the form of Mighty C or Pure C, gina-convert niya balik ang oxidized nga glutathione into its active form. Gina-process niya ang imo nga used up glutathione. Ang nami lang ginhim mo antas ginuosang mga init nga antioxidant. Pero, gakadula ni, samtang gaka, tigulang ka. Munang rason nga nga, mainom ka antioxidant para may recycler. Aside sina nga supply ining init antioxidant ang aton glutathione tungod kay pala inom ka Mighty C, ga-recycle na siya. Ang DTX 500 Sir Boy ang nag-provide sa pinakamataas nga transferred antioxidant halin sa tubo. Imagine ba? Siyam ka bulan, pulo ka bulan, isa ka tuig, bulad ka init. Ang antioxidant, grabe ka taas, no? Kag amo na ang isa sa mga rason kung nga agi na upod ta permi ang DTX 500 kag ang Mighty C or Pure C bangod sa sini nga power combination. Gadamo kag gakusog ang imo nga init antioxidants kag may gindugang ka pa, kag may massive nga reinforcement. Imagine 1.3 million nga orak units of antioxidant halin sa this sugar cane extract DTX 500 kag Mighty C nga combination. So if you want to be healthy, indi dali magtigulang amo ning gusto ko mga linya mo. Permi ka lang bata.
7: Always hobby.
4: Kag wala ka sang balatian, DTX 500 kag Mighty C or Pure C na kadan.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DTX 500 ka na!
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
5: na nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: garantisado,
5: epektibo,
6: aramis
5: mo. DTX 500
0: Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.
8: Friday Flashback.
9: Friday Flashback.

Alas 3:25 ho ng hapon at oras na para mag-take muna ng ating Super Trio. DTXL 500, ang ating alkaline-based vitamin si Marisi at ang ating D3 Bio. Tandaan ho natin parati ha, kapag kaubo, sipon, lagnat at trangkaso, mag-clinical D3 Bio tayo araw-araw. So always sabayin ho natin itong sabayin ho natin ang pag-take ho natin ng ating D3 Bio, ang ating DTXL 500 at ng ating Biri-C. Sa mga sugi po nating butika, mabibili ho yan nationwide at sa lahat ho ng clinical branches nationwide. Tuloy lamang tayo sa ating sound trip. This is Friday Flashback kasama Agent Jack right here on 101.5.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtapos.

0: Pinas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
2: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatyag.
1: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato na ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
3: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. Sugod siyang paggamit ko sa Muterna Capsule. Kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
3: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. For Biotics.
6: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko,
8: gah. Hindi makaariba? Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, mag-joyride na ta.
7: Kapot ga, kay wala na ni preno-preno, ha?
6: Sakay ka, kidiya.
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver, extend, lover.
9: Extend Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Kapalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule Adlaw-Adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: It's the best part of the day.

las 3:47 de Hopper, ahora está para Mancapé. Kape, kape, DJX Coffee Mix. Si di lamang tumas-tumas na kape dahil ito ay maraming mga health benefits na marunong nating makuha sa pag-inom ho ng ating DJX Coffee Mix. Pampapayat pa ho ito dahil ito ay may sugar cane extract powder at may chia seeds. Ayan, at ampalaya. Yan ang kape ho natin. Okay, mga noon yung susunod na programa, ang El Castigador with the K5 Roads Palma. Have a great Friday weekend. Adios for now.

0: KK5 News FM. News FM. 105 News FM. D3, Payo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang NCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga butika!

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
3: Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kaya ginayaw niya ang balatian ko ng asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatian.
2: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Protection sa mga balatian.
4: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatyan, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
5: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
6: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
1: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Sport Biotics.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
13: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen. sa nagkalain-lain nga bahin sang kanila. Pagpatay. Pagpangdugos. Pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bukal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayuno naton subong sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sa aton drama sa kanginan. Medyo gid makuhan sang leksyon nga ginatig-uluhan. Rehas sa kasaysayan. Disiplinaryan kuya.

0: Babe.
1: Tatay.
0: Ano ini? Wala niyo na tapos pinta? Wala gid ka muna hadlok sa ako, no?
1: Hindi tay kay kwanta tatlo abi ka coating eh. Pero tanaw bala kay kahipit sang obra namon hindi bala. Aabos matapos gid ni ah. Hatagan ta anay time nga magmala ang second coating.
0: Agle. Alam ka pa sa ako, no?
1: Agay bukot tay. Aga.
0: Ang kontra ko gid sa tanan. Nga ginakontra ang gusto ko.
1: Loko!
0: Ano?
1: Naiig ko sa kanto sa lamis.
2: Nay! Nay! Ba! Hindi! Gasupit ang dugo ni nanay sa ulo! Nang! Nang chiska! Si nanay! Nang!
1: Sunta ka! Sabra ka na ganyan!
0: Chiska!
1: Sabra ka na!
0: Hindi! Balka, ginlampusan mo ako. Argi mo kay sulungong takatala ding tubo. Nang! Dalagay! Ani, Balka? Naaga ko gidman sa imong tubo. Ari imo ay kaysa imo ko inilampus!
2: Nang!

Kamusta na to ay handang mga apo ko? Hindi ko man mabasol lang tuntun niya. Kay baligi man sa ako ng basol. Oh, daw. Daw subong ko lang na para sumasan. Nakadako gali katama sang epekto sang sang kapintas kag kapagkaistrikto ko sa kabataan ko. Nawala sa lugar. Oh, hindi gali nabi. Hindi gid. Maayo na guro kay Milchuri, ipa-doktor ko. Inang psychologist or psychiatrist. Kay pasibala, anong bungahon sina sa kabataan niya sa pila ka adlaw?

0: Oh. Hannibal ka? Kaya ikaw mabiglang pusan-pusin yung tubo sa ulo!
1: Wala na nagagiyang si Manang! Nang! Nang! Tay!
0: Hannibal ka!
1: Kinala mo si Manang! Kinala mo si Manang, tay! Wala na siya nagagiyo! Sinali! Wala naman nagagiyo! Nay! Nay!
0: Hoy! Sabihin ka ba ka to? Malagyo ka man, animal ka! Balik! Balik, Charlie!

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
2: We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka.
0: K5 News FM.

0: Tomo! Halo! Ginalaga sa ngunit tatay sang Tomo! Hinangan makagawa ko din sa malay! Ginawang langit! Para na siya! Para na siya!
1: Para
0: Tay!
1: Balibal ka!
0: Tay! Hindi tay! Tay! Hindi tay! Hindi tay!

0: Tikman. Tikman. Oh. Mbah. Hey. Itik. Nak. Dapatkan kau. Dapatkan kau. Dapatkan kau dua kau ke patah. Dapatkan kau. Itik. Dapatkan kau sila. Si beri angka sawa kau nak umpah wana siya nasa gulia nasa siya ganibo di putih kita siguro kau hindi dia mabato na makita dia hindi dia mabato ka wala ng Tuhan yang ka mag-anak napatay ko sila hindi
1: kadam
0: Tepatai kau aku ke kepada.
1: Hancur. Hancur ini. Anang ini mo.
0: Dai. Ada dai. Tepat tuli pada kau. Tepat tuli pada kau. Tepatai kau sila.
1: Si Jessica.
0: Napatay ko tuwa ko kabata.
1: Huwag ilang kao galing ko dito ko. Hindi ko mato nila. Hindi ko mato
0: nila. Pansya na lang.
1: Pansya na lang ako. Pansya na lang ako.
0: Dahil hindi ko hugot. Hindi ko hugot. Patawaran ito ko. Hindi ko hugot. Mag-anak!

0: 기도 없고 기도 없고 그리다 떨렁딩 솔로 생인요 말이 내가 사모라강 꼬띠가 빈타가강 누구
1: 일밤에 때리면 젊어 보못해 일밤에 때리야
2: 어떡한 거 보고 마순 깔고 서바가 불리스 아또 방금 거 있는 땅나 아또 방금 거 나이 disiplinarian na ko tay hindi lang ako makasawang ang kabataan ko ginatrain ko sila kung paano maging mapisan tay kung kasi pinakadlaw kung sila na lang kahibalo sila sa mga obligasyon kagulubraho sa sulot sa balay tay hindi ako malaking kaklase sa kabay ginadisiplina ko lang sila
0: pero nga naglabot kitin ka naglabot kitin sa abosin nga angil sir ka

0: K5 News FM. Moderna Max,
1: Max Epektibo. Ako pala si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag

0: Food supplement for men. Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang IK Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: K5 News FM.

0: Ginako ni Melchor nga napatay niya ang duha niya ka bata sa rason nga naimbito ini. Kagda pang dulman, tungod man sa wala sang kahadlok, kagkawala sang respetasyon sang iya mga kabataan. Apang sibisan diin nga anggulo, sala ang ginhimo ni Melchor sa mata sang tao, sa mata sang Diyos, kag sa mata sang kasuguan. Gani siya baga pangatubang sa nagakaigo nga silot. Tutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tugtob sa liwat, manamog inga salamat sa wala untat kapag upod sa amon. Sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan, sinig drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, disiplinaryan kuya! Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari-aray mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan ngayon eh. Sa papel na Cheska, Angeline Buenafe, Charlie, Sister John Beronque, Melchor, Melvin Flores Proteña, Lulo, Elmer Ubaldo, Rain, Erjan Liva, Nilida, Erna Dicina Amiga, Nanay, Linilia Santiago Miranda, kaupod man si Kuya Kinit Oy, ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Proteña, Switch Operator Kuya Kinit Oy, kag iniyang inyo alagad EJ Liva, bugal kag ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Low potassium, ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kaya nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: El Castigador!
4: Ang tinig ng bawat mamamayan.
5: El Castigador!
4: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
5: El Castigador!
4: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
5: El Castigador!
4: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Negros. May panito! Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kamutanan? At sa 8 kita karon sa bulan naman sang Mayo sining tuig 2026. Welcome na sa atong sige palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabinigid sang mga pangbayaan. Sa atong sige mga suki nga tagpalamati sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa atong pagpangalagad. Sa sur nga bayan sang Negros, sa 102.9 K5 News FM, Kabankalan City. Back-to-back sa 100.5 Radio Mascovado Suwer FM sa bay CPSU and ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Live magkita ang mabadian kag malantaw sa among sing social media accounts at TikTok Live, K5 News FM Bacolod 101.5 at YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5 man. And of course, sa amon sing Facebook pages, K5 News FM Negros Island, kag K5 News FM Bacolod 101.5. Sa bilog naman nga syudad sa Bacolod, nga malabutan sang aton sing tingog, at K5 News FM Bacolod 101.5, ang istasyon nga kampyon, numero uno nga may resibo. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey that K5 News FM Bacolod 101.5 is the official back-to-back number one radio station sa bilog nga probinsya kag syudad sa Bacolod. Thanks God, it's Friday! Biyernes kita subong mga K5 nga adlaw. Ibuas pulo pa huway naman kita. Sa atong singa mga suki nga nagupod dira mismo sa Maydanas Highland Cafe sa kay Salimar Maricoy Salimar Gravino kag Parikoy Rami Gravino. Dira mismo sa Maydanas Highland Cafe. Pwede ka muna ka overnight, kanami isang lugar, kanami isang ambiance. And of course the environment is very suiting gidya mga kaki-five. Tistingin niyo bla overnight sa Danas Highland Cafe dira mismo sa may Barangay Santa Cruz, Banwas ang Morsya. Sakay kuan kuman, sakay Parikoy, Barangay Kapitan sa Barangay Santa Cruz, Kapitan Gravino maying hapunda. Sa may Banwas ang Morsya, sa may Barangay Alegria, nagapamati dira nga ton si Nanay Lucy nga nagabaligya sang DTX Coffee Mix. Nga damo-damo nagapangapi kuno subong samtang nagahulat sang programa. Sanday Kadoy, si Misoy, si Vilma. Nga gwapa-gwapa hambal niya, gwapa-gwapa ko bala sir. Lawaga ko di. Ay nagabaligya sa sang DTX Coffee Mix sa Mighty C, the Alkaline Based Vitamin C, Clinica D3 by Kag Extend Food Supplement. Alas sa 4:36 na sang hapon, diretsuhan, 9:55 kay limitado ng atong sing oras, si Marian Olvido, kag Sally Olvido, nagpamati man. Kag si pinakagwapa, Jasmine Olvido. Bings Delphine, Maida Guy, Roslyn Delicana, Papang Jun Ramos, Lydia William, Papang Jewel Flores. Good PM sa Rods, May Arimandri. Sa Adela Street, Barangay Mansilingan, from Papang Jewel Flores. Leonardo Relos, nagpamatiman, Maida Guy. Si Martin Clavel, Bings Delphine, si Ma'am Gina Purano. Ma'am LV2 Pass, maying hapon si Rods, Dan Share, muntaw lang kami di, always. Salamat gid, Ma'am LV2 Pass. Malagaw ko da yun, Ma'am LV, ha? Papang Eduardo Jujo Galuna, ang masunod ng Barangay Kapitan sa Barangay Vista Alegre. And of course, si Obispo, Kagawad Galuna Senior. Si Maricris Navarro, nagpamati man sa Mutulayans, kag si Papang Erning Pudirosong Pinakababaskog. Nga mekaniko. Wow, grabe. Diretsuhan, naitay check tabi si Kaki5 Ariel Apas. Mga Kaki5, dito mismo sa may syudad sang Sagay, unahon tang norte nga bayan sang Negros. Sa syudad sang Sagay, by Kaki5, may ara, no, ginareklamo. Isa ka-tricycle driver nga nang hurikap sa duwag kamay nga estudyante o sa may syudad sang Sagay ti palayon pa nga ginapangita. Tricycle driver sa sudan sang sagay ng hurikap allegedly sang mga estudyante. I-check tabi kay Kaki 5 Ariel Apa sa line number 1 ni Balaunta kung pinakaulihing update sa sining balita nga hurika panay. Kaki 5 Ariel, i-balita mo!
1: Hapon si Rod, wala paghihakilala ang tricycle driver sa nagbuhat ng krimen sa duwa ka estudyante nga nakabaton sa nga truma subong ang estudyante. Sunok pa naman ni Attorney ay taroy balita sa si Rhodes, no? So karon si Rhodes na tabo ining insidente si Rhodes. Una ang usa ka babaye, Marso nga bulan man si Rhodes. Tapos anya isa man ka babaye natabo naman iniya sa bulan sa Abril si Rhodes. Kada nagapangisog subong ang mga estudyante kining duha ka persona nga babaye na biktima sa isa ka pagpanghara sa isa ka tricycle.
0: Ang estudyante kay K5 Ariel, gusto ko lang iklaruhon na ang ining mga estudyante, ano ni, mga minor di edad, college na ni, or nanuman?
1: Yes, sir, Rod, sa college na ni siya, nag-eskwila sa state of...
0: Hindi lang pagkakuan, hindi lang paglawagang eskwilahan, hindi lang paglawagang eskwilahan, kwan lang, ang gusto ko lang ibaluan ang edad. So, meaning, hindi na sa mga minor di edad ni, mga legal age na ni.
1: Legal age.
0: Okay. So, anong natabuaw, abisugidi ko bi, as background lang, kay K5 Ariel,
1: ang nga background ni Sir Rod, so pa na Atty. Balikas, ang kining isa ka babae, natabo ni kitong Marso. So nagsakay siya halin sa livestock, nagpadulong siya sa may sa eskwilahan si Rod, mga takna alas 5 sa hapon, samtang ga-drive ni ning isa ka tricycle driver, niya sunok pa siya kay Kuluro, mga Sir Rod, wala pa git ni nabalaan kung anong color, kaya mag-franchise pa niya tricycle driver, nga isakyan niya, kanang na samtang gabi aga drive ang tricycle driver nagahuri kap siya sa nga pasahero sa the road.
0: So meaning ginhungod ya gidya nga gin mulis chahan. Ining duwa gidya ka estudyante ni or sino upo just tricycle?
1: Lain-lain nga adlaw aw lain-lain nga
0: bulan. Okay. Lain-lain nga bulan ining tricycle driver sinong upo just tricycle ining biktima lang gid siya lang isa?
1: Siya lang gini sa si Rhodes. Ang ikaduwa ni si Rhodes, ang ikaduwa nga bisis sa bulan sa Abril naman, kamon sila nagsakay. Kamon sila nagsakay. Tapos nagpanagsakay sa halin sa old sagay. Nagpahato naman sa dito sa may skwilahan na si Rhodes. Karoon si Rhodes, kasi siya na lang isang green. Dito naman naghimo sa krimen ng isa katrasul driver. Nag-recap naman siya nga
0: pa sa si Rhodes. Is this the same person? The same nga driver?
1: Ang munang bitutukan subong kung siya ba Japon ang tricycle driver nga naghimo sa nga mga krimen.
0: Is there any possibility nga may mga nakuha sa mga biktima ining body number sa tricycle, may plate number o pagkakinlanlan sa itsura, naka-take sila pictures or evidence sa Kaki 5 Ariel?
1: Wala git si Rods kay bangod sa tunog pa sa nga pahayag. No, neto rin nga, bangod siguro sa nakakulba sa nga estudyante si Rods.
0: So mabudlay. And for sure, naibaluan sa mga kabataan gani, ining mga estudyante, kung anong oras na atabo inang insidente, pwede na guruma padalman sa police gid. May mga posibilidad nga may mga CCTV sa area nga mabalaan kung ma-check bi, Kaki 5 Ariel?
1: Si Sir Rhodes, no, karon na ang sagay LGO, nagaplano sa Sir Rhodes, tumong Sir Rhodes, niya mga butang sa nga CCTV.
0: Agaplano pa lang. So in short, wala pa yas ang CCTV. But how about the private entities, especially mga establishmento commercial, Kaki 5 Ariel, is there any ongoing investigation coming from the police o sagay police nga magkanda ka magpaidalom gini to check bala Kaki 5 Ariel? I know ang taga sagay mga manggaran manda mo. Oo, di ba? May mga basi may mga CCTV na das balay man o nanong nga makahatag mga impormasyon. Why good?
1: Oo. Sa karon si Rhodes, nag-iusan ni si Rhodes ang kining tuda sa mga tricycle kag ang sagay PNP, kag ang lokal na kauluhan sa siyudad sa sagay, labi na gini ang sagay PNP, agod matap na nining ang mga problema, kag makilala kung sino ginibala ang tricycle driver sa gahimo sa krimen si Rhodes, agod hindi pagin madamo pang mabiktima niya si Rhodes.
0: Correct na ating aton dari punto kag ipabaril is to stop na nimo. Kaya balog ka makatag ni trauma sa mga kabataan, especially sa mga estudyante da. What if ang mga estudyante, mga minor di edad? Di ba? What if matabo man sa pamilya sang mga pulis da, pamilya sang LGU nga mga nagatrabaho sa gobyerno, so masakit man ni para sa ila. So siguro dapat tutukan sang LGU and of course sang pulis kag eskwelahan mismo nga padalman ini bla kakipeb aril para ma-identify ti chakto tambal mo may nag-meeting na mga toda to identify sining mga members at most probably ang biktima basi kung ma-check ang mga drivers da basi makilala nila kakipeb aril.
1: Yes, Sir Rods, amagin na Sir Rods, tumpagay Sir Rods. Kaga, subong Sir Rods na sa Lones ng Adlaw, ang kining ng sampit niya eskwilahan, magahimo sila sa nga flag ceremony, kaga mag-briefing o kaga maghatag sa mga mensahe, kaga ara man ang sa Gay PNP, ako maghatag sa advice para sa security man sa mga tag sa tag sa mga estudyante, Sir Rods.
0: Sige. Salamat, kid kay Gipe Pariel. At least may inform na to ng mga taga sa Gayda. Halong-halong ka mo, ha? And sa mga kabataan, mga kababainhan, da, if anything nga daw matyag nga daw delikado, ipabalon nyo sa pamilya nyo ang plate numbers ng motor, wala na problema, picture nyo kay that would be a public transport. So you can take pictures anytime you want as your safety precautions, Kaki 5 Ariel. Picturean ang body numbers, ang tricycle, plate number, and of course the driver, a selfie da, or nanuman, para tis, for your personal maning safety, Kaki 5 Ariel.
1: Yes, Sir Rods, labi nagit rin sa may norte nga bahin, ginasaligyan git ang tricycle, Sir Rods, labi nagit yung sa
0: kapit. Kaya muna dahing inyong nga medium of transportation mo. Most of the time, wede yadaan niya taxi, wede yadaan di pasahi nga kwan. Di tricycle na dahing inyong transportation. But anyway, mayuni kinibalawan ng sang syudad. And polo traba-trabaho lang guro sa nga ma-abdict na nga ton ng mga kapulisan kay Kipay Pariala para at least ma-resolbar kag matapna, bla? Ang mga untoward incident pa o just in case nga maglala pagin ang panghuri kapay da na iligling sa guys ang huri kapay da.
1: Amo na si Rod, no? Nagapagabay kita nga dapat makita.
0: Anong tawag sa inyo na kagipay Ariel? Inang pangmulistya sa amon di Ilonggo, ano mo, ng himas da? Dugi na himas ka? Daw gina...
1: Hikap lang ah.
0: Himas man?
1: Hikap.
0: Ah, hikap. Ang hikap sa amon wala niya malisya. Pero ang himas, may malisya na nasa Amundi sa Ilonggo. Kaya ang hikap sa Amundi is just like nag-touch ka lang bla, nga ginkuhit ka, kuhit ka nga ginhikap. Pero kung ginhimas niya, nagatubang ka to ka ginhimas mo to, ang either sa dalom, o sa babaw, bukid, or suba. Tingin nyo yan o natawag?
1: Hikap lang
0: yun. Subod lang gani mga ayaw si Kaki 5 Remuel da magambal nga pahikapa ko day. Di ba? May kanta na nga pahikapa ko day. Hikap lang sa uban. Nanang ikaw ang gusto ko. Nanang ako kay may naamay iban. Sige, salamat Kaki 5 Ariel. TGIFC mo da. Kag may good news ka. Hambal ni SM Kulin, why ka duty, boss? Salamat kay Kipe Mariel.
1: Yes, Sir Rods, no? Kagini nga balita, Sir Rods, ginahatod sa DTX 500 X10 Phone Supplement for Men, DTX Co. may snapin ka na nakaditos ka pa. Para sa El Castigador, ini naman si K5 Ariel Lapas para sa kampiyon niya mga balita. Servisyo publiko kag kaligawan sa Northern Negro. K5 News FM.
2: K5 News FM. Live report.
0: Maraming salamat kay K5 Ariel. Giga naman sa Norte nga bayan sang Negros. Check na si K5 Wilson Villana. Dasig-dasigon, dading kilimitadong oras na mo. Hasta lang tala 5:20, danding. Kuwata isang lang ka-report, anay, before na mag-buhi commercial, K5 Wilson Arana sa line number 1. K5 Wilson, please stand by.
2: K5 News FM, live.
0: Gabi ka, turok-turok ba? Tiyon, papanurok-turok ka, manok ba? K5 Wilson, hapon na! Ibalita mo! Ba tiyon, ginang turok-turok? Ara, gito. Sa tiyon ka dampi, K5 Wilson, manokan?
3: Oh, huh? Para ko susulod sa purong kamanok.
0: Ayun, sige.
3: Manok sa palibot. Anyway, kikipa, bro. Sa lipat, wala kita naka-interview. Para, mga manok.
0: Di ano to man, power bank kinang ginhalinan sa sunog, dra mismo sa alis, nga ging kamatay, 1699, anyos nga lula.
3: Yes, kay Five Roads, base sa pag-interview natin sa kaya Deputy Fire Marshal, no, Ma'am Jan Marie Tapiro, iya kikonfirmar nga nagwa na sa ilating investigasyon niya ginatudlo rason sa nga sunog na naglunta dito sa Manyag 2 sa barangay Alihis, bangod lamang kay Five Roads sa naglupok a power pack. So tungod sa power bank, isa ka kabuhi kita na utas no may ning 10 anyos nga si Nanay Rosa magpanwa ang gibawian gid sa kabuhi ka kay Five Roads kasi uh-huh. Dito gid naghalin kuno ang paglupok sini sa power bank sa balay nila ni Ma'am Judy no sa pamilya Barasa tong apelyido ka kay Five Roads kadati uh-huh. Amo na ang ginatanaw man subong ang total damage gamay man lang kita ko total damage kasi made of light materials malang ang mga balay dito although apat ni ang totally damage kag duwa ang partially damage with a land area of 245 square meters sa K5 Roads nga nagsabot naman ang damage sa sunog sa 35,000 kay K5 Roads so ti amo na subong at least na balay
0: so meaning ang power bank nakasaksak gin charge o ano man?
3: Kasi Five Roads ang power bank naka-charge sa una pero depensa naman sini sa nga tag-iya sa balay nga sa panag-iya sini sa power bank nagabot naman kuno kasi Five Roads ini ang power bank o galing lang ginatanaw kasi bala peke ang napakal nga power bank kasi Five Roads kasi ka damo nga sa mabakal nga mga piki-piki nga power bank.
0: Tikita mo man nagkasunog sa aeroplano na madubduban mo tong ati mga iban ganing mga branded pa na kakabalukan power bank is a composed ng I don't know lithium or nano man na klase. Yes. Oo.
3: Lithium kasi sa lithium git may lithium ining power bank na naglupo kasi Fred Road.
0: So kung too much heat bala or ano ni nang kainit kag kwan kag Ifebulson ma-react na na yung lithium mo kag magposibilidad nga magburst ni o malupok.
3: Yes, kay Fibros, kagamo man na ang lithium man gani, ang lithium reaction na ginatanaw nga rason sa paglupok sinisang kwan, hindi yakay tungod ng short circuit sa laksakan, kundi nag-explode sa tungod na si Tiki, kuno, ang nabakal ng power bank. Timis kayo pa paano, ining nga sunog, may ano man, maging learning, sa tanan, hindi magbakal ng pinagusto lang ako din magbakal ng power bank.
0: Correct.
3: Para malikawan ang sunog ka kay Fibros. So, subong kinahibalota pa ko din, ininahaya naman ang bangkan ni Nanay Rosa, pata initial information nga nakuha naton doari diri sa may abada kay ti ari man diri iya nga bata kay Five Roads kag nga iya nga bana kay Five Roads so nakadulong madigto sa abada no agoda diri sila dikto sila magani dikto siguro ihaya so that we will confirm ina kagapadulungan naman naton ina sa Lunes no para makatuan masecure ang iya nga haya ni Nanay Rosa kay Five Roads.
0: Sige salamat kay Five Wilson.
3: So mga nanay update sa atin kay Fabros na nakuha naman natin gikan sa patrol ganitulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty City Diversity Detex 500. Upo natin si K5 Martin din naisip yun naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
0: Maraming salamat kay K5 Wilson Villana. Tikabalok ka ang Marso halin sa Pebrero Marso kag Abril kag Mayo perte ka pa ang perte ka init so posibilidad ba si nag-react la. Grabe no, bisan power bank subong charger most especially gid gina permigid gapa ano ni gapa hatag pahanumdom ang taga BFP and of course ang bitdiri man sa K5 nga kon maglakat kamo bla sa maglagaw-lagaw kamo para make sure nga para sigurado pag balik nyo ara pabalay nyo panggabutan nyo na ang nakaungot na nga mga charger nakaungot nga electric fan mga induction motors mo da ang electric stove mo da panggabuto nyo na nga daan saksakan and most probably may separate ka mo da nga circuit breaker nga i-off nyo bla ang pandaro nyo lang ref nyo lang da eh, para hindi magkalatunaw mga frozen foods nyo da. Kamalig ka nga mas nami gid ang inyong singa mga panimalay kuha ka mo electrician to check sa inyong sininga connection kag mapa-installar ka mo sa separate nga circuit breaker sa inyo sining aircon, sa inyo sining ref, kag sa inyo sining CLO, concealing light outlets, kag convenience outlet. Para at least kabalo ka mo magkikifive, gikon kalaban, nanbi, sang nagapang-installar pa lang kita, panakod kuryente sa mga balay, kag building, kalabanan, magkikifive ng mga balay, sala na iyan circuit breaker. Oo, ritada datanan. So mas namin ang mayara ka mo da isa ka mayor nga circuit breaker. Tapos mayara ka mo da bi tatlo or apat ka separate nga in every circuit din ninyo mayara ka mo isa ka circuit breaker nga at least no for the safety of sa inyo man nga ginpundar. Kikabudlay na magka K5 gapundar ka gamit, no? Tapos malipatan mo dang electric fan kay kung may circuit breaker ka magka K5 dako ang bulig mo. ma-trip off na siya, automatic trip off na siya once nga ma-detect ang circuit breaker nga may nag-short na. O kung masiling kitang nagtinabo ay ang line 1 o kag line 2. Ikalamanan ng aton linya, daddy is line 2 ground. So dapat ginagkakipayin mo yung circuit breaker kita. At least kung magtinabo ay da, ma-trip off lang niya ang circuit breaker, magka-K5, and afterwards, why na supply. So, kung di ma-prevent siya, sang sa wala pa, most especially nga dan, nagahimo pa yung mga utod naton sang inaisla nila yaang, imbis nga inilang tawag ni nga angkla-angkla ni nga fuse ni. May mga certain points na magka-K5 mo nga dapat nyo, kung isa sa mga fuse ni Blay, ni mga angkla-angkla nga mga fuse, nga tawag ni. Good luck kung may ka nag- obras nga manig kalipat kan sa mga tinaga. Basta ang duso butong ang angklang-klang switch na panel board. Ano man ning electrician ni kakilala sa mga pasensya lang dugay na bi. May time na dagko isa isla nila lambre, isla nila sang wire la. Oh, nga gambal sila nga oy permila nga galupok ang akon nga fuse. Islanda ni, hindi ta magbakal fuse, islanda sa ngalambre nga dako, oy nung ka kamo magka-K5 na maghimus na. Kay base ang mailis nyo, damol-damol, wala pulos ng imusin na da, nga fuse, ang imusin nga circuit breaker, or ang angklada, kung mag-short ang imulinyada, kay hindi niya mautod, kay damol-damol, sunog gwa mo. Amo na i-discuss na da sunla, tips, galing ka nagsinya sa K5 remol, 1 minute left. Magbabalik ang programa ng El Castigador pagkatapos ng pipila ka mga importante ng mga pahanumdum.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na ba na ang kulubot sa iyong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
4: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
5: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500.
6: Mo pagid sang benefit ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty Sure Pure sidugangan naton, no? Sa mga hindi da pala kaon utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer, whiskey, pala sigarilyo, mga pala kaon sang tamis, ina tanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress, which is dangerous sa imo sining health. Ginakurapt sang oxidative stress ang imo cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Hindi ka mag-Alzheimer, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart and kidney and liver failure. Worst, basi magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, inom gid kada adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
7: Kada mo lang nga mga balatian ang pwede mo maangkon kung kulang ka sa antioxidant, Sir GP. Wala bi ibato ang imusil sa pagpang-atake sang free radicals. Hindi ka bi pala kaon gulay kag prutas mo, no? Permi nato na balik-balik ang hambal sang dipid sang unay laslugan, prutas at gulay pampahaba ng buhay. No, kay ang purpose nina is para taas ang antioxidant, dugay kaya magbalatian. So may ibato ang imong selula against free radicals, against sa mga tuktok sang lawas mo. Ang inflammatory disorders ang isa sa pinakadamo nga pwede mahalit sa lawas mo. Imagine ang internal organs mo gahinubag. Even your intestine, tingala ka nga permilang gabasa ang imong pupo kagali inflame na ang imong tinae. Best gid nga disease prevention ang power combination. Kung adlaw-adlaw kaga inom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
8: Magalingin bala ang imo nga uha.
2: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
8: Garantisado.
2: DTX 500.
9: Actually, Sir JP, hindi ka magkabalatian kung gamay man lang ginakaon mo. Gusto. Ang best example ng mga holy men, no, nga fast per minute. They live up to 100 to 120 because of fasting. No?
7: Even philosopher.
9: Philosophers, no? Eating too much is what makes you sick. No? Any excess is bad, ambal nila. Eating fried food on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. That's why gina-emphasize kid namon dali nga permin need for a superior antioxidant supplementation that is the power combination of DTX 500 and Mighty C. Wala na isang iban pa, no? If you take this regularly, layo ka sa balatian, malawig ang kabuhi mo, madelay mo pa ang process ng aging mo, hubin ko tulukon, gwapo ka pa.
7: Ang namian ko sa combination sa DTX 500 kag Mighty C, Sir JP, mo ang ilang synergistic effect.
6: Okay.
7: So, no, sumapagtuon, ang alkaline nga vitamin C, which is in the form of Mighty C or Pure C, gina-convert niya balik ang oxidized nga glutathione into its active form. Gina-process niya ni ang imo nga used up glutathione. Ang nami lang ginhimo antas ginuosang mga init nga antioxidant. Pero gakadula ni samtang gaka tigulang ka. Murang rason nga nga mainom ka antioxidant para may recycler. Aside sina nga supply ining init antioxidant ang aton glutathione tungod kay pala inom ka Mighty C, ga-recycle na siya. Ang DTX 500 Sir Boy ang nag-provide sa pinakamataas nga transferred antioxidant halin sa tubo. Imagine ba? Siyam ka bulan, pulo ka bulan, isa ka tuig, bulad ka init. Ang antioxidant, grabe ka taas, no? Kag amo na ang isa sa mga rason kung nga agi na upod ta permi ang DTX 500 kag ang Mighty C or Pure C bangod sa sini nga power combination. Gadamo kag gakusog ang imo nga init antioxidants kag may gindugang ka pa, kag may massive nga reinforcement. Imagine 1.3 million nga orak units of antioxidant halin sa this sugar cane extract DTX 500 kag Mighty C nga combination. So if you want to be healthy, indi dali magtigulang amo ning gusto ko mga linya mo. Permi ka lang bata.
10: Always hobby.
7: Kag wala kasang balatian, DTX 500 kag Mighty C or Pure C na kadan.
11: My family history ba na kamuusong diabetes?
12: Mag DTX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag DTX 500 ka na!
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compound
11: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
12: DTX 500
11: garantisado,
12: epektibo,
11: aramis
12: mo. DTX 500
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
15: D3 Bio.
16: Problema sa pangkaso,
15: hilana,
16: sipon, kagubo,
15: tugas ang virus, kagmikrobyo.
16: Ang D3 Bio ka na.
15: Ang D3 Bio,
16: puno sang lauric acid,
15: na ginahimo
16: monolaurin sang atong lawas,
15: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
16: Mag D3 Bio.
15: Adlaw-adlaw.
16: D3 Bio.
15: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
15: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
15: Yung may D3.
16: Mabagat sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabagat sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
20: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
15: Mighty C,
16: mababaka sa mga butika.
22: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: for Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinicas for Biotics.
0: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Muterna Max, Muterna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Ray, da sa Sumile. Sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Muterna Pla kung pamatyagaan ka mag-ana.
10: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
24: Makakal sa malapit na butika.
23: Gasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kamutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics.
25: Preton nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
26: Wala-wala, gitpre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
27: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
26: Di pre, musta po lang agabi, pre? Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
27: Extend Food Supplement for Men.
28: Tikasin!
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.
31: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
32: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
33: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
34: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
35: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
34: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
36: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
34: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
37: Now!

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumpa Bansa.
3: 66th Palarumpa Bansa.
2: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. Sports, K5 News FM, Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy, our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumpa Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumpa Bansa Special Coverage. Ay hatid sa inyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral, and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
4: 1.5 K5 News. Welcome back mga ka-K5 sa programang El Castigador. Alas 5 just na sang hapon. Check the basic ka-K5 Joseph Bulhano. Ay, di ko ba mati? Dire si Ma'am LV Tupas, si Anyon Anthony. Mayong hapon sa Ron's, pa-shoutout lang sa Team Rovoca. Si Jason Ortillo, Shella, may hapon sa Rods. Monitor lang kami di sa may Pandanon, Silos, Morsha. Nagpamati man si Bings Delphine, Cariado Ruben, ara si Kagi5 Joseph. Jason Ortillo, ang tisoyon ni sa Barangay Felisa, Bacolod City. Ay, grabe. Tisoy si Papang Juvie Antoke. May hapon sa Rods, watching live diri sa Santo Rosario, Nanunga, Hinigaran. Uy, ara kadagali, Ma'am Juvie Antoke. Kilalay ni si magulang ko da mo. Dira sa may barangay Nanunga. James Bornales, James. Lira Olmido, dira sa may barangay Granada, Nanay Erlinda Cotejo, sa Hacienda Teresita, barangay Granada. Check tabi si K5 Joseph, gika naman sa may Banuas ang Isabela. Ining tatlo ka mga persona, ginpang buno, ginlampusan, sang bato, pilason sa may Banuas ang Isabela. Check ta kay K5 Joseph.
2: K5 News FM Live Report.
4: Ibalita mo.
5: Mayong hapon kay K5 Ron sa Palmares sa mga tagpalamatidra sa siyudad sa Bacolod. Sa ito niya mga nakuha ng mga balitang informasyon din sa Banuas sa Isabela. May tatlo ang mga persona no, na mga pilason. Isa ka sa big incident na nagtapo sa barangay ni Paz sa Banuas sa Isabela sa itong sinaleksa niya gabi. Mayong 2025. Base sa report sa Isabela, Negroso Occidental, dito may Banuas sa Isabela, sa mga incidente ng mga takna alas 3.50 sa gabi, sa na-report sa Kipag Road, takna alas 3.40 sa gabi, ang mga biktima, Abo Sandaya, Willie De Los Reyes, Y. Arguiles, na naigo sa sub, na sabla sa Kipag Roadjock, won, sa Tiyan, taga Gindala sa Corazon Doctin, Montelibano Memorial Regional Hospital, tag si January De Los Reyes, Arguiles, sa nga may pila sa walang buton, tag gine-confine sa Ignacio Lacron Memorial District Hospital, tag si Agosto at Platon, why kuwaya pare ni presyo nga naigo sa wala nga agtang nga matapos nga matapukan kay Kipaybo Road sa bato.
4: Matampukan o malampusan ka ba to?
5: Yes sir.
4: Maano na matampukan o malampusan? Nalampusan ka ba to?
5: Malampusan nga bato sa yung alawas ni Kipaybo Road. Kaga okay, kilala mo ang kinikilala naman ang mga suspect na sandaya Christian Abari, Huay Basa, Roberto Basa Jr., kaga Rinaldo Basa alias Torla. Kanan sila, residente sa barangay Libas, tuno sa initial nga investigasyon, nagkadto ang mga suspect na mga may bitbit nga mga patalon sa isang bikipa, Kakipay Road. Bangod sa wala masulbad nga mga utang, nag-init ang ila ng mga nag-init ang ila dalisay tugtog nga nag-luntad sa komosyon pag-pamuno Kakipay Road. Pagpabunanay noon, pag-abot ng tropa sa Isabela Municipal Police Station, nag-ginapangunahan ni Police Major Joseph P. Partidas, nagdala sa hospital ang mga biktima samtang nakapalagyo naman ang mga suspitsado sa wala pa maibaluan ng mga direksyon kasi 5 roads pa tayo karoon ang hot pursuit operation sa kapulisan agod madakpan ang mga suspitsado kaga 5 roads ang mga kabangdanan sa ila ginagamo may daan nga hilugutanon patayon pa ang pag-imbestigar sa Isabela Municipal Police Station.
4: Sige, salamat kay Gitan Joseph.
5: Mga balita kag informasyon sa Isabela Municipal Police Station. Ini nga balita ginadulong sa inyo sa nga Klinika Beauty Revive Detox Prevention of DC sa Detox Coffee Mix. Para sa El Castigador ka po na 255 Rules Paul, nakada ko naman si Castigador Joseph Bulhado para sa kabilang na balita, Servisyo Publiko sa Kaligawan sa Negros K5 News FM.
2: News FM Live Report.
4: Maraming salamat kay Gitan Joseph Bulhado. Sailo kita kag diretso kita sa may banwa naman sa Binalbagan. Ining mag-amay imbulbado sa aksidente matapos ining mabungguan sang sarakyan. Check tang balita kay K5 Obre Sospenye.
2: K5 News FM Live.
4: K5 Obre, ibalita mo.
6: K5 Roads, maayong hapon. No? So, duhagin ini mag-amay imbulbado sa aksidente matapos sa inimabungguan sa isa ka Suzuki pickup na salakyan kay K5 Roads dito ya sa National Road lang ni K5 Roads Barangay Marina Binalbagan.
4: Bali
6: na aksidente alas 2:45 sa kaagahon sa Mayo 7 kay K5 Roads sa Masubo nagtaliwan gid ining 15 anyos nga bata niya kay K5 Roads nga ginhingadlan nga si Mike Jantiad. Ang iya naman amay kay K5 Roads nga si Michael Tiad, 55 anyos, ang padayon pa sa gihapon ginabulong sa ospital.
4: Anong dala nila gani kay K5 Obre?
6: Kay K5 Roads, base sa informasyon, nabungguan ini sila sang Suzuki nga pickup nga salakyan kay K5 Roads samtang nagakayo sila kay K5 Roads sang guma sang ila nga tricycle sa
4: So meaning, naka-stationary ining tricycle, ining mag-amay, nag-repair o nag-kayos sa nga guma, kay basi na flatan ini sila. Ano na sideswipe sila sa nga pick-up?
6: Nabungguan di siya ka K5.
4: Ay, bunggo, gidya.
6: Yes, ka K5 Broads. Kay ang 15 anyos nga bata, isa iyang nga dugahan ka K5 Broads.
4: Paano man? Anong nagpahigad ining tricycle o kung basi istunga dalan man ng kapundo?
6: Ayara sa kahigad kay K5 Roads.
4: Oy.
6: Nagapadulong ining kay dulong sa lugar kay K5 Roads mo. Then hinali lang kay K5 Roads nga nagsignal ining salakyan nga mag low beam.
4: Okay.
6: So, nakibot ining mag-amay kahigad sa dalan rason nga kay K5 Roads nagtindog ini sila gulpi. Then pagtindog na kay K5 Roads posible nga nagsignal ining salakyan lapit na sa ila ka K5 Roads kag informasyon sa aton sini nga kapulisan lapit na ka K5 Roads na nagsignal siya among hinali na lang nga nabungguan na ining mag-apply kay K5.
4: So ano dang dalan, da straight man na da or basi kurbadahon man, di ba na yan?
6: National highway lang kini siya kay K5.
4: Sa Marina no, at iutadlong man na da kag lusanag man na dang lugar kay K5 Obre na naman na nakibot na bulaga basi ining tricycle. Wala man bala signal light nga nag-hazard or pabutang sa nga ano ni nga early warning device nga maka makita man sa mga approaching nga mga motorista?
6: Posible ka K5 roads kay ginakayon nila mo. So possible nga nakapatay ining ilang nga tricycle sang ginakayon nila.
4: Uy. Kay kita so tutod lang ka K5 ubre ha. Ako ga drive man kita. Makibot ka kung gisang may mga tricycle motor sa lakyan nga wala suga sa likod bla. Especially nga wala mga reflectorized nga mga o reflector lang makaiga maigo sang suga mo mabalik sa imo. Kung gisa makibot ka man mo, especially kung dasiglagan mo ti National Highway, most probably ang tao ga sa ligati highway mo ga dalagan dasig ginada.
6: Yes ka K5 roads kay miara na di ka K5 roads ang portion nga dulom gid siya kaayo ka K5 roads.
4: Ay. So kumusta ang kaimtangan sang duha ni okay naman slas katalagman?
6: Nagdaliwan ini ka bata ka K5 roads.
4: Oh, ay.
6: Paring 25 anyos ang padayon sa gihapon nga ginabulong ka K5 ba.
4: Dughan ang igo sa 15 anyos mo kay nagtindog siya. Nakibot siguro na kuan gid siya na napatal gid siya ang 15 anyos ka K5 ubre.
6: Yes, ka K5 roads.
4: Kaluoy no. Hayo.
6: Kabuhi.
4: Sige, ti panugyan mo na lang sa mga motorista nga nagalabay sa sina nga dalan bi para hindi ni masulit kay K5 ubre.
6: So panugyan nato no as part sang sining bilang mga rider or motor riders sa ina nga porsyon sang dalan palihog nga mag-hazard kid kamo kung mayara kamo sang ginakayo nga ukon ara kamo sa higad sang dalan para nga malalikawan ang
4: accidente. Salamat kay K5 ubre.
6: Thank you so much K5 Road Report. You can diri sa Sunga Bayan sa Negros Occidental. Ini si K5 Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag galingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
4: Madamo salamat kay K5 ubre. Wain ta panahon kay K5 Rimuela. Hindi na pwede kakwa reporter. Amo ni kung gisang delikado sa dalan, especially kung gabi, amo na gani gina-advise kinaton kung mag-uban ka mo, ang Land Transportation Office, no, nagapanugyan gina-permi para sa siguridad naton as motorista, nagamaniho ka, ikaw ang nag-uban o ikaw ang nagadala sa slakyan, butangig ka mo sa early warning device. Para at least makapangaman ang padulong sa imo nga may nagub-an galida or pasigahon mong suga sang motor mo sa lakyan mo hazard at least may baluan nga oy may nagigpat-igpat kay kung gisa makibot ka basi na naalang-alang matublang pickup but nonetheless sa labton niya man kay ngati nabungguan niya mo kag napatay ining 15 anyos. Yung mula na nga ito, nga pagpanugyan sa inyo, extra careful kita. Hindi kita sa dasi, hindi man kita sagi pinalumba sa dalan. Accident, TB, it's just accident. Pero ti, kumapatal ka, ti, patay ka gini. Wait na panahon, mga K5, balik kita sa itong singkabalatuntunan sa Lunes. Matay pa sunod na palatuntunan ang D3 Bayo Evening Newscast sa ngala naman sa bugos ng puwarsa sa K5 News FM. Bakulaw sa amin si Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, K5 Rimuel, K5 Idria. Ako naman si K5 Rods Palma, nagpabilin si isa kamalanon gika naman sa kasulatan sang Roma, Kapitulo 8, versikulo 31 nagasiling, what shall we then say to these things? If God be for us, how can be against us? Para sa kampiyon gabalita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM!
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong.

0: sa nga punggot.
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
1: DTX Beauty Soap.
0: Dalaong magputi.
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol.
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-aria. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-aria.
3: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang. Nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na dayon.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Susan Tabuyan. Kagang wala ka kakainin sa Glutena, galabwa akong sa nawan, kagang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Glutena, nagpasalamat di ko kay na dulasanan, kada ko bisang mabulid sa aking halawasan.
6: Glutenamax Capsule and Glutenamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
7: Wala naging sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
8: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
9: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs na nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
10: Muling binuhay mo.
11: Extend. Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
15: What if your phone could be your front row seat?
16: Playtime Entertainment launches PT Idol.
15: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
16: Where talent takes the spotlight.
15: Search PT Idol on TikTok and follow today.
16: Playtime Entertainment.
15: Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: It's the best part of the day.

0: goal. Greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM, Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pabansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio DTX 500 Your Superior Antioxidant Mighty C Alkaline Based Vitamin C D3 Bio Antiviral and Antibacterial Specialist DTX Coffee Mix Nakakape ka na Nakadetox ka pa Clinica Deo Fresh Roll-On Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, 5:31 sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
2: Mga
1: Mayong hapon, syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bayo Evening Newscast subong a Biyernes, Mayo 8, 2026.
2: Makita kita live sa mong Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kagmabatian man kita sa 101.5 MHz sa ising ang mga radyo.
1: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, 15 anyos patay matapos mabunguan sang salakyan sa Binalbagan.
2: Sa balitang nasyonal, presyo sang diesel kag kerosene mabuhinan sa masunod nga semana.
1: Sa balita international, Iran ginatake ang US warships gamit ang missiles kag drones.
2: Sa balitang sports, sa football under-16 national championship ginpatigayon sa Baguio City, Negros Occidental na angkon ang bronze medal.
1: Kag sa ato naman balita entertainment, Janeline Mercado may frozen embryo sa Texas. Las 5:34.
0: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Direkta na kita sa mga detalye sa aton mga balita lokal sa pinakauna nga balita. May bago nga mga tigpamuno ang duha ka mga istasyon sa Bacolod City Police Office o kon BCPO.
2: Si Police Major Rundel Tapang ay mag-abulos kay Police Captain Efren Ligada bilang commander sa Police Station 1.
1: Samtang magatalo si Police Major Lindon Manilia kay Police Captain Sherwin Galupar bilang tigpamuno sa Police Station number 8.
2: Si Police Captain Galupar ang madistino sa Police Regional Office Negros Island Region.
1: Ipatigayon ng turnover ceremony sa BCPO Conference Room sa pagpanguna ni Police Colonel Eugene Ribadomia, officer in charge sa BCPO.
2: Sa dugang pangabalitang lokal, tatlong pilason sa tabung ang kinagamo sa may barangay Libasa, Banwa naman sa Isabela, Negros Occidental. Takna alas 9:50 sa gabi sa itong kaligdan ng Miyerkules, Mayo 6 sa tuwing 2026.
1: Gindala ang mga pilason sa Ignacio Lacson Arroyo Senior Memorial District Hospital apang isa sa ila ang ginrefer sa Corazon Luxin Montilibano Memorial Regional Hospital sa syudad sa Bacolod.
2: Base naman sa imbestigasyon, may nagluntad ng komisyon sa tunga sang tatlo ka mga suspect kag mga armado sang mga patalom ang mga biktima.
1: Ginsulong sa mga suspect ang balay sa mga biktima kag sila ang nagkamog.
2: Duha sa mga biktima ang nakaangkon sa mga buno samtang ang isa ang may igo naman sang bato sa yasininga agtang nagpalagyo naman ang tatlo ka mga suspect.
1: Las 5:36. Sa dugang pa nga mga balita lokal, Banwa sang Toboso balik na sa regular working days. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
3: Wala nakakinot ang ginpatuman nga 4-day compressed work week inang ginpahayag ni Toboso Mayor Richard Hauhoko. Suno sa iya, magamay lamang ang benepisyo nga nahatag sa operasyon sang Banwa sa pagpatuman sang 4 days work week. Rason kun nga magabalik ng trabaho sa mga empleyado sa lima kaadlaw. Ukon ang regular nga 5 days work week sumugod Lunes, Mayo 11, 2026. Dugang pasang alkalde, ang apat kaadlaw nga trabaho ang nagtuga lamang sang paghinay sang serbisyo nga ginahatag sang Banwa sa mga pumuluyo kag nagsablagman sa pagpatinad sini. Karon sini, dako ang mabulig man sang isa kaadlaw kaysa sa duha ka oras ngay dugang sa apat kaadlaw nga trabaho sa mga empleyado sa lugar. Inang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang Mighty Sea. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Mowa signing sa palarong pambansa alawan sa mga atleta ginpatigayon subong adlaw. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
4: Ginpatigayon subong adlaw ang MOA signing sang palarong pambansa allowance para sa mga atleta sang syudad sang Bacolod. Sunod kay Mayor Greg Asataya, nag-alokar ang syudad sang 17 million pesos nga budget para sa 286 ka mga delegado sang Bacolod LGU.
5: The memorandum of agreement no for the financial assistance sang syudad 17.3 million ang igamiton sang aton nga mga athletes na ma-compete sa palarong pambansa 2026.
4: Lugang pa ni Dennis De Velos, Bacolod City Schools Division Superintendent, ini ang pinakaunang nga tion nga ang Bacolod nakasepara sa Negros Occidental.
6: Starting nag-separate ang Bacolod from the province of Negros Occidental. Ang Bacolod sa during sa previous regional meeting terms of the so damo, tas mong delegate siya purely from Bacolod City.
4: Sa sa mensahe ni Mayor Greg Gasataya, ini ang kahigayunan para sa mga atleta agad mapakita ang ila talento subong man investment para sa ila palaabuton.
5: By providing this support for us, this is an investment for the future sa ngaton ng mga kabataan din sa Bacolod.
4: Ini si K5 Carla Defensor para sa Kampiyon ng Balita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa dugang pa nga balita lokal, Kapitan sa Barangay Salvacion Banwas ang Mursa, ginklang ro nga hindi residente sa ila lugar ang ginlutang sa peryahan.
2: Samtang 15 anyos sa patay matapos nga nabungguan sang salakyan sa Banwa naman sang Binalbagan. May kampiyon nga balita si KK5 Obres Ospeñez.
7: Imbulbado ang mag-amay sa isa ka aksidente matapos nga nabungguan sang salakyan sa National Road Barangay Marina Binalbagan, las 2:45 sang kaagahon, Mayo 7, 2026. Ginkilala mga biktima nga mo si Mike John Tiad, 15 anyos, samtang iya amay naman amo si Michael Tiad, 55 anyos, lunsay residente sang Sitio Lizares, Barangay Mambagaton, Himamay, Lanseti. Ang nakabunggo naman ang ginkilala kay Norilyn Lagnason, 35 anyos, residente sang Purok 2, Barangay Talubangi, Kabankalan, kag nagamaneho sang Suzuki pickup nga salakyan. Suro sa inisyal ng investigasyon sang kapulisan, ginausoy sang Suzuki pickup ang dalan gikan Binalbagan padulong Hinigaraan. Paglabo sa lugar sang aksidente, yara ang mag-amay nga biktima nga nagakayo sang Royda sang ila tricycle sa kilid sang dalan. Nagsignal nga maglobi mang driver sang Suzuki pickup nga si Lagnason sa nagapadulong nga salakyan. Bangod sa to, nakibot ang mag-amay rason nga nagtindog ang mga ini kag nagbuntat sila ginahimo. Nagpanik naman ang driver sang salakyan kag aksidente sini nga nabungguan ang mag-amay. Gindala pa sa ospital ang mga biktima apang ginbawian gid sang kabuhi ang 15 anyos nga bata. Suno naman kay Police Captain Jolan Vinson, hepe sang Binalbagan Municipal Police Station, mayara na sang financial settlement sa tunga sang duha ka bahin kag wala naman sang plano nga magbasa ka pa sang kaso ang pamilya sang mga biktima. Ini si K5 Aubrey Suspenye para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: Alas 5:41 kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Nagapuyo sa isa ka 10-bedroom house si Anay Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa Paris.
2: Ang Paris amo ang capital city sang pungsod nga France.
1: Suro ka Department of Interior and Local Government o kun DILG Secretary John Vicrimulya, malapit lamang sa Christian Dior ang balay nga ginatineran ni Zaldico sa Champs-Élysées nga may napulo ka mga kwarto.
2: Ginbulgar man ni Rimulya nga nagabili sa 200 milyon euros ang katumbas sa 14 bilyon ka pesos ang sabitan nga balay.
1: Aminado ang DILG Secretary nga makuha o kung maaresto sa mga otoridad si Ko antes nga magpagwas ang desisyon ang Pungsod France angot sa asylum application sang anay kongresista nga nagalawig pa sang anum kabulan ang proseso.
2: Isa si Zaldi Ko sa mga opisyal sa gobyerno gagipa panawag naman sa warrant of arrest bangod sang maanomalyang flood control projects.
1: Samtang sa iban pa nga balita, ginbolgar ni Department of Interior and Local Government o kung DILG Secretary John Vicrimulya sining nga Biyernes Mayo 8 nga nakitaan sa probinsya sang Cavite ang ginatudlo nga mastermind sa missing sabongeros nga si Atong Ang.
2: Bangod sini, aminado naman si Rimulya nga yara lang sa Pilipinas si Atong Ang.
1: Sang ukon sang tinalikdan nga bulan, gintinghuan sang kapin 300 ka personnel sang Criminal Investigation and Detection Group nga maaresto si Ang apang nakahalina sa lugar ang nasambit ng negosyante pag-abot sa mga otoridad.
2: Ginbulgar man ni Rimulya nga yara pa sa lugar sang ang mga kinanaan ni Atong Ang sang nagamot pa ang magkatapos sang CIDG.
1: Nag-issue na sang warrant of arrest ng korte bato kay Atong Ang para sa kaso ng kidnapping, serious illegal detention kag homicide.
2: Samtang nga mabuhi na naman ang presyo sang krudo kag kerosene sa masunod nga semana.
1: Suno sa Department of Energy o kung DOE, mahimo nga maglabot sa 9 pesos kada litro ang mabuhin sa presyo sang diesel o kung krudo, kag 12 pesos naman kada litro ang mabuhin sa presyo sang kerosene.
2: Base naman sa apatkadlaw nga trading sa Mean of Plot sa Singapore, baduganga naman ang presyo sang gasolina sa 1.60 pesos sa tubtob 1.10 kada litro.
1: Ginpalayag ni Rino Abad, Director sang DOE Oil Industry Management Bureau, nga matamat na nga naganubo ang presyo sang langis sa world market.
2: Nagsaka naman ang presyo sang fuel fuel sa taligdan nga Pebrero matapos nga nag-ibual ang kinagamo sa tunga sang Amerika kag Iran.
1: Sa katapusan nga balita nasyonal, isa pa ka-anchor sang Peanut Gallery Media Network nga si CJ Hero ang gintumod sang National Bureau of Investigation kon NBI nga posibleng imbolbado sa ginaligar pagpangilkil kay Anay House Speaker Martin Romualdez.
2: Ginpalayag ni NBI Director Melvin Matibag nga dapat nalagip na si Hero sa mga pasakaan sang kaso apang ginpatag sang opisyal nga dapat mag-agi ang tanan sa insakto nga proseso.
1: Suno man kay Matibag nangin mahinalungon ng NBI sa pag-uyat sang kaso.
2: Ginahingyo man sa NBI ang statement ni Hero angot man sa akusasyon apang deactivated na ang social media account sa nasabitan nga anchor.
1: Suno kay Matibag, nakita si Hero sa video clip nga ginauyatan na sang NBI.
2: Wala man gintumod sa report kung ano ang kaundaan sa nasabitan nga video.
1: Sang tinlikdan nga Miyerkules, ginaresto sang NBI ang founder sang Peanut Gallery Media Network nga si Franco Mabanta pinaagi sa isa ka entrapment operation.
2: Base sa ligasyon sang NBI, naghingyo sa 350 milyon ka peso si Mabanta kay Romualdez kabaylo sang isa ka video.
1: Ang nasambit nga video amo ang ginaligar ebidensya nga imbolbado sa anomalya ang Anay House Speaker nga si Romualdez. La 5:44.
0: Balita International. International. D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Sa balita international, ginpahayag sang Islamic Revolutionary Guard Corps nga ginatake sang Iranian forces ang US warships gamit ang missiles kag drones.
2: Ito naman sa US Central Command kag sa pahayag ni US President Donald Trump, tatlo ka mga US Navy guided missile destroyers ang nakadepensa batok naman sa koordinado nga pag-atake sang Iran sa Strait of Hormuz sang Huwebes.
1: Dugang pa ni Trump, gintinguhaan sang Iran nga maigo ang tatlo ka destroyers gamit ang kombinasyon sa mga drones, fast attack boats kag mga missile apang napierde ini sang puwersa sang US. La 5:45.
0: Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Element Oil.
2: Football Under-16 National Championship game parigay naman sa siyudad sang Bago. Maangkon ang Ocon Negros Occidental na angkon ng bronze medal. May kampiyon ng balita si Kagi 5 Marv Aranway.
8: Nadaog sa National Capital Region Football Association ang kampiyonato. Abatok sa Iloilo Guimaras Regional Football Association sa Philippine Football Federation Under-16 National Boys Championship. Ginpatigayon ang pahampang sa Manuel Y. Torres Sports Center sa siyudad sang Bago. Naangkon sang NCR ang kadalagaan sa score nga 4-0 sang Miyerkules. Nagpanguna sa scoring sa NCR ang musikiran Jacob, kagin kilala ini bilang Most Valuable Player o kon MVP. Nakuha naman sang Negros Occidental Regional Football Association ang bronze medal matapos na ginutos ang Olongapo City Zambales Football Association sa score nga 6-1. Para sa balitang sports, nga gyudlong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty Seek ang DTX Coffee Mix. Ini naman si Marv Aranuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
1: Kag para naman sa aton balita entertainment, Jeneline Mercado may frozen embryo sa Texas. May chika si ka K5 Ivy Cordova.
9: Ginpakigbahin sang aktres kag singer nga si Jeneline Mercado nga mayara ini sang frozen embryo sa Texas. Suno kay Jeneline, maga-focus ini anay sa iaban nga si Dennis Trillo kag sa anak nga si Dylan. Wala naman sang ihibalo si Jeneline kung makabusong pa ini bangod sa iya edad. Apang kun ihatag ini sang Ginoo, tuman siya nga magapasalamat. Luyag naman ni Jeneline nga mangin praktikal kag simple ang naghilapit nga Mother's Day celebration. Sa madumduman nga ginkasal sanday Dennis kag Jeneline sa dong Nobyembre 15 2021 sa siyudad sang Quezon. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si ka K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Mayo maniya ka K5 Rods kung artista ka may kwarta. Pwede mo mapa-frozen ang imo nga embryo sa Texas sa ibang nga lugar
2: namin. In layman's term, ano ni ang iyang egg fertile na.
1: Ipa ano niya, ipatadong sini para i-preserve. Ah, okay. Para nga, makabuo. Ano tawag? Oo, sa pila kadlaw kung gusto niya nga magbusong.
2: Grabe, nagid ang kuha nung technology. Kay sa madumduman tayo, mga insemination, anong tawag ni, ng AI, artificial insemination, blah, tawag na. So, clone, may gina... nunid niya yung contact or may mga surrogation na tabusubong amo naman ni
1: pero may mga subong wala mga kabataan subong gin-encourage mo na sila nga kung gusto nila samtang mas healthy pa sila mas temprano i-preserve na nila ang ilang mga eggs or ang ilang embryo or whatever dira para in case nga sa pila kuno kadlaw pwede na sila kung gusto na ba nila subong nadaan ka kay Febrods manotis mo budlay
2: bilagro ang per year na
1: dako oo mahal man siya mo na gani
2: basi kun mo brand out way brand out niti i-freeze mo to ano man
1: may ara managuro I don't know kung paano na nila gina-take care ang mga frozen embryo tingali kung iban nga pungsod nila yan just like this sa Texas kag sa iban pag iniya nga mga kapasidad ng mga pungsod sa paghimo sini sa pagpreserve tiki kabalo na sila ya tingin din sa ato sa Pilipinas ano ayhan
2: hindi na pagproblema hons na grabe may mga mamon basta may kwarta ka lang.
1: Oy good news sa mga ka K5 naton sa mga motorista ba may posibilidad naman nga mabuhinan ang presyo sang diesel kag kerosene
2: pero ibang din saka
1: ang gasolina
2: Dos pesos ang amo niya. Bahala na magsaka gasolina, butante diesel.
1: Oo.
2: Barato.
1: At 9 pesos balang inubo sa diesel. Di 12 sa kerosene. At least, napila na nasubo ang diesel man? Last mo nga
2: last,
1: pa, ano?
2: Last, ito nagligat, eksaka, 4. So, 82. So, kung manaog siya 9 to 10 pesos, so, balik kita sa stintay 7 or stintay 2. Kagay 5G.
1: Timing lang.
2: Depende.
1: Pero hambalan pala nila, naghambal sang DOE. Amat-amat na kuno nga nagalumbo ang presyo sang langis sa world market. So hopefully, no, magnubo na gina siya ka mag...
2: magbalik siya
1: magbalik sa
2: 60, okay na siya.
1: Uh-oh.
2: Kaya muna ang last price nga dumduman kung mga before nag-spike gid.
1: Mamagsang
2: ginagamo sa mga abilidadan nga pungsod. Hiling US, Iran, kag Israel.
1: Wala pang sila kauntat nga duwa, no? Ligad lang to nga mga inadlaw, nagbailuhan. Nay naman sila yasang, ano tawag sini? Pagpangatake.
2: Iti din yung pagkita mo sa US nga, bakod kami na intercept na muna ninyo sa mga madasig ng mga atake sa drones ka, gano'n.
1: Missiles?
2: Missiles.
1: Nan, amuna siya. Pero bantayan ta, may ang final sini, mabasahan nyo mga ka-K5 on Monday. Kung pilagi ng inubo no, sa presyo.
2: Budo ka nila nakikita. Budo ka na yun ayos ang itsura mo. Budo ka namin isang mudo mo. Budo ka namin isang itsura mo. Oh, excited din namin gino. Thanks God, it's Friday.
1: Yes.
2: Mga K5, happy Sabbath. Sa
1: happy Sabbath mga ka-K5.
2: At the same time, we're so happy. You know? And sa mga palabuton, thank you.
1: Yes.
2: Muning, ambate, muning time nga magpangamuyo. Kita magpasalamat si Ginoo sa bilog na si Mana ginatag niya sa aton.
1: Oh.
2: So, thank you, Lord.
1: Ito kami po silingon ng mga ginapanghambal mo. Ito ka.
2: Di kay first, hambal sa ambas.
1: Ito ka lang galang ka today.
2: Ang kwan sa aton, sa isa kasi mana, pito kadlaw. So, ang isa kadlaw,
1: hindi
2: mahatag si Ginoo.
1: Oh, sakto na.
2: Bla, in, sa isa kasi mana, pito kadlaw ka ako mo. Why kagid ano da? Ay hataging isa kadlaw sa Ginoo.
1: Oy, why man kamo?
2: Pamalandong kita, pangamuyo, pangayo pasensya, patawad kag ang pasensya ang sala niyo hindi pagsuliton, di ba?
1: Mo grabe nito ka, to ka kaiba sa iyo.
2: Friday.
1: Amo na hambal mga from Monday to Thursday. Mga wala gawa sense. Napakambal mo di, pero subong Friday dapat may sense. Ah, mga amo-amo na.
2: Marami sa Ginoo, no? Ito sa tutod lang, to be honest. Kanami sa Ginoo, why? Ari pa tayo gambal. May tingog pa kita.
1: Correct.
2: Makita pa kita. Although hindi ito gwapo. Pero importante, makita kita.
1: Ito ginadibdib mo kita. Although hindi ito gwapo.
2: Hindi na pasalamatan na ito na.
1: Tandaan mo. Sa tanan nga ginaubra mo sa kabuhi mo, wala na nakadepende kung gwapo ka or gwapa. Di ba naman, Michelle?
2: Ang importante, hindi na. Biyernes ka daan, hindi na ako magsugpon. Yung nainlain naman yung masugpon ko. Salamat, happy Friday.
1: Yes, happy Friday mga ka K5. Happy weekend and see you on Sunday.
2: Yeah.
1: Wala, this is Sir Julius, medyo nasubuan.
2: Sige lang, balik kita Sir Julius.
1: Yes, Sunday. Oo, Sunday. Bawai sila ko nung adwa pagka Monday. Sige. Sige. Mga ka-K5, amoy atong dalagko ng mga balita subong Biyernes, Mayo 8, 2026.
2: Bantay naman sa Adlaw sang Domingo, panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening News.
1: Sa pangalan sang bugos nga puwersa sang numero 1 ng istasyon sa Bacolod, kaming inyo ng intag balita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
2: Panay lang sa pagpamati sa mga programa sang K5 News FM, ako naman si ka-K5 Ronald sa Palma.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

panapton. Nakibot ang among nga pamangkot o nakibot sa among nga pamangkot ang iyang magitutunan, nagsabat. Nakita mo ang karamaan nga nagdinaguso sa imo. Kag nagapamangkot ka, sino ang nagtandog sa imo? Itulok ni Jesus ang iya mga mata sa iya mga sa iya nga naghimo sini. Napuno siya sang kahadlok. Dako ang kalipay o dako nga kalipay ang iya apang nalampasan bala niya ang iya mga katungdanan. Bangod na hibaluan niya kung ano ang natabo sa iya. Nagpalapit siya nga nagakurog kag nagluhod sa iya tiilan kag nagsugin-sugin sa iya ang tanan nga kamatauran. Wala siya ginsaway ni Kristo. Mahinay siya nga nagasiling, lakat ka sa paghidayit kay kag mag-ayo ka sa imo balatian. Diri ginkilala ang kaswal nga pamangkot or nga pagkontak gikan sa pagtandog sang pagtuo. Ang pangamuyo kag pagwali kun wala ang paggamit sang buhi nga pagtuo sa Dios, manginwala sing pulos. Apang a pagtandog sang pagtuo nagabukas sa aton sang Dios non nga balay sang bahandi sang gahom kag kaalam kag gani pagi sa mga instrumento nga daga ginabatuman sang Dios ang mga katingalahan sang iya grasya. Ining buhi nga pagtuo amo ang aton dako nga kinanglanon subong. Dapat naton may baluan nga si Jesus aton gid nga ang iya espiritu nagatindlo kag nagatindlo sang aton mga tagipusoon. Kun ang mga ministro ni Kristo may matuod-tuod nga pagtuo nga may kalulo kag ugma daw ano nga hilikoton ang mahimo nila matuman daw ano nga bunga ang makita sa himaya sang Dios. Ano ang masiling ko? Masiling naton mga kuturan nga mapukaw sa aton gikan sa unod-unod nga kaligon. Ginpakita sa aton ang amman nga mga talagman. Muna nga importante katama mga kuturan makabiyanan nga aton maintindihan ang aton nga aton relasyon ang aton kaangtanan sa Ginoo nga aman kay importante katama. Hambal ni Kristo ako amo ang puno sang ubas kamo ang mga sanga. Siya nga nagapibilin sa akon kag ako sa iya. Amo man ang nagapamunga sing madamo kay kun wala ako wala kamo sing mahimo. Mayara sang dako nga kinatuhayan sa tunga sang isa ka nagpakunokuno nga pagiusa kag isa ka matuod nga koneksyon kay Kristo paagi sa pagtuo. Ang isa ka propesyon sang kamatuoran nagabutang sang mga tao dira sa simbahan apang wala ini nagapamatuod nga may importante sila nga mga koneksyon sa buhi nga ubas. Isa ka pagsulundan ang ginhatag nga sa diin ang matuod nga disipulo mahimo nga makilala gikan sa mga nagapangangkon nga mga sumulod ni Kristo apang wala sing pagtuo sa iya. Amo na nga sa sini nga kagabihon sa gihapon kabay pa nga may napulot kita nga mga maayo nga mga pagtulunan kag bangod kay natapos na ang aton nga tempo tapos untaman sa nubong nga pangamuyo. Dakilang Dios, muli kami ang dumulog sa banal na luklukan. Pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po Panginoon sa pagkataon na kung saan kami po nakapagpatuloy sa pagbulay-bulay sa banal na mga salita. Pagpalain mo nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines, pagpalain mo ginagamit na kasangkapan sa iyo na pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapalan kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo kaming lahat na nawa kami ay maging karapat-dapat sa inyong mga bendisyon na aming kinakailangan bawat sandali. Ito ay aming hiniling kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo sa isip, salita at gawa sa pamamagitan ng matamis na pangalan ni Jesus. Amen.

0: ang mga hulubaton, kapitulo 2, versikulo 1, top 5, kag kapitulo 1, versikulo 7, nga nagasiling,
1: Anak ko, kung patunong mo ang akong mga pulong, kagkatigan mo ang akong mga kasasuan sa sulod mo. Kag sa pagpamatis ang imo may tulong sa karan. Kag sa pagpahamdam sa imo may nagkisuhon sa pagkakuho. Kung magmukaw ka susun sa pagkakuho. Kung pangitaan mo siya susun sa pila. Kag magmasisa sa iya susun sa pahamdam niya nagkago. Niya mahamo ang kahatlok sa ino. Kag makikita mo ang ihibalos sa Diyos. Kaya ang kahatlok sa ino, amo ang kamuha sang kaan.

0: ang pagtuon sa bong simanara nga pag-usisa, pag-review o kung pag-sibing sa ngatong leksyon sa Eskwela sa Batika. Iniginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa ngatong Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini kay Ilonggo o kung hiligay nung nabersyo sa ngatong weekly Sabbath School lesson nga ginatunan sa tanan ng mga Iglesia Adventista sa Bilog nga kalimutan. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo naman masunsun nga host sa sining atong programa. Ari ang atong dua ka mga bisita nga pirmi nagin ninyo ni sila makita at you have been blessed sa ilang contribution mga kautoran. Ako nung napakilala sa inyo, siya ang atong nga dean sa boys dormitory diri sa CPAC. At the same time, siya ang atong nga associate church pastor diri sa atong iglesia sa college. Wala sang iban si Sir o kung Pastor John Deloyne Coro. Sir, may madlaw sa inyo.
1: Sir, may ngapon, may madlaw. Sir, ngatan, may madlaw. Kahit sa aton man mga kauturan, mga kapaglaom, nagpadayon sino sa pag-subay, sa pag-sunod sino nga programa, akong gusto man nga tamyawon ka mo, mayang adlaw sa inyong atanan.
0: Yes, thank you again, Sir John Deloyne. Ang ikaduan akong pakilala mga kauturan, by profession, isa siya ka electronics engineer. Siya isa sa aton ng mga professors diri sa aton ng School of Engineering and Technology diri sa CPAC. But above all, isa siya ang aton ng head elder sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College. Wala sa iban si Sir Frederick Linatan. Sir, mayang adlaw sa imo.
2: Mayang adlaw, Pastor, kag Sir Coro, kag sa amon ng mga kautunan nga nagasunod sini na pagtuon, amon ka mo gina welcome diwat sa sining isa naman ka pagtuon naton sa sini na simana, kag subong man akong ginatamyaw ng aton mga kautunan dira sa mga nagligad na simana, aramida sa iglesia naton sa Tuyong, sa aton mga kautunan dira sa Kawayan, amon ka mo ginatamyaw. Ang subong man kay Brother Gabat sa Binalbagan, akong kamugin na kami.
0: Yes. And that's it. Mga kauturan, ara kita sa Q5 News FM. Hindi ka mo malipat. Kada Biyernes ang gabi, alas 8:30, tob-tob alas 9. Mabatian ini sa bilog na Western Visayas, bisan pa sa Mindanao, sa ilang Facebook sa bilog na kalimutan. Sa hindi pa kita magbasa sa aton sansara na teksto, magaduko kita na sa aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation Ginoo, iyari naman kami nagapalapit sa imo, nagapangayo Ginoo sang kapatawaran sa among mga kasalanan. Kag nagapasalamat sa imo mapinadayunon ng mga pagpakamayo nga imo ginabobo sa amon. Karon, amon naman ginatugyan ini nga pagtuon. Kabay pa, ng balaan ng Espiritu magandihon, kag magahatag sang paghangop nga ang pinakamanami gid ng mga punto sang leksyon magagawa. Gani, salamat gid ngayon mo ginsabat, amon pa nga mo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, nga amon manunubos. Amen.
2: Amen.
0: Yes, Sir John Deloyne.
1: Mga kauturan, mga kapaglaom, aton sentro sa pagtuon, makita sa mga salmo, Kapitulo 116, mga bersikulo 1 kag 2. Nagambal diri, ginahigugma ko ang Ginoo bangod nga nagapamati siya sang akon tingog kag sang akon mga pagampo. Bangod nga ginlingig niya sa akon ang iya idulungog. Busa magapanawag ako sa iya, tubtub nga nagakabuhi ako.
0: Amen. And that's correct. Amen. And I'm authorized. Magapanawag kita mientras tanto buhi kita magauturan. Yes. Ari na kita Sir Fred and Pastor John Deloyne sa lesson 6 para sa Mayo 2, tubtub Mayo 9, Prayer Warriors. Isa ni sang atong mga tunan sa aton nga tema sa sining trimestre, Growing in Relationship with Christ. So isa sa mga elemento nga kita magatubo dira sa aton nga relasyon sa kay Kristo is to be prayerful. Te, karon nga semana may tatlo ka mga importante nga mga biblical heroes nga ini nga mga tao are known to be prayerful. Kagang ilang success attributed sa ilang nga mga pagpangamuyo. Si Daniel, si Enoch, kag si Moses. Yes. Sir Fred, ano pa gid ang aton nga masidingan sa sininga semana?
2: Dreaman naton makita na isa ka kun mangin matutuman kita sa pagbasa pagtuon sa Biblia ang pagpangamuyo atan hatagan man naton sang
0: yes.
2: Bili kay ini ang ato na paagi na mga istorya kita sang ato na Ginoo kag sa sininga lesson aton makita na kun kita man mag-communicate sa aton Ginoo kanay na maatunan aton sa aton na mga karakter sa sinina simana, mahimo manggali naton ang mga butang na kisa do imposible sa aton.
0: Yes,
2: apang paagi sa bugay sang Dios kag sa iya pamaagi na kita ginlambot niya, it will be our sweet response ang pagpangamoy.
0: Yeah. As sa akong inambal, isa sang mga elemento nga kita magtubo sa aton relasyon is to be prayerful. Yes, Sir Gendelet, ano pang
1: imo? Yes, Pastor, mga kautoran, sama bala sa isa ka relasyon nga tawhanon, it's either nga friendship or relasyon sa manigtiayon or asawahay. Kung madula ang komunikasyon, posibleng nga magaluya or maguba ang relasyon. In the same way man sa aton nga relasyon sa Ginoo, ang pamaagi nga maka-communicate kita sa Ginoo, amo ang pagpangamuyo.
0: Yeah. Kagdi, damo man sa mga writers, bala, mga biblical scholars, nga nagahambal nga ang pangamuyo daw isa ka ginawa.
1: Mm-hmm.
0: Di, ang ginawa, kung may kinaginawa, patay ka.
1: Mm-hmm.
0: So in our relationship with Christ, prayer is one of the elements or avenues nga kita mabuhi ang aton magtubo ang aton nga relasyon sa Ginoo. Balik ko sa mo, Sir Fred. Faithful Daniel. Ano ni si Daniel? Anong aton makuha ng mga kanami, ng mga leksyon kay Daniel?
2: Makita nato na sang si Daniel gin bihag sila pagkadto sa Babylonia.
0: Yes.
2: Naglabot na ni siya sa ato na tuon hasta na sa panahon nila ni Darius sa iya
0: Medo-Persia.
2: Hindi ang iya mga desisyon kung ato na obserbahan dohambal na ton do hindi ni siya mahapos. Pero kung ato tanawon, the habit na ginahimo ni Daniel, especially ang prayerful life niya, maobserba na ton even sa basa kita sa Bible story na hanungod sa iya, biskan pa sang batanon siya.
0: Batanon pa siya, yes.
2: Isa ka part duro sa training sang iya mga ginikanan, na dirima natin makita ang pagka-prayerful.
0: Mm-hmm.
2: Diri sa kabuhi ni Daniel, nagsiling diri siya, Daniel purpose in his heart, wala labot sina ang ako na punto, di gin-purpose niya man ang pagsalig sa Ginoo.
0: Yes.
2: Na sa tanan ng mga kabudlayan, especially sa ato na lesson diri, na ang kabuhi, ang nakataya sa iya kag ang isa digto ang decree na kung magpangamuyo luwas sa hari mapatay ang akon di ginauna-una kun si Daniel guro mahuna-una na siya kun pareha sa aton sitwasyon pwede man lang try tay dias malang ni no pwede man lang kuguro ka pangamuyo sulod kwarto nga sirado or nga ay abrihan ko gid bikay manisgo sa akon kabuhi. Wala man ko naguntat sa pagpangamuyo. Or, pwede man siya magsiling na mangayo siya official leave. Na hindi siya makita sa atong nagakuan siya para ma-avoid.
0: Anyway, 30 dias.
2: Oo, 30 dias man lang. Pero makita na to na ginatubang ni Daniel na pakita agad niya na ang iya life is prayer. Kagdra na siya na experience niya even sa time ni Haring Nebukadnosor kung paano sila ginluwas. So karon sa sini maisol pa ba do something amo na ang sa kabuhi ni Daniel.
0: Yeah, kag before na ko na tagis Pastor Gendelet. Ang isa pa sir, nga hindi gid siya mabuhi nga bisan sa mm-hmm. sa 30 lang mm-hmm. daw hindi siya mabuhi within 30 days nga hindi siya kapangamuyo mm-hmm. that's why iya gid yagin gamble and I believe on the power of God. Okay, ti amo na ang iyang connection. Yes sir.
1: Yes pastor, no mga kautoran Sir Jonathan, may ara gid ya advantage kung ang tao prayerful mm-hmm. diri sasama kay Daniel nahimo siya nga maalamon mm-hmm. wise siya
0: yes.
1: kag tungod sa iyang pagka mapina ngamuyoon ang balaan espiritu nagkonsad sa iya yeah. nagupod gid sa iya kag ikatatlo mga kautoran tungod sini nga kabuhi nga practice ni Daniel nga may ara siya prayerful siya ginahigugma siya sang langit mm-hmm. so mga kautoran kung kita gali mapina ngamuyoon possible kita nga maging maalam ang espiritu magkakonsad diri sa aton kag higugmaon kita sang kalangitan sang Ginoo sang yeah. dira nga nagpangamuyo si Daniel nga nidya sing kaalam mm-hmm. even before pa lang or manug start pa lang sa nga mga muyo si Angel Gabriel nagkonsad grabe ang pagpadala sang Ginoo sang sabat sang iya pangamuyo mm-hmm. pastor
0: wala pa ganin siya kalito magagantas pa lang sa kamamuyo. Yes, still the desire. Pero ara na ang sabat. Kagdi, ang isa pagit, kundi hindi sila ilagid gintuyo, hindi magkaon sa kalanon sang hari. Ang upod sa iya tatlo ka mga abyan, si Sadrach, si Mesach, kag sabi ni ko, kag si Daniel mismo. Ang akong pagpatiya, sir, nga, 10 times better sila mo. Mm-hmm. Siling nila kay Milsar o kung sino to ang Ariok.
2: Ariok.
0: Nga, tilawin lang bala ninyo kami, anay. Oh, kaya tinadlok si Ariok mo. Mm-hmm. Nga, patyon siya. Kaya ti, base magliniwang sila. Mm-hmm. Pero ang ilang challenge, just give us 10 days. Mm-hmm. And then prove. Within the 10 days, ako yung wala gito. Grabe itong ilang pangamuyo. To prove nga indeed God is a true God ngayon ginaservisyo. Mm-hmm. Yeah, do you have some more?
2: So, sa muna na kwan pastor, no, na hindi kita ka pangmuyo kung why kita confident sa atong yeah, na pangmuyuan.
0: So, ako... Kung hindi sila mag-challenge sa muna, kung hindi nila
2: hindi na, sila makahambal na masiguro nila. Ang
0: masigurado nila.
2: So, din ako nakita, sa ato na kitex ba, na ako natalupang da na siling din ni Haring David, na ang iya pagpangmuyo, it is a confirmation kay ang nakita ko di I will call the son ang before that puro past tense meaning may experience na siya mm-hmm. may experience siya sa Ginoo that's the reason nga ang iya pag sabat pagtawag sa iya is may ara na siya kasiguruhan may mm-hmm. confidence na siya na his prayer will be answered not on the sense na pabor tanan mm-hmm. sa iya but nagasiguro siya na may ara sa piyak na side na nagapamati siya.
0: Yeah. Kaya isa pagid nga priba ni Daniel, God really answer his prayers. Katubalang pamatyo na ang tanan ng mga wise men. Oh. Wise men. Di dala siya kung isa siya sa mga wise men. Di during sina na time, wala siya na iya. Mm-hmm. Nakibot na lang siya, nga amo na ang balita. Di nagkagto siya, kag-challenge siya nga, okay. Just give me a little time. Oh, na. Te, ang iyaginin mo na ngamuyo. Mm-hmm.
2: Pag ang pangamuyo eh, Pastor, may, sa ito na lesson, mga specific.
0: Specific.
2: No, specific. Na kung magpangamuyo kita, gali, mga kauturan, hindi lang na do i-generalize.
0: May general. Na, kung sa bulong pa, generic.
2: Oo. Na aton gid i hambal gid sa Ginoo na specifically amuni ang sitwasyon
0: amuni ang kinanglanon
2: sugin sabat gid siya sa Ginoo sa sina na mga ginapangabuyo
0: yes. Sir ganilod sa Monday the posture of prayer ano gid ang ngayo gid nga aton nga buhaton kita mga muyo position aton
1: dre mga kautoran no nagapakita aton lesson nga wala mang ginsing dapat gid nga aton nga posture pero may gina-suggest ang Biblia. Dari mga kauturan may nakita ko dari nga apat ka mga postures sa pagpangamuyo. It can be nga nagapungko kita. It can be nga nag-lie down kita sa aton mga higdaan or it can be nga lakat kita, nagatindog kita, or whatever we do. Pero ang aton lesson mga kauturan nag-suggest nga daw meaningful kag it's about acknowledgement bala nga that is kneeling before God. Labi na mga kauturan kung pagbugtaw naton sa aga, nagluhod kita dayon. It's a manifestation, pagpakita naton ngadto sa yawa nga kung sino ang nagagahom sa aton, kung sino ang aton gusto nga alagaran. Or whose we are, kung sa English mga kautoran. Isa ina nga pagpakita kung kita puno nagaluhod, nga it's a proclamation ngadto sa yawa nga kita ginasubmit naton ang aton kaugalingon ngadto sa aton Dios. Yeah.
0: Kag may isa gidya ako ka pastor nga nabatian nga ako nagapati nga at the time we kneel in prayer, hindi lang kneel, at the time we close our eyes, at the time we bow our head in prayer, wala gahom ang kaway. Madulaan sang pwersa ang kaway, kag malagyo ang kaway, and that's an opportunity.
2: So muna na isa nagapamangkot bala kita na kung hindi gali luhod,
0: hindi
2: masabat, something hindi ba makalabot ini siya.
0: Yeah.
2: So aton may mga circumstansya, although gin-explain ni Sir Koro na ang pagluhod, it is a display of our submission. Aton na pag paubos aton kagulingon na sincero ang aton pagpangamuyo. Pero kung kita man sa anuman na posisyon, ini nagatakos kung paano naton ginahambal ang aton or paano naton ginahatag ang pangamuyo naton sa Ginoo. Okay, pwede man tagali magluhod pero ang aton pangunauna. So it is a matter of our conviction and our heart kung sa aton na pagpangamuyo. Pero amo lang ni ang aton na lesson, it will show na kung magluhod kita, seryoso kita sa aton ginapangamuyo sa Ginoo.
0: Kaya ti ang luhod niya, submission. Pwede man magtindog kita, pero ti ang mga tao, sulod sa itong panimalay, pwede man magtindog kita, pero ti ang tindog is as usual position sa tao mo, na ang pagpungko, usual position usual. Sa tao. Pero ang pagluhod niya is extraordinary. Pinasay, hindi niya kinanggan. Ti bisa na natong kabataan, hindi magdisturbo sa aton kung nakita nila nga nagaluhod kita. Tibisan sa sulod sa iglesia, do ka namigid. Do it is not does not mean na hindi sabton sa Ginoo. But if there is a way na makaluhod kita, it's much better. It's nice. But that's it. Si Daniel ti galuhod nun to siya. But may mga panahon Daniel na tindog man sige pangamuyo. Ato ang publikan mong sukot sa buwis. Nga iya prayer, iya 7 words lang sa English. Lord, forgive me a sinner. Tigin sa bat na ito sa Ginoo mo. Katindog lang ito. Sa kahit hindi sakto ang lugar, yung maluod siya. And that's the point. Okay, sir. Enough, walk and talk with God. Kanami isini.
2: So, dire na ito, ma. Doka gamay lang sang gisugid sang Biblia sa aton nanungod kay Enoch. Sa edad niya na mga 365 years, kung aton, although na very gamay lang, no? Pero kung balik na aton gamay na, sugpo na sa mga panahon nila ni Noah. So, sa sinadaan na panahon, di ba manog, way pa ni natabo ang anaw, Pastor? Ang kalaot sang tawo gadugin na hindi na gid, how can Enoch live sa sina na panahon na sa diin makita nato na nangin matutom siya. So hindi madula siguro man ko na ang iya pagpangamuyo sa Ginoo na malayo siya sa mga temptasyon. Ang iya guro panimalay kangay man to sa iman na Bible character, nagatubang magsa pagtilaw. Pero we can see na sa kabuhi ni Enoch, do pinasay siya, no? Do mahambal natun, do wala ka experience siya. O iba siya. Nga ang iban do tutuman nga do na napatay po siya. Ya do gin pinili gid. Because sa in short verses na dri, Enoch, walk with God in his sa ina na kabuhi niya. So sa aton na panahon, paano na naton himo kay palarihas man ang mga temptasyon sa aton kabuhi. Wala ta kabalo kung sa panahon sa pagbalik sang Ginoo buhi kita na maluwas, pero si Enoch way man to nagambal na amuni himuon ko kay para kuhaon ko sang Ginoo na buhi. Kundi kung paano naton ginakabuhi ang aton kagulingon, atong kabuhi sa matagadlaw, at kag nagaupo na dira ang constant connection and communication naton sa Ginoo pag sa
0: pamilya. Yes. Sergeant Delan.
1: Basta ako nakita diri sa lesson naton no, na si Enoch daw sa him lang gid sa aton nga tao gid nga daw lipot lang ang hambal sang Biblia, pero ang SOP, ang Spirit of Prophecy writing ni Miss White, nakabulig gid kung ano ang klase may kabuhi nga gin-again niya. Nag-aubra man siya, nag-pangabuhi man siya nga tawhanon, pero despite nga busy siya, gaubra siya, na-maintain niya ang kabuhi nga spiritual, prayerful. Humble dere sang aton nga sa atong propeta nga si Miss White, sa patriarchs and prophets, the greater and more pressing his labors, na stress man siya, nakabuhi man siya sa iyang obra, the more constant and earnest were his prayers. Humble ni Miss White, communing thus with God, Enoch came more and more to reflect the divine image. So, si Enoch, isa ka himplong aton pwede makita.
0: Nga ang wala ginahimo sa libanan, ginahimo sa kalabanan. Ginahimo yan. Na, te, among to sila mo sir, nga ang ilang ang kalibutan sa tunga panahon, kaduging ang kasalanan. But Enoch walked and talked with God. So, ang Biblia, walk lang ang ginambal. But, hindi ka man kalakat nga, buhay ka ka-historya. Sabi na kami ng upod. Hindi, upod yan.
2: Ipos lang ka mo.
0: Aragi na yun.
2: Hindi meaningful ang pan-relationship.
0: Okay. Wala na gin kita. Now, we'll go to Moses. Balik ko sa mo, Sir John Deloitte. Moses, godly leader. Ari na. Ang Diyos noon sa ni Moses.
1: Ang sekreto lang gid ni Moses nga ang successful siya, though hindi man perpekto nga leader, nakasala man siya, pero ang aton nga lesson naghambal gid nga the secret to his success as a godly leader, duha ako nakita diri mga abyan mga kautoran. Una, constant communication, prayerful gid gihapon si Moses. Ikaduha, ang iya nga pag-abide, nga abiding relationship dira sa Ginoo. Hindi nga pakigistorya ni Moses, hindi lang natabo nga dito siya sa pag-lead sang Israelites pakadto sa Canaan. Nagsugod pa dito pa sa panahon nga sa Midian siya. Even dito pa siya sa Egypt mga kautoran. This was his practice even he was still young, prayerful life. Amo na siya ang sekreto sang iya nga pag-lead.
0: Wala gin man ma-explicit na klaro sa Biblia. Pero ang pagka-prayerful ni Moses, bisan ato na siya sa palasyo. Kahit dako na siya, dako na siya. 12 years old na siya before siya gindala sa palasyo. Kahit ang anak ni Pero, nagsilingad, anay ng bata, batiti anyo anay. At the right time, amo na pagdala niyo diri. So, ang si ang iyagini kanan si Jacob Edgar, si Amram, nagtudlog it siya to be prayerful. Kaya di balaan mo sa ginikanan nga, this boy will not be ours anymore. So at least, gintam nan git sang sakto. Yes, sir, friend.
2: Kadri man, sa bahin na blana si Moses, nag-upod na pagwa sa mga Israelinon, wa sa Egypto. Ma-observe na to na ang iya pag-communicate sa Ginoo, do ang term ko na nag-converse ni ba do natural
0: as hindi a friend, no?
2: As a friend hindi na do may juice niya may separation kay do naga may mga makita naton may naga negotiate da siya
0: negotiate siya
2: siya kag kung hindi ang relasyon naton hindi amo ka na kahapiit hindi kita ka kwabiskan sa mga friends naton hindi kita ya ka persuade sila kung hindi mayo hindi na ang relationship.
0: Kaya hindi ang close ang relationship.
2: So, ako man nakita na sa kabuhi ni Moses, kung i-relate na to ng prayer is the communication, naton sa Ginoo. So it does not mean sa ako nakita, it does not mean na mapiyong kita magmuna. It is the constant talking with God. So possibly looking above, nagatangla na siya. Kag sa motuguro na panahon niya, ang Diyos siya nagasabat siya through nature. Kag makita niyang sabat, gani sa sini na mga pagtilaw, sa ginatubang niya, especially sa mga uto niya, biskan ginsikway niya sa uto niya, ginpakamalaot siya, but still, nabatsyagan niya, I don't know kung paano ni nag-develop kay Moses, na ang pagka-humble niya, in spite sa madamo, uto niya na, okay, guro ng iba na tao, pero ari uto niya, nagbulig pa ni siya padako, but still, he is, nag-abot pa siya ang pag- pasaylo sa ila because of his relationship not on the his side as man. Kanay man sa aton ang morning challenge sa aton kung tulukon naton ang aton si Gabriel sa aton taksan mabalik sa either panubuon mo na siya pero kung makita naton ang si Gabriel naton na sa tulok sa Diyos we are all saved by grace pala riha sa kita.
0: Ang isa din na ako nakita the way Moses prayed. Okay. Kung paano siya nangamuyo. Dito lang sa Burning Bush. No? Dito lang makita itong sampinit nga ni Kadaba-daba. Kwanto siya exchange of words. Di, kapangabayan mo si Moses, hindi lang ko. Di, ang ginoon ako na lakat ka kay ikaw nga kung yung pili. So, the prayer na aton nga buhaton is just like Moses. We'll talk to God as a friend. Hindi kay ato siya kalaba-laba taas na siya kag magtangra lang kita. No, that's also nice. Pero still, ang Ginoo yan nagapanahog kay may upod sa atin every time we kneel in prayer. Wala na gid kita panahon. Moses intercede for a nation. Kapila ni siya mag-intercede, Sir Jenny Lloyd.
1: Kadamo gini siya na mag- intercede, Pastor, mga kautoran.
0: Ang intercede, mga kautoran, Ilonggo. Ang Ilonggo, nagpangabay, nagpatunga.
1: Yes. Nagpangamuyo sa alang sa mga katauhan, sa iglesia, or sa, there is a context na rin mga kautoran para sa iya nation or iyang
0: mga katauhan.
1: Apat diri ka bisis or even more mga kautoran nga nagpangamuyo siya para sa iya mga katauhan. When that time nga ang iya mga katauhan na uhaw sila sang time nga nakasala ang iya mga katauhan, naghimo sila sa golden calf, nagpangamuyo man sila nga nagpangamuyo man siya nga pasayloon sila sang Ginoo. Ika-tatlo mga kautoran atong pagbalik sa mga spies halin sa Promised Land nga hindi amo na ka positive ang ilang report. Kag ikaapat mga kautoran when the tribe of Levi nagseparate para mag-serve sa sanctuary. So aton makita ang batasan gid ni Moses nga biskan ang iya mga katawhan makasala iya gyapon pangayuan sa Ginoo sing pasaylo para sa ila. Grabe siya ka tutom nga leader kag mapinasayloon siya.
0: Kag ang punto di sa atong leksyon, sir, inileksyon sa mga leaders, sa mga pangulo naton sa iglesia na dapat magpinangamuyon kita. Isaman sa ako na kita nga na do grabe gin nga ano ni Moses nga nakita ko sa iyang isa sa mga best leadership niya. Ato ang mga tao nga nagreklamo. Moses, ano ni? Wala kay wala dito sang sementeryo, sang lubnganan, sa ito, diri kami ni mo gindala para na diri kami ni mo ilubong. And that's it. And then, Ginoong nagreklamo, sinaway gid, ano ni? This lang sa Ginoo, sige Moses. Buwasaga, makita nila nga may mana na mag-abot. Yes, sir.
2: Kaga nga po na lesson man rin, nagapanumduman na kung magpangamuyo kita sa aton isig kapareho, may dako na siya na gahom. Kisa nagapangmuyo kita sa atong kuglingon, pero when we know na someone is praying for us, kag amoning usual naton as a community, nagapangmuyo ay kita kay because nagapati kita na may gahom ni siya. May gahom ni siya. So, ang lesson naton nagapanumduman sa atong mga kauturan na to pray sa aton na mga kauturan, members ang panimalay, sa aton mga leaders, hindi lang na, kundi sa aton man kaugalingon. Yeah. So, this calls for us to pray.
0: Yeah. Kagtiya mo na mga muyo kita sa aton pamilya, sa aton nga pamilya sa bilog nga iglesia. Nga Lord, please, bitaw ganiliwat si amuni. Ginoo pa sa iluani si amuni. It's a nice kind of prayer. Lord, be tagaay man siya sang success, makapasar siya sa board sa oportunidad. It's an intercession of prayer. Wala na gid kita sang time mga kauturan damo pa, but anyway, next week the same thing, the same tema, ang pangamuyo gyapon. Ngayon na lang ko sa kay Pastor John Deloid and then eventually si Sir Fred, Engineer Fred, sa ilang last take.
1: Mga kauturan, mga abya, no? Isa ini ka auhag nga sa aton nga mga kauturan or nagatinguha nga magsunod dira kay Kristo, nagkita magkaara kasing kabuhi nga mapina nga mayuon. Because it's nice to know mga kauturan nga aton Ginoo sa iya wala sing dako nga butang para sa iya nga hindi ya mahimo. Nothing is too great for him to bear, for he holds up worlds. He rules over the affairs of the universe. Namiagi ko sa inyong mga punto na ang aton Dios, siya ang tag-iya sang universo. Siya ang nagtuga bisan sa aton nga mga tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Amo ning auhag mga kauturan. Pero ang pamangkot ko lang subong nga sininga lesson mga kauturan, when it comes to prayer, ano bala ang pagpangamuyo sa aton? Manami ba siya or ginakapoy kita sa pagpangamuyo? Ano yung sabat mga kauturan?
0: Yes. Yes, Sir Fred.
2: Ang subong man ang ato na lesson na padumdum liwat sa ato na magpangamuyo kita sa na-mention ni Sir Coro, hindi naton mapabudlayan ang aton Ginoo sa pag-worry sa ato ng mga problema. Ini nagapasiguro, nagasiling man ang ato na key text diri ni Haring David, na it will be our experience kung ara kita sa Ginoo, hindi madula ang ato na pagpanawag sa iya. Because when we know Him, mangin mahapit ang ato na relasyon kag sina masako ng ato pagsugilanon sa iya pag-isa pagpangamuyo.
0: Mga kauturan, isa lang gid, malipot lang ako ng tugon, imbili pa, malindilin sa inyo. Ang ginasiling, batian ko ni sa isa sa ato ng mga members sa ato na iglesia. Why worry if you can pray? Kabay pa ang Diyos magkapakamayo. Sa hindi pa si Engineer Fred magpangamuyo mga kauturan. Pasalamatan tanay si Brother Junjun Luciano and Sister Gurdy Jolegi Jr., si Dr. Norvin and Rosalina Hebieso, Fee Midon and Edo Vandes, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardinico, Jet and Susan Caro, Johan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Marlon and Pastor Phil Peregrino, Sir Alex Fehedero and Ma'am Gina Fehedero, Ilumer, Anneli Trino Perdido and Jimmy Trino, Sister Antipas Piedad, Marlobel Hirota Lorin, Ladella Balangascon, Helen Barbasa, Doctor, and Ma'am Ivy Hope Balijong. Ang Diyos magapakamayo sa inyong pagsuporta sininga programa. Sir Fred.
2: Magapangamuyo kita. Langit no na muna amay, Ginoo kami nagapasalamat sa sining tion na ikaw nagpakigupod sa amon. Sa sining na pagtuon, na ikaw liwat nagapanumdum sa amon na sa amon na pagsugilanon sa imo pag isa pagpangamuyo ini nagahatag sa kabuhi sa amon pag ini maka pahanoot pagid sa amon na relasyon sa imo kay naibalaan namon na kung wala ikaw wala kami sing ikasarang gani ikaw nagabulig sa amon na to maintain sa sining communication na ginhatag mo na kami magpakig-angot sa imo sa Matagadlaw sa anuman na mga bagay namon itugda sa imo, huwag ka nagakataka sa pagsabag. Kag salamat Ginoo na ikaw man nagpanumdong sa amon na kami mag pangamuyo man sa amon mga kauturan, sa amon mga leaders, members sa amon panimalay, kag mga kabiyanan, na kami tanan maging isa kami sa pagtawag sa imo bilang among Ginoo kamanluwas. Bendisyon ining among mga kauturan na nagaupod sa amon sa sining pagtuon, ikaw man magpakamayo sa ila na maabot nila ang kalipay na sila na matagadlaw na pagpanawag kag sugilanon sa imo pagi sa pagpangamuyo. Among tanan ini ginatugyan, pagdamang sa ngalan ni Jesus. Amen.

Natapos na nga ton pagtuon sa sining semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pa kamo nga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook ari ang amon nga account ang pagtuon subong. Ukon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ini nga semanal nga pagtuon sa Eskwela Sabatika ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Radyo Bandera Sweet FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

0: What a Savior he is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
0: K5 News FM.